0: kasama.
1: Drink responsibly.
0: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Ang EXL Makabuhay Plus gikan sa mga halamang gamot na makabuhay. Kauban ang 17 ka-ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambol, serpentina, sodium ascorbate, o vitamins B1, B6, o B12. O sa kini ka dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi o layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule ang kinatibuk ang solusyon alang sa masimsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
3: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
4: Hala nay, lahi ra gyud ang Angelina. Puti, tinong-tino og humo kaayo. Tilawi gyud ma.
3: Lami gyud kaayo nak. Lahi ra gyud ang Angelina. Puti, pino og humo kaayo.
4: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
3: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
5: Unsang oras na?
6: Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon.
5: Bugat ang pamati? O dali lang ba kakapuyon?
6: Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka.
5: Basin dili na katapulan.
6: Basig kulang lang ka og sustansya.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients.
6: Og sodium ascorbate,
5: kod vitamin C,
6: na mas gentle sa chine.
5: Pero kusog, musupport sa immune system.
6: Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, og mas ready mo atubang sa trabaho og obligasyon sa pamilya.
5: Ayaw hulata nga mahurot ka.
6: Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule.
5: Gaan ang lawas,
6: pampabaskog sa resistensya.
5: Magnum C Herbal Capsule dayon.
6: Kay ang busy nga tao, dili pwede maluya.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
8: Wild and free!

0: Kamu na minaw sa 92.3 Wild FM.
1: Init kayong panahon. Mas init ka pa.
0: Alas 8:16.
2: Time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan. Extra galing na. Up to 3% faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Time check is brought to you by Downy. Downy, rock the rub, bango bango.
4: Time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
5: Time check is brought to you by NCCC Department Store.
1: Dali ara sa oras ay... Ganina, alas 8:16. Karon alas 8:17 na. Dali ara gyud ay. May pagdinan lang ko mag istorya dinhi, ako ra man isa. Oy, good morning kang Yam Selvusa. Anya, good morning, good morning. Kanyang tanan labi na kang Preach Posadas taga Barangay Sintro Agdao. Good morning nila ni Rosalie, Jan, Christian, GR o si Roxanne Hamara. Tanan ni sila taga Santa Lucia, Barangay Sintro Agdao. Anya, good morning kang Maris, si Donna Maita Di Monteverde. Oh, good morning yung tanan diha. Good morning kang Eliza Jacob, si Bless Christine Kiluhano. Onya, belated happy birthday kang Bless Christine Kiluhano. Oh, belated happy birthday, Bless. Bless ko, be. Good morning dayon sa tanang naminaw. Sila si Anita Bandana. Sila si Christine, si Larry Junix, si Abby ng Magallanes. Good morning dayon nila ni Gregorio Ciro. Si Fe og Paquito Falyorina, Ronel Retorbar, Magdalena Nabaha, Elsa Gutobat, si Robin Leonida, Freya Anino og si Christine Joy og si Clemencia Grepaldo. Good morning, Mirna Ugay. Good morning, taga Mugana, taga Bukana, labi na kang Lilia Magada. Lilia Magada, good morning! Greetings coming from Mirna Ugay. Hapit na yung birthday. Karong August. Ayay, gitimanan! Mag-60 na daw siya, oh. Mag-60 pesos. Hello, Kylie Ando. Salamat sa pagpaminaw, Kylie. Hinaot ng tanga. May gabas na ka sa ilalom sa lamisa. Oh, ayaw palabi niya puno, puyo sa ilalom sa lamisa, Kylie Ando, ha? O oh, si Algin Ando. Algin Ando din eh. Pag Ando na Ando. Sabi ni, good morning, Kulas. Nagipaningot kong maayo, Kulas, sa imong sounds nga hawak ko ang hawak mo ang beat. Oh, good morning sa DI kang sa mga Ando family, Ganinay family o Toledo family. Greetings coming from Algi Ando. Abi man ako naka sa ilalom sa lamisa, Algin. Layo rakas ako ah, kagahapon na ako sa ilalom sa Kisame. Balay ilang sami. Nanamin ilang sami. Good morning kang Picto Lopez. Picto Lopez. Ilang Picto Lopez nagwild na?
6: Ala pagwild.
1: Apil si Picto.
6: Ala pagwild.
1: Perfecto. Good morning. Kulas naglanog-lanog ang Wild FM dinhi sa may barangay San Antonio.
6: Ala pagwild.
1: Agdao. Labi na kang Fe Villarte Falyorina. Fe Villarte Falyorina, good morning, good morning. Labi na siyang husband na nagkatawa. Kagahapon pa niya nagkatawa, hangtod ron. Paundangan na na, Fe. Niya papamahmahawa na na, ha? Oras, alas 8:21, kinisikulas in the morning. 92.3 Wild FM. May pamagwild.
6: Wala pagwild.
7: Maingay ang buhay. at maraming pagsubok sa daan, tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
8: Drink responsibly.
7: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
8: Drink responsibly.
9: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
10: Tosiran Forte.
11: Unilab quality yan.
12: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ubong makulit? Just stop it!
14: Tagad na kaon ng oily food. Maka-acid na.
15: Pag may acid, Supra-Sid.
16: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
17: United Home.
18: Unilab yan.
19: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Eh! Naubos na ako ang tinda. Ug naghatod pa ko sa orders.
21: Ako, nagbantay sa shop. Nag-ayo og laptop. Na gym o naapay extra.
20: Unsang extra?
21: Extra time kay misis.
22: Kanang taga Mindanao, naay extra kanunay. Dugang na paghago o labing-labing. Gikan sa MaxFit. Kargado o 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly. Tabang sa kusog sa lawas. Aptik na utok o sa labing-labing. With proper diet and exercise.
20: Extra gain?
21: Extra rice.
23: MaxFit Kargado.
11: Unilab quality yan.
22: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mag MaxFit para kargado ang lakas ng katawan. Listo ng isip at salambingan.
6: Ala pag wild!
16: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Cheers sa barkada nating
25: Night Shift!
26: OT!
25: Breadwinner!
24: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
8: Drink responsibly.
24: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
27: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
28: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Nidakpo na dyan siya, halos nindawas ang akong mata. Halos magilak ko, musinggit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom dito, times adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay giba para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay. Nawala siya, nahilis ka na, makaayo dyan.
29: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
30: Bisagot na ang power, Day.
29: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
30: Power!
29: Makabarato, padyod kag maayo.
30: Hala, power!
29: Sayon, padyod kaayo gamiton.
30: Ay, hala! Power! Usa din na, Day?
29: Ay, syempre. Wa na'y lain, kundi power kalan. Ang pinakakusgan nga power kalan para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
30: Hala, no? Power! Jodi ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power kalan.
29: Ay, syempre, Day. Usa, palit na.
31: Basta LPG. Price Gas, but the Price Gas LPG.
6: Hala pag wild.

0: katatuang mga ka-wild out there, pangalagaan natin ang ating pangangatawan. Mag-MX3 Plus Capsule. Ito ay premium dietary supplement na rich in alpha, beta, and gamma nutrients. Ito ay FDA approved and awarded locally and internationally dahil sa mga mabuting epekto nito sa ating kalusugan. Ang ingredients nito ay nagmula sa pericarp or outside skin of mangosteen fruit or Garcinia mangostana. Nahatagan sab kini og certificate of safety and efficacy na kini dili gyud delikado sa atuang kalawasan, sa atuang internal organs, kay kini walay halong chemical or additives. Ang alpha and beta mangosteen nagatabang kini para ma-increase ang atuang energy ug malabanan ang stress related na mga sakit. Ang gamma mangosteen ay isa sa pinakamabisa para sa atuang immune system kay tungod sa taas na ORAC value ni ini. Kini tanan base sa research and approved clinical trials. Ang coenzyme Q10 nagatabang kini para maprotektahan ang atuang cells sa kalawasan laban sa free radicals o gina-strengthen po niini ang atuang mga kaugatan, hilabi na gyud ang atuang mga heart and muscles. Ang L-carnitine ginatabangan kini para ma-convert ang atuang body fats into energy o ma-improve ang atuang metabolic function. Kaya mga ka-wild, ano pang hinihintay mo? Mag-MX3 na para M-Extraordinary ka. MX3, dito ako, believe!
1: Wild FM. Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta!
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Oy, concerned ako! Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Magremel S tablet. The best brand for hyperacidity based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Motabang magpaundang. Undang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubong asamok, pag tusiran, tusiran.
8: Tusiran Forte!
4: Unilab quality yan.
5: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubong makulit? Just stop it!
10: Ala, pag-wild!
11: Tagag na kaon ng oily food. Maka-acid na.
12: Pag may acid, Supracid.
13: United Home Supracid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
14: United Home.
15: Unilab yan.
16: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supracid. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Kung RightMed ang gisaligan, ipugos ug pangayua.
18: Basta RightMed. Dito na ko sa nailhan na ako ug ako nang nasaligan. Kaya, basta RightMed.
19: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ni kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
21: Eh, naubos na ako ang tinda. Ug naghatod pa ko sa orders.
22: Ako, nagbantay sa shop, nag-ayo og laptop, nag-gym, ug naapay extra.
21: Unsang extra?
22: Extra time kay Mrs.
23: Kanang taga Mindanao, naay extra kanunay. Dugang na paghago ug labing-labing. Gikan sa Maxfit. Kargado og 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly. Tabang sa kusog sa lawas. Aptik na utok ug sa labing-labing. With proper diet and exercise.
21: Extra gain? Extra rice.
24: Maxfit Kargado.
4: Unilab quality yan.
25: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Mag-Maxfit para kargado ang lakas ng katawan. Listo ng isip at salambingan.
10: Ala, pag-wild!

0: Downy, Rock the Rob, Bango Bango, New Downy, even better na versus previous formulation.
1: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay.
2: Drink responsibly.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, Tanduay.
2: Drink responsibly.
3: Rewards Club member ka? Ay, perfect! Sa NCCC Department Store, naana ang cool deals, hot rewards! Enjoy exclusive discounts on summer essentials, bundle deals, plus 200 peso cashback sa minimum spend ng 3,000 pesos on participating brands. Tipid na? Naka-cashback pa! February 15 to May 15 only sa NCCC Department Store Mittal og Vista Mall branches. For DTI Fair Trade Permit Number R11-DAV-022 Series of 2026. Terms and conditions apply.
4: Ala pagwild!
5: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
6: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito ng operahan. Nagangulungol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo na ang mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa Osaka Adlaw, mga 1 week, nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz din siya. Siya nang wala ang iyahang bukol. Dahan kayong salamat.
7: Ipamatud-an ni Arlinda Mahanay kung unsa ka-epektibo ang Yaki Liniment Oil.
8: Salamat, Jugoy, sa Yaki Gidba. Nagmasakit ang kunti, anak kong haplasan dayon. Tukad ato nakadungo, gugong anay po yung nagtisimune. Nga, lalira po daw ng anak ko. Tisingan anak ko, tinood ba? Tinood, manggit po di ay. Nagdahong nga, lalira day ko ng anak di ay.
7: Yan ang Yaki Liniment Oil, mapalit sa mga butika.

0: It's now 8:58.
1: Time Check is brought to you by United Home Supracid. Pag may acid, Supracid. United Home Supracid.
2: Time Check is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
3: Oras, hatod kaninyo sa Right Med. Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
4: Hala, pag-wild.
5: Happy Fiesta!
6: Kinahanglan, extra ang handa.
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana ang mga bisita?
5: Kadyot lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailitsyon, humba, adobo ka direta.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kung pirmi ka, apoy, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
12: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home First Sulfate Iron with proper diet and exercise.
13: United Home.
14: Unilab yan.
12: Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
15: United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
16: Himsuga pud sa imong anak, uy. Sos, masakitun pud no.
17: At ang bata nga himsog tan-awon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo ug Celine Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
9: Unilab quality yan.
10: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ala pag wild!
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift!
19: OT!
20: Breadwinner!
19: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
21: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
22: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, pinong-pino, og humo kaayo. Tilawig yun, ma.
21: Mmm, lamig yun kaayo, nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, pino, og humo kaayo.
22: Ma, kabalo na yun kaunsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends, og sa tanang okasyon.
21: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
23: Gusto ba nimong mawagtang ang imong kauhaw? Suwayi ang yummy delicious juice. Lambi kayo siya nga makawala sa imong kauhaw. Oo, kay ako na kining natilawan. Busa, ayaw pa uwahi. Palit na aron imong masinati ang kalami sa yummy delicious juice nga naay 7 ka mga flavors. Sagot gulaman, pineapple, red iced tea, blue lemonade, lemon iced tea, cucumber, and orange. Ang yummy delicious juice. Lami ana, makadaginot ka pa. Hinimo sa AMNG Family Enterprise. Mapalit sa Lots for Less Supermarket, NCCC Supermarket, JS Gaisano Supermarket, ER Supermarkets in Davao Oriental, Public Markets, o sa mga sari-sari store nga duol nimo.
18: Ala pag wild!
24: Gikapoy ka ba?
25: Mag Aerovit Capsule na!
24: Stress ka ba?
25: Mag Aerovit Capsule na!
24: Kulang ka ba sa tulog?
25: Mag Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
24: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
25: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
26: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati o dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig kulang lang ka og sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients ug sodium ascorbate kod vitamin C nga mas gentle sa tiyan pero kusog mo support sa immune system para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok ug mas ready mo atubang sa trabaho og obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampapaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon. Kay ang gising nga tao, dili pwede maluya.
0: Ang Magnum C Herbal Capsule, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
1: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihulip sa inyong mga pamahaw. Gihimo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion, makatabang sa regular ng pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na!
2: Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

92.3 Wild FM Halapag Wild. Halapag Wild.

0: Easy to Fall in Love. Ay, sa mga ilove sa araw na to, eh di kayo na. Ramdam mo ba ang pagmamahala, pag-ibig sa mga panahong ito? Lalo bang tumataas ang kanyang paghigugma ni mo? Mayo pa ang presyo na sa krudo, gasolina kay paspas mo taas. Ay, Lunes na naman mga ka-wild. Brand new week, brand new day. Sana po'y sinimulan niyo po ang araw na to, ang week na to with, you know, full of positivity, full of hope and optimism na everything will be okay. Ma-okay lagi ka? Ma-okay na lagi ka? Diba? May buntag, Davao! May buntag, Mindanao! May buntag, Pilipinas! Kaya pa ba? Ay, syempre kaya, uy! Lalo na yung mga kapagsimba kagabi, nag-chance nga nagka-communion, di ba? Sa ibang church magod every first Sunday of the month, andun na yung communion nila. So, importante yung first Sunday. Sa iba naman, every kwan, every church, no? Every worship na gunay communion, no? But for the other churches, once a month lang sila. So, mauna, igala, no? Abay, sana po ay nagsimula po ang week na to na puno po ng pasasalamat at pag-asa. Siyempre, it's a mid-morning show gaya po ng dati. Si Mario Valentino, ang inyong partner sa kahanginan, ang inyong booster. Ay, booster. Sana all booster. Pitaan na yung mga ready na, yung mga naka-makeup, naka-lipstick ngayon, si Madam. Abo, ready sa kanyang trabaho. Ah, ano agad, Madam? Smile, ay, smile. Yan, ang kilay natin, kamusta ang kilay? Sana po nakapag-recharge kayo, no? Kasi last Friday, walang trabaho. Sabado, Linggo. Mahaba-haba yung pahinga nyo. Kaya ngayong week na ito, dapat full of energy ka. Huwag bawal ang luya-luya, ha? Napang luya, katimu niya.
1: Na ano katimu, how?
0: Ala, ay, sige. Si Mario Valentino po ang inyohang nag-inusarang Valentino sa kahanginan sa Metro Davao. Claimin ako na. Mayo ngayon, May. Ayan. Happy Mother's Day in advance sa mga mama na to, sa mga ina na naging tatay, sa mga tatay na naging ina, mga inatay! Kamusta kayong lahat dyan? Ano bang plano nyo, ha? Dapat paghandaan po natin itong napaka-special na celebration this May, ang ato ang Mother's Day. So mabuhay po ang mga nanay at yung mga tatay na naging inatay. May kilala ko ba? Ganyan si inatay siya.
1: Meow, meow, meow.
0: Ala, sa mga gusto pong maging bagay ng ating mid-morning show, text PM lamang sa Facebook page natin. I-activate natin yung pagiging kwan, onliners, no? Hanapin nyo po sa Facebook ang 92.3 Wild FM. Nakipost ang gihimo. Everyday ko naghimo-poster na ako ba para magamit ako ng ChatGPT. Ginabayaran mo ng AI niya. Maximize natin yung gala, no? Sa mga nakaroon sa streaming, sa mga panig ng mundo, nakatutok po via streaming, ha? Mayong buntag, mayong hapon, mayong gabi, labi na sa mga taga USA, taga Middle East, taga Japan, sa mga parte ng mundo na, you know, maabta ng pag-streaming higala via radio.ph or UMBN app pa na to. Salamat kayo, higala, ha? Alam ko, na-miss yun ang Davao. Life is here in Davao. Sa mga nato-traffic po, good luck sa mga on the road karon. Maraming salamat mga super. Mga motorista po nating partner lagi ang 92.3 Wild FM. Ang pinkanunay, halabi na itong mga bus, mga van, dapat kuan, make sure na nasa kondisyon na tumasakyanan. Ayan, sa mga nagapaayog sakyanan, mag-renew sila ang mga driver's license diha. Good luck po mga uncle, mga auntie. Hala, sige, magbabalik po si Mario Valentino with your favorite hits sa Mid-Morning Show oras, ganap ng 9:16. I'll be back with more. Just keep it right here in Wild FM 92.3.
2: Time Check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3% faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Time Check is brought to you by United Home Ferrous Sulfate Iron. Healthy blood, kaya may healthy glow.
3: Hala, pag wild. Wild
4: FM. Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, piyesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita?
4: Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Oy, concerned ako!
8: maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwedes tumakmin med sa ang tumaron. Pag-Gremel S tablet, the best brand for hyperacidity based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
10: Tosiran Forte.
11: Unilab quality yan.
12: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tosiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ubong makulit? Just stop it!
14: Ala pag wild!

0: Virginia.
1: Uy, Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
2: Ano yung power, Mars?
1: Kahit saan, makakapagluto ka na.
2: Ay, power, Mars!
1: Makakamura ka pa ng sobra?
2: Hala, power!
1: At sobrang dali pang gamitin.
2: Wow, power naman pala. Ano ba yan, Mars?
3: Eddie, power ka lang. Ang pangmalakasan na power ka lang para sa ating lahat, 1,200 pesos na lang.
2: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may power ka lang.
1: Kaya, bili na.
2: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
4: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Toril, Davao City, dali ni Kubos ang iyahang almuranas.
5: Oh, tigo na ko kalingkod kuya, kaya mangungol nga, duga-duga na kong dala, mga doon na katuhin nga. Sige, balik-balik. Distingan ako kuya, Yaki Capsule o Yaki Oil, nagkupos yun, wala na.
4: Ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil, mapalit sa mga butika.
6: Kung doon na mo ay problema kaya di mo katulog panahon sa kagabihon, bisa kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, niya digin mo katulog, doon na naitukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet, kaning Vitron Tablet manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kaya ang importante sa tao ka naman nyo, makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, limtano na kayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta og Vitron Tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
7: The product of RSV Trading, mapalit sa inyong suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: daghan nagaanto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinay-hinay pagdaot sa lawas sa tawo. Kung magpabilin ang toxin sulod sa lawas sa tawo, ang toxins mo atake sa mga cells ug tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs ug system sa lawas. Huwag tanga ang mga toxins sa imong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panglawas, inom matagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
1: Hala, pag-wild!
2: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug nang luspad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
3: United Home. Unilabian.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
6: Tagad na kaon nga oily food, maka-acid na.
7: Pag may acid, Supracid.
6: United Home Supracid. Sodium bicarbonate aron mahupay ang sakit sa tiyan.
8: United Home.
3: Unilabian.
4: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supracid. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
10: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
12: Ang topic nato karong adlawa, ang top 5 plans nga dili madayon. Number 5, magdigom nako.
13: Relate. January 1 pa lang. Na kuy gi-add to cart.
12: Number 4, new year, new hobby.
13: Kahit man gyud makatapon kaayo nga tuon og new skill.
12: Number 3, magsugod og kaugalingong negosyo.
13: Daghan nato ganahan maka-negosyo pero magtuo ta nga waay oras.
12: Number 2, mag-Japan with friends.
13: Sinud na kadlang mga hiling mag-Japan. Halos tamon ra sa GC.
12: Ang top plan nga di gid madayon, magbalik alindog nami.
13: Guilty ko ana. Lisod bumalik sa gym kung gikan ka nagsakit oy.
12: Pero kahit baba mo nganong di madayon ang mga plano, dili tungod wala tay time. Walang may follow through. Kulang magin mog energy. Basin bagsak sa ing immunity.
13: Sakto! Wala yung mahitabok sa plano kung wala sad mo energy to make them come true. Lami na kung pirmi ka magka-flu.
12: Pag-Enervon Z-Plus na mo, mutabang ni ugatag og extra energy o magpabaskog sa immunity with proper diet and exercise. Aron ang mga plano niyo sa kinabuhi, finally, matinood na!
13: Maong make it happen with Enervon Z-Plus!
4: Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z-Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ala pag-wild!
15: Eh, naubos na ako ang tinda ug naghatod pa ko sa orders.
16: Ako, nagbantay sa shop, nag-ayo og laptop, nag-gym ug naapay extra.
15: Unsang extra?
16: Extra time kay Mrs.
17: Kanang taga Mindanao, naay extra kanunay, dugang na paghago ug labing-labing. Gikan sa Maxvit, kargado og 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly, tabang sa kusog sa lawas, aptik na utok ug sa labing-labing with proper diet and exercise.
15: Extra gain,
16: extra rice.
18: Maxvit kargado.
10: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Mag-Maxvit para kargado ang lakas ng katawan. Listo ng isip at salambingan.
20: Hello?
21: Hello ga. Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Ang problema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak. Noong bago lang ni-graduate sa senior high school.
20: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon. Sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
21: Eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
20: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
21: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa-eskwela ako ng iyang anak na mag-first year college. Love you, ga. Bye.
8: Mwah. Love you too, ga. Bye. Mwah.
14: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMAIN, Boto Street, Davao City.
22: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albizo, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
1: Hala, pag wild. So you
23: Vertical Horizon is coming to Davao. You heard it right. Your favorite alternative rock band will perform live in Davao City on May 20, 2026 at SMX Convention Center, SM Lanang Premier. Buy your tickets now at SM Cinemas and SM Tickets. Vertical Horizon, live in Davao. Brought to you by Blue Posts, Boiling Crabs and Shrimps. Vertical Horizon, live in Davao. Be there.
24: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
25: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: It's a cool summer at Evanson. Get a free aircon with your Metrobank credit card. Enjoy low installment deals with Union Bank GCash discounts. Or buy now, pay later up to 24 months. No credit card? No problem. Easy installment with Barato Appliance Pahulugan. One valid ID, 0% interest plus freebies. Only at the country's number one appliance store, Evanson. Visit us at the second level of Abriza Mall Davao, fourth level G Mall Bahada, and CCC Mall Buhangin, and third level G-Mall Tagum.
25: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig kulang lang ka og sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Og sodium ascorbate, kod vitamin C, na mas gentle sa chan. Pero kusog, musupport sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, og mas ready mo atubang sa trabaho og obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon. Kaya ang busy nga tao, dili pwede maluya.
26: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
27: Sa tambal nga barato,
28: Rojon Pharmacy ta.
27: Sa tambal nga bag-o,
28: Rojon Pharmacy ta.
27: Sa tambal nga kompleto,
28: Rojon Pharmacy ta.
27: Sa paspas nga serbisyo,
28: Rojon Pharmacy ta.
27: Sa duulang maadtuan,
28: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy, pirmi barato sa una pa hantud karon.

0: 92.3 Wild FM. Hello, Wild. It's a mid-morning show. Yan po si Rachel Ango and Christian Bautista. Pag-ibig na kaya? O, oh, ikaw, Wild, paano ni mo mahibawaan niya? Love na sa dili na sa kwan. Dili na sa wag-uwag ra. Dali ba ni mo ma-differentiate? Igala, ang gitaw ka ng natong love ni. Gugma na ni. Gugma na this. Kaysa ay, tilaw-tilaw ra ni.
1: Paano mo nasabi?
0: Ayan, ganun. Ikaw ba yung naka-experience ng ganun? Oo. Yung jowa mo ngayon, paano kayo nagsimula? Anyway, alright, kamusta pang Lunes? Sana po excited kayong harapin ng araw na tong week na to with, you know, full of positivity again. Every morning talaga, nire-remind kayo ng Wild FM na to look on the positive side of life. Diba? Masa may mahitabo higala na agoy hope, no? Kasi bawat gising, every gising is a blessing. Tama? Inood bitaw, no?
2: Inood!
0: Isa daw sa mga key for a happy life is a grateful. Mamahimot ang mapasalamaton every now and then. Mauna si Gala, pero kung ikaw tong tao nga di yung ka makabalo, di marunong magpasalamat sa mga biyayang natatanggap po natin, hindi ka talaga magiging happy nun. Diba? Learn how to be thankful and grateful. Sapo lang nga, ang kakaroon ay kayo sudan diha nga bulad na imong gi sagulan og kamatis og mga ubang lamas ay kalamian na, oy, di ba? Pasalamat ka na kay buwad nga sudan karon ay kakanon diha, di ba? So, be grateful permanente ha. Oy, shout out kay Vijay Mahumut Apaw. Good morning kay Henry Humawan. Good morning, Mario Valentino. Bisag nag-work ko diri. Minaw gihapon ko sa Wild FM kay Mingaw akong area po. Ayun. Good luck, Kuya Henry. Paningkamo di akol. Good morning kay Alice Bentulan Buhion. Good morning also to Lynn Redulia. Good sa ko mama. Pansang Redulia o anak si Prince Amora. Diri sa Tibongko. Good morning po kay Anazel. Namino ko sa Wild FM sa Mid Morning Show. Mintras na milo sa kong nilabhan. Ang galing-galing naman. Bito no, ma-amaze ba ako sa mga kawad ka ng hawad ganyan mamilo. Very, kwan, very detalyado kayo pagpilo ba no? Nga dapat kining apart. Tamang pagka-fold niya, no? Sana all, marunong. Ibang housekeeper natin. Good morning kay Zayda, Marita, Luigi, Marilu, Ruby, Lilibeth, kay Betty, Nanny, Gwen, Flor, Norlene, Vilma, Anga, kay Phil Jane, Mama Belle, Ma'am Jonah, o kay Linlin. Salamat kayo, namin na mo dali. Oy, salamat kayo ha sa mga ka-wild. Ayan. Happy morning to Samira Pati of San Miguel, Barangay Centro, Agdao. Good morning sa mataga Agdao. Kumusta mo tanandi ha? Also kay Picto Lopez diha sa may Santa Lucia, Barangay Centro, Agdao, Davao City. Salamat sa pagpaminaw mga angkol. Good morning kay Elsa, Elisa, Jacob, and Bless Christina kay Lojano of Santa Lucia, Barangay Centro, Agdao. Alright, belated happy birthday kay Bless Christine kay Lojano. Happy birthday!
3: Happy birthday!
0: So lang po naman magbe-birthday ngayong buwan po ng Mayo. Ayan, happy happy birthday po sa inyo. May the Lord bless you with more blessings, more money, and more happiness.
3: Happy birthday!
0: Batiin ko lang din, shout out din sa akong mga bisita from Singapore. Kay Boss Ahmad o kay Mama Glory na andito po sa Davao City dumating kahapon. Welcome to Davao City, Madam og Big Boss. See you maybe later or yeah, basta kita-kits ta ha. Kay Ma'am Gloria at kay Sir Ahmad from Singapore. Ato mga friends na I think first time nila pumunta ng Davao. They wanted to explore Davao. Alright? At syempre may mga, you know, opportunities na hinahanap at ibibigay. Ayan. Salamat Ma'am Gloria at Sir Ahmad. See you soon. Enjoy Davao City. Alright? And the rest of your team. Alright? Mga negosyante from Singapore. Thank you po for considering Davao City as a, you know, investment hub. Sige, mabalik pa si Mario Valentino for the mid-morning show. Aras, all over Metro Davao. It's 9:50. 10 minutes na lamang, alas 10 na. I'll be back with more.
4: Time Check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanular. Time Check is brought to you by Aluminum Hydroxide Magnesium Hydroxide Simethicone Cremel S. Hyperbilis. Bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
5: Hala, pag-wild.
3: Wild.
6: Himsugapod sa imong anak, uy.
7: Sos, masakitun pod na.
8: At
2: Ang bata nga himsog tan-awon, mahimo gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugselin Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magselin Plus araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
9: Happy fiesta!
10: Kinahanglan, extra ang handa.
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Naana mga bisita?
9: Kadyot lang!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pagremel-S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel-S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel-S. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ala pag wild!
15: Animal Vita!
16: Ako si Romilly Dondon. Pag-aglansa ng ganit pa, Ben. Dugay na magod niya akong mga baktin. Gikan pa ni sa akong suon niya. Dugay kayo siya ni tubo. Tapos, nakadungog man ko ano ni Kuya Kurt sa Animal Vita. Niya, animon mo na akong papanga. Sisisingan kaya natin. Ay, try na ako mga ano... 1 week pa lang. Ganahan na sila magkaon. Tagapaghatag na ko sila. Mahurot na nila. Tagapasalamat. Kung wala ng Animal Vita, managko ka ha.
15: Animal Vita,
17: a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga aggregate supply.
18: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ala pag wild!
15: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
19: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyo, nabuntoran, Dabaw de Oro. Una, Jul, di kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mong dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og simana, amo siyang gipa-admit. Nadugay mi sa ospital, kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na Jul ang iyang kidney. Nagtuo Jul mi, og ka nang mamatay na siya. Kadagabi, ikong naghilak, kay para sa akong anak mo, mata kong kadlaon, masakit Jul. Kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duhan ako katuig, ginanto sa iyang sakit. Maana akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
20: Makabuhay! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
21: Ang batang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
23: Kabaw ba ka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata? Delikado, maong aniya ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 ng vitamin ng minerales. Nagiusa sa isa kakapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eye bright, ginkgo biloba, grapeseed, lycopene, selenium, rutein, bioflavonoid, quercetin o vitamin A, C, and E. Maong pag Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved. Therapeutic claim.
24: Dako ang pasalamat ni Rolando Ignacio sa Kidiyaki Vitamins. Kay ganado na mo kaon ang iyahang 5 anyos na anak nga si Lilian.
25: Oh, may gigamit dun sa kong ano rin, sir. Bata, sir. Kidiyaki Vitamins, sir. Sir, ako yun man, sir. Yung maayo pong tulog ba? Hey, lagi ko saban, sir. Ba? Ganado man kaon. At bilik ni kaon na, sir. Ay, magtimi-timi.
24: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mapalit sa mga butika.

0: Downy. Rock the Rob. Bango bango. New Downy. Even better na versus previous formulation.
1: Kung pirmi ka po'y, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
2: United Home. Unilab yan.
3: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
4: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
5: Kung RiteMed ang gisaligan, ipugos ug pangayua.
6: Basta RiteMed. Dito na ko sa nailhan na ako ug ako nang nasaligan. Kaya basta RiteMed.
7: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RiteMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
8: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
9: Hala, pag-wild.
10: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
11: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, pinong-pino, og humo kaayo. Tilawig yun, ma.
10: Mmm, lamig yun kaayo, nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, pino, og humo kaayo.
11: Ma, kabalo na yun ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends, og sa tanang okasyon.
10: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
12: Sunfone Plus Gold.
13: Shira, gahog po nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kay lihok. Sa pagkadungog na ako sa Sunfone Plus Gold, akong bitukudos ang pagtake duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang bagubag o sakit sa akong kamot.
12: Sunfone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Sunfone Plus Gold.
13: Shira, gahog po nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kay lihok. Sa pagkadungog na ako sa Sunfone Plus Gold, akong bitukudos ang pagtake duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang bagubag o sakit sa akong kamot.
12: Sunfone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
3: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ala pagwild!
14: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiakot ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
15: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. Sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
14: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
16: Kabaw ba ka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata? Delikado. Maong aniya ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 ng vitamin at minerales. Nag-iusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eye bright, ginkgo biloba, grapeseed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C, and E. Maong pag-Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved. Therapeutic claim.
17: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves ug sa adlaw-adlaw nga trabaho. Makatabang sa pagbalig-on sa mga ugat, makaayo sa pagpaminod ug kapoy sa lawas, makapalig-on sa resistensya batok sa stress ug makapakunod sa inflammation. Aron andam kanunay sa tanang buluhaton, Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga lig-on. Hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
18: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 92.3 Wild FM. Hala, pag-wild second hour na ating mid-morning show. Monday today. Kamusta yung Lunes ni Hegel? Naka-smile ba? Okay, karoon na akong na magsipagulbul niya kay ano pa ipitrawa si boss na ako. Ano naman, pag Monday ka ni Hegel, loaded yun na sa mga work, no? Hala, sige. Relax lang diha. Stay cool. Get wild, stay wild with Mario Valentino, ang iyong partner Hegel sa pagpaningkamot. I'll be on until 12 noon, 12 noon, 3 mamaya. Abangan sa ati chayang si DJ KitKat. And yung makajamming mamayang 3 down 7 p.m. It's 10:15 all over Metro Davao. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, no one to stop. Email at responsiblegaming@pugcore.ph.
1: Oras hatod ganato sa Optin Lutein Capsule.
2: Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
3: Hala, pag-wild.
4: Kalingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex na generic ng vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
7: Himsuga po sa imong anak, uy.
8: Sos, masakitun po na.
9: At... Ang bata nga himsog tan-awon, mahimo gihapon magka-immunity gap.
10: Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugselin Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado adlaw-adlaw.
11: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magselin Plus araw-araw.
12: Unilab quality yan.
13: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Hala, pag-wild.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus. Ang EXL Makabuhay Plus, gikan sa mga halamang gamot na makabuhay, kauban ang 17 ka-ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambol, serpentina, sodium ascorbate, o vitamins B1, B6, o B12. Usa kini ka dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi o layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
2: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
3: Isagot na ang power, Day.
2: Danahan ka, bisag asa, makaluto na ka.
3: Power!
2: Makabarato, padyod kag maayo.
3: Hala, power!
2: Sayon, padyod kaayo gamiton.
3: Ay, hala, power! Usa din na, Day.
2: Ay, syempre, wa na'y lain, kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
3: Hala, no? Power! Julie, ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
2: Ay, syempre, Day. Musa, palit na. Basta LPG. Price Gas, basta Price Gas LPG.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, HB1 Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, ug sa ubang mga butik.
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni Sandy sa Zed Cogon Herbal Capsule ug Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
6: Kidney gyud ayo akong kilid nga nakahili gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog kuhan sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dai ko awan ah, ni kalusan Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wala man ko gibati nya kaandot karon. Minitin ako. Ano karon na ayon ako? Humikan sa Cogon o Panyawan. Pablito si Modlan. Amon isa sinta na kapin. Sabay na bista.
7: Nakasinati ka ba? O kalit nga pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin vertigo na! Ayaw baliwala ang balik-balik nga pagkalipong. Kung mapasagdan, makaapekto kini sa imong adlaw-adlaw nga lihok o trabaho. Ang solusyon, Verticure Capsule. 100% natural. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina nga makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Ayaw hulata! Nga musamot pa ang lipong-lipong, mag-Verticure Capsule na! Verticure Capsule, kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
8: Tuhod, siko, hawa, kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
9: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire aron niubos ang iyang blood sugar level.
10: Nina, taman ko wala man kulang nga pataka lang ka kaon.
9: Nagamintin kagapon sang Serpentina?
10: Oo, gamintin pa ko gina 3 times sa day ko nagbaba ang sugar ko.
9: Mag Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.

0: Mario Valentino sa Wild FM.
1: Ala pag wild!
2: Daghan nagaanto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uguban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinay-hinay pagdaot sa lawa sa tao. Kung magpabilin ang toxin sulod sa lawa sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Huwag tanga ang mga toxins sa imong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panglawas, inom matagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
3: Hala, pag-wild!
4: Kung RightMed ang gisaligan, ipugos ug pangayua.
5: Basta RightMed, didto nako sa nailhan nako ug ako nang nasaligan. Kaya basta RightMed
6: dahil gusto namin na gumaling kayo.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed dahil gusto namin na gumaling kayo.
9: Eh, naubos na ako ang tinda ug naghatod pa ko sa orders.
10: Ako, nagbantay sa shop, nag-ayo og laptop, nag-gym ug naapay extra.
9: Unsang extra?
10: Extra time kay Mrs.
11: Kanang taga Mindanao, naay extra kanunay, dugang na paghago ug labing-labing gikan sa Maxvit. Kargado og 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly. Tabang sa kusog sa lawas, aptik na utok ug sa labing-labing with proper diet and exercise.
9: Extra gain?
10: Extra rice.
12: Maxvit Kargado. Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mag Maxvit para kargado ang lakas ng katawan. Listo ng isip at salambingan.
1: Ala pag wild.
13: Oh DJ Steph, kamusta? Murag luya lagi ka.
14: Gisapot lagi ko sa akong kaugalingon lately.
13: Ngano man?
14: Kuan manggod, di nang ikaw nakabantay ang uban sa nakabantay sa akong kaluya. Maunang KJ kuno ko. Sige na lang kog pasalig, nga next time na lang ang mga lakaw sa life. Gusto unta ko pero wa mangkuigan. Pirmisag ko magkasakit. Sige na lang tag next time, ani.
13: Agoy, kahibaw ko, ana. Feeling nako, wala na kay energy. Oh guys, basig ka-relate pod mo, ani. Energy is important. Important sad nga dili kadali magkasakit. Niagi pog ko, ana, actually.
14: Unsay mong gibuhat?
13: Nag-Enervon Z Plus ko. Dakong tabang ni sa ako. Labi nagdaghan ta gusto buhaton sa life. Nakay extra energy from B vitamins. Napagyo kay stronger immunity from zinc o vitamin C. With proper diet and exercise. Tabang aron dili ka pirmi magkasakit.
14: Sakto. Para ang next time na ako, matinood na this time. I'll make it happen with Enervon Z Plus.
13: Oh, kadungog mo ato guys. I-share po niya akong tip sa uban.
10: Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Hello?
16: Hello ga. Ni-chat sa ako si Paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa eskwela ko ng iyang anak. Nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
15: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Ug naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon, sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
16: Eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
15: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
16: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UMP school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
15: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
17: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMAIN, Boton Street, Davao City.
18: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
19: Good news to all SSS and GSIS pensioners. Ang Davao A Plus Credit Corporation gadawat og SSS and GSIS pension loans sa mubong interest lamang og no advanced interest. Alang sa inyong problema, tubagon ka na sa Davao A Plus Credit Corporation. Bisitahe ang ilang branches na makapalagaan sa Agdao, Bahada, Buhangin, Lanang, Quirino, Matina, Ulas, Kalinan, Turil, Maa, Mintal, Tibungko, Catalunan Grande o sa Legazpi Street. Para sa dugang kasayuran, tawag lang sa 224-6775 o 226-3767. Davao A Plus Credit Corporation. Talagang maasahan.
20: Earn up to 1,000 peso commission for every approved loan referral.
21: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitest Diagnostic Center, or UM Multitest, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitests boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area, C. Bangoy, Corner Bonifacio Street, formerly Ponchano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
22: Paminawon ta ang testimonya sa makapamatuod kung unsa kay epektibo ang Wonder Banaba Plus.
23: Ako si Alex Hanigin, sir, taga Karuming, Cagayan de Oro City, sir. Dako kayong tabang ang Wonder Banaba Plus, sir, kay tungod na ulian ng problema sa akong pagpangi. Eh, sa una, sakit gid kayo, sir. Di gina ko makayaw sa hay. Mong nagpasalamat ko sa Wonder Banaba Plus, na ulian gid ko. Okay na gid kayong pamati, sir. Salamat kayo sa inyong grupo sa Wonder Banaba Plus.
24: Wonder Banaba Plus na!
25: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
26: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati o dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig gulang lang ka og sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients ug sodium ascorbate kod vitamin C nga mas gentle sa tiyan pero kusog mo support sa immune system para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon kay ang busy nga tao dili pwedeng maluya.
28: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
29: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
30: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, pinong-pino og humo kaayo. Tilawig yun ma.
29: Mmm, lamig yun kaayo nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, pino og humo kaayo.
30: Ma, kabalo na yun kaon sa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends og sa tanang okasyon.
29: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.

0: Metro Davao, narito na ang ating Wild FM balita para sa oras na ito. Nakatagdang pagtibayin ng House Committee on Justice ngayong araw ng Lunes, May 4, ang ulat na nagrekomenda ng pagpapadala ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara Duterte sa Senado. Ayon kay Batangas Congresswoman Gervie Luestro, natapos na ng committee ang kanilang tungkulin na tukuyin kung may probable cause batay sa ebidensyang iniharap. Sa gitna ng mga aligasyon, lumutang ang tatlong mabibigat na isyu kabilang ang napaglustay umano ng 612.5 milyong pisong confidential funds. Na-discovering 125 milyong piso ang ginasta sa loob lamang ng 24 hours. Pinunaan ng House Committee on Good Government ang envelope system at questionabling resibo, habang sa forensic analysis ng NBI ay lumabas ang pamimeke ng pirma. Dagdag pa rito, natukoy din ng Philippine Statistics Authority or PSA ang mga peking pangalan ng recipients at kinumpirma ng Commission on Audit ang abiso ng disallowance na mahigit 73 milyong piso. Kabilang din ang di umano'y paglobo ng yaman. Base sa datos ng Ombudsman, nasa 88 milyong piso ang net worth ni VP Duterte noong 2024. Ngunit ayon sa Anti-Money Laundering Council, may kahina-hinalang transaksyon na umabot sa 6.7 billion na kinasasangkutan umano niya at ng kanyang asawa na si Attorney Manasses Carpio. Kasama rin ang isyu ng kill threat laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. At yan ang ating Wild FM balita para sa oras na ito, brought to you by UMBN, Mindanao Times. Eternal vigilance is the price of freedom, Mindanao Times. Special thanks to Philstar.com. Tutok lamang sa Wild FM 92.3 para sa iba pang mga balita. Ako po si Mario Valentino Amar Baladhay para sa Wild FM News. Daghang salamat.
1: It's now 10:46. That time check was brought to you by Animal Vita.
2: Atong oras, hatod ka na to sa Plemex Forte Syrup and Capsule. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex. Plemex.

0: Downy, Rock the Rob, Bango Bango, New Downy, even better na versus previous formulation.
1: Dagag na kaon ng oily food, maka-acid na.
2: Pag may acid, Supra-Sid.
1: United Home Supra-Sid, sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
3: United Home.
4: Unilab yan.
5: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
8: Himsuga po sa imong anak, uy.
9: Sos, masakitun po na.
8: At ang bata nga himsog tan-awon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugselin Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magselin Plus. Araw-araw.
7: Unilab quality yan.
10: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ala pag wild!
12: Rewards Club member ka? Ay, perfect! Sa MCCC Department Store, naana ang cool deals, hot rewards! Enjoy exclusive discounts on summer essentials, bundle deals, plus 200 peso cashback sa minimum spend ng 3,000 pesos on participating brands. Tipid na, naka-cashback pa! February 15 to May 15, only sa MCCC Department Store Mittal og Vista Mall branches. For DTI Fair Trade Permit Number R11-DAV-022 Series of 2026. Terms and conditions apply.
13: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
14: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate An. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
13: May buhay sa makabuhay. Vitron, subok na.
15: Ako si Gina Pardillo, taga Poblacion Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron drop sa kung anak nakagipa. Testing ako kung anak painom tinuod jud nga dali lang makatulog o dili na siya kayo maghilak-hilak. Baspog na kayo, dali ra siya maglihok. Dali ra po siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa nakatesting aning Vitron drop, palihog, pamalit na mo kay
13: Tibo,
15: did siya kayo sa bata.
13: Vitron, subok na.
16: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
17: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Papaminog sa gamot, tiil ug likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves ug sa adlaw-adlaw nga trabaho. Makatabang sa pagbalig-on sa mga ugat, makaayo sa pagpaminod ug kapoy sa lawas, makapalig-on sa resistensya batok sa stress ug makapakunod sa inflammation. Aron andam kanunay sa talang buluhaton, Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga lig-on, hapsay nga kinabuhi. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
21: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
22: Ako po si Elviro sa Piliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako doon, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng soft drink ko.
21: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: It's now 10:58.
1: Time check is brought to you by
2: Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan. Extra galing na. Up to 3% faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Time check is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
4: Oras, hatod ka ninyo sa RightMed. Di kalidad at abot kayang gamot? Ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
5: Wild Joke!
6: Sa gasolinahan,
7: ang gibiyan,
6: ang nag-angkas,
7: ang buntis,
6: og naglagot na ang tag-iya sa gabas kay wala pag-iuli, og nag-wild na!
8: Hala pag-wild!
9: Pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
10: United Home. Unilabian.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
13: Eh, naubos na ako ang tinda. Ug naghatod pa ko sa orders.
14: Ako, nagbantay sa shop, nag-ayo ug laptop, nag-gym, ug naapay extra.
13: Unsang extra?
14: Extra time kay Miss. Yes.
15: Kanang taga Mindanao, naay extra kanunay, dugang na paghago ug labing-labing. Gikan sa Maxvit, kargado ug 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly. Tabang sa kusog sa lawas, aptik na utok ug sa labing-labing with proper diet and exercise.
13: Extra gain,
14: extra rice.
16: Maxvit kargado.
17: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mag-Maxvit para kargado ang lakas ng katawan. Listo ng isip at salambingan.
8: Ala pag-wild!
18: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
19: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Nabuntoran, Davao de Oro. Una, Jul, di kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mong dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli mi sa doktor, pag-uli na mo, nintingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag-abot og simana, amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital, kay operahan lagib siya. Ang finding sa doktor, daot na Jul ang iyang kidney. Nagtuo Jul mi, og kanang mamatay na siya. Kadagabi, ikong naghilak, para sa akong anak, mumata ko kadlawan, masakit Jul. Kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maon akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
20: Makabuhay.
4: It's a cool summer at Evanston. Get a free aircon with your Metrobank credit card. Enjoy low installment deals with Union Bank GCash discounts. Or buy now, pay later, up to 24 months. No credit card? No problem. Easy installment with Baratong Appliance Pahulugan. One valid ID, 0% interest plus freebies. Only at the country's number one appliance store, Evanston. Visit us at the second level Abreeza Mall, Davao. Fourth level G Mall, Bahada. And CCC Mall, Buhangin. And third level G Mall, Tagum.
21: Cellphone Plus Gold.
22: Ako si Marilyn, kay UTI ko, sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipartikular sa kumpaan ako, Cellphone Plus Gold, 3 capsules a day. Simana lang, nawala ng akong UTI o regular po lang akong menstruation.
21: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika. Cellphone Plus Gold.
22: Ako si Marilyn, kay UTI ko, sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipartikular sa kumpaan ako, Cellphone Plus Gold, 3 capsules a day. Simana lang, nawala ng akong UTI o regular po lang akong menstruation.
21: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika.
23: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Vertical Horizon is coming to Davao. You heard it right. Your favorite alternative rock band will perform live in Davao City. On May 20, 2026 at SMX Convention Center, SM Lanang Premier. Buy your tickets now at SM Cinemas and SM Tickets. Vertical Horizon, live in Davao. Brought to you by Blue Posts, Boiling Crabs and Shrimps. Vertical Horizon, live in Davao. Be there.
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, HB1 Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, ug sa ubang mga butika.
2: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Diara, ang kahimsog sa atay. Na, ang Liveride Pro. Ang Liveride Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang gusto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liveride Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liveride Pro. Kapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay nga liver function, Liveride Pro. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
3: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piyolo Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
24: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: Magjowa kayo, anong tawagan niyo? Babe, honey, sweetie pie, langga. Ano ba ba? Partner, partner, langga-langga, iring-iring. Anong tawagan niyo? Hindi ba nagbabago yung tawagan? Baka wild ba mo? Every time tawagan mo sa mga langga-langga nga.
1: Hi, babe! Nayon to na ka diha, babe!
0: APM po din mong babe diha nga. Ingat. Alam niyo ba, very powerful po yun, ano? Sa panahon po natin ngayon na maraming hamon sa buhay, yung message mo sa jowa mo, sa partner mo, sa kapamilya mo, alam mo, kahit konting message lang, ingat ka, amping permanente, you're always in my prayer. Alam niyo, very powerful po yan because sa life kasi natin, talagang sabihin natin kahit strong woman ka or strong man ka, lahi ko digala ko na kay someone, no? O a few people na ma-remind ni mo ba nga na arami diri para ni mo, ala ba? Di ba? Mga naigala spend time, di ba? Mo send ka og message sa inyong loved one, sa mga taong na-inspire ka or na-motivate ka somehow. Yan. The world is very beautiful kung kabalutan mo express sa atong love and care sa atong kapamilya. Bawal lang pa naman hid. Mga naigala nga, let me good higugmaon ng sweet nga tao. Ay, nalang ay, di ba? Show your love, your affection si Gala, your care mintras na apas siya, di ba? Kay, o sama na, nay mo magparamdam ka kung patay na siya. Di ba? Dapat every day, let's celebrate life. I-text na imong jowa na, love, ayaw pagutom di ha, ha? Alam yung mga simpleng message, talagang magmamatter po yan, lalo na pag may pinagdadaanan yung tao. Di ba? One message away. Makes her day beautiful. Sana all. Karong adlaw, kinsa may nag-text ni mo, imong babe ba? O imong ex? Naaba wild? Mga ka-wild? Naaba? O sige. Oy, sabi po ng pag-asa, mayroong dalawang LPA po, low pressure area ang minomonitor ngayon. Papasok po yan ng Philippine Area of Responsibility. Yun. So, mabasa-basa atong week karon taon na yun. Sana all basa. Dalawa pa yan, nagmamarcha sila papuntang Mindanao, no? Kung dili magbago ang track nila Higala, so, bismin ang maiguan ni sa mga pag-ulan in the next few days. Hala, oy, mabasa na po siya, oy! Lipa yung mga farmers karon kaya itong mga tanom Higala nga nauga. Somehow mabasa. Oy, shoutout tayo sa mga kwan, sa mga planters natin, mga tree planters kasama ko sa Agarwood community. Ayan, hello guys! Mga ka-Agarwood, spokesperson ko sa Agarwood, eh. Dito lang sa legal agarwood farming. Duha maguna na illegal, na illegal. Na training day karong kuan May 22 to 23 sa Naval Biliran Province. Ayan, usa sa mga programa sa grupo namo sa Philippine Agarwood Solutions Incorporated Pasi na makahatag og knowledge for the tree farmer. O need na to higala maraming tree farmer at tree planters, no, para kanagani nga to ang climate change, kaitid sa kalibutan. Kaya more trees nga itanom. It's either, you know, nara, mga native trees, agarwood ba, uban pang mga fruit trees. Makatabang man na pag cool down sa itong klima, di ba? More trees, better. The better para di kayo init, hasang inita sa kalibutan. Oy. Pwede ka na mga sa kabukira, mangunda na, magsige pamutol, kahoy di ha. Pananumpod mo ba? Ayaw, di ba? Sir, culprit yun yung mga nasa bukid ba kay... Ang bukid nga ang bukid sa una nga ko ang nagkakahoy gipamutol. Mao naro ka mag-ulan. Baha mi diri sa ubos. Talong-talo po mo di sabi? Dihog ko. Fruit trees pwede. Mga nara, di ba? Agarwood trees, akilaria trees pwede man na siya man na. May legal farming sa agarwood ay. Ipa-trending po ng legal agarwood farming. Dili ka nang puro illegal. Okay, final hour na po ng mid-morning show Higala. Mario Valentino pa rin sa inyong mga radyo karong adlang Lunes. Alright, sa lahat po ng may mga celebration today, congrats po yung mga nakapasa sa mga board exam, sa mga nakagraduate na po. Ayan, keep it up. And good luck sa new journey, sa next level ninyo, no? Sa inyong pagpaningkamot Higala. Alright, soar high. Namin na po na itong mga kawaldi aron sa may Turil. Ayan, yung mga naadya sa Katulunan Grande, maring bundag. Good morning po kay Vijay Mahumot. Salamat sa pagpamino kay Gina Ortiliano. Thank you so much kay Lynn Ridulia. Kinsa pa ba? Usutan na namin na karoon sa bangkiruhan. At yung mga pigbaligig prutas o gulay. Hamping kinunay naway maubos po lahat ng binibenta nyo today. Alright, it's 11:17. Alas 11:17 na mabalik pa sa Mario Valentino. Last hour na ng Mid-Morning Show, all here in World FM 92.3.
2: Time Check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanular.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news! Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap nga siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay!

0: The Royal Mandaya Hotel. Visit our website at www.royalmandayahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
2: Isagot na ang power, Day.
1: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
2: Power!
1: Makabarato, padyod kag maayo.
2: Hala, power!
1: Sayon, padyod kaayo gamiton.
2: Ay, hala! Power! Usa din na, Day.
1: Ay, syempre. Wa na'y lain kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
2: Hala no, power? Juli ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
1: Ay, syempre, Jai. Musa, palit na.
3: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
0: Health is wealth. And good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitest Diagnostic Center, or UM Multitest, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitest boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area, C. Bangoy, Corner Bonifacio Street, formerly Ponciano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
4: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
5: Hala nay, lahi ra gyud ang Angelina. Puti, tinong-pino og humo kaayo. Tilawi gyud ma.
4: Lami gyud kaayo nak. Lahi ra gyud ang Angelina. Puti, pino og humo kaayo.
5: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
4: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
6: Vitron, subok na!
7: Ako si Mercy Villar, taga Imelda, sa Mongga, Cebu, guys. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga syrup ya. Dayon, ginapainom na ko siya kada gabi. Tapos, sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya, kaya dili man guni siya mutulog mga gabi ya. Dayon, dili sad kay mukaon. Akong gisulayan na inyong Vitron syrup. Dayon, karon yan, uyon naman kay maayon naman sila mga tulog, maayon naman sa mukaon.
6: Vitron Syrup, multivitamins plus iron.
8: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
9: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
11: Yung akong bana, pag-uag pigsa, hosya kuton, yung butangan o kiuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pag wala-wala ang sakit, moto, gipadayon niya, nauli ang dyan.
10: Yan ang Yaki Liniment Oil, mapalit sa mga butina.
12: Kabaw ba ka nga nagkabataan na karoon ng mga taong adunay heart diseases? Sama sa heart attack o stroke, maong paliguna ang imong lawas. Protect your heart and improve your lifestyle. Take Omega Plus with double strength. Ang Omega Plus is award-winning food supplement imported from New Zealand. Aduna kini vitamin A, D, and E with highest level of EPA and DHA. Omega 3. Nagiusa aron mas healthy ang imong lawas. Ang Omega Plus is good for the heart and for blood circulation. Take Omega Plus. No approved therapeutic claim.

0: Hala, pag-wild.
1: It's now 11:30.
2: Time check is brought to you by
3: Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan. Extra galing na. Up to 3% faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Time check is brought to you by Nature's Gift Marketing Corporation.
5: Wild joke! Joke!
6: Oh, ngayon kuwang manig 1,000 imong sweldo.
7: Miyado ko sa beer house lang. Ang 500, gibayad na ako sa beer ug ang 500, gihatag na ako sa nagsayaw kay Luoy kayo. Way sanina!
8: Hala, pag-wild!
0: Hala, pag-wild!
9: Wild. Happy Fiesta!
10: Kinahanglan, extra ang handa.
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Naana mga bisita? Kadyot na!
11: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban ana ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon humba adobo ka direta.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ala, pag-wild!
14: Hello?
15: Hello, ga! Ni-chat sa ako si Paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa eskwela ko ng iyang anak na bago lang ni-graduate sa senior high school.
14: Sa atong alma mater, ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon. Sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
15: Kailahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
14: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
15: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you, ga! Bye!
14: Mwah! Love you too, ga! Bye! Mwah!
16: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
17: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026. Nurses Licensure Examination.
18: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
19: Ako si Lay Dalaid, Barangay Baguio District, Davao City. Anakoy tungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magila ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kanya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay giba para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay. Nawala siya, nahilis ka na, makaayo dyan.
20: Makabuhay! I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Cellphone Plus Gold!
22: Ako si Karing, taga Cebu. Na ako diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Pati ko sa akong anak, ang Cellphone Plus Gold, tulog ka capsule sa usakan. Bulan lang, 100 na lang akong sugar.
21: Cellphone Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinakusay! Cellphone Plus Gold! Mabalik sa narotika. Cellphone Plus Gold!
22: Ako si Karing, taga Cebu. Na ako diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Pati ko sa akong anak, ang Cellphone Plus Gold, tulog ka capsule sa usakan. Bulan lang, 100 na lang akong sugar.
21: Cellphone Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinakusay! Cellphone Plus Gold! Mabalik sa narotika.
12: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Ala, pag-wild!
24: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig kulang lang ka og sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Og sodium ascorbate, kod vitamin C, na mas gentle sa chan. Pero kusog, musupport sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, og mas ready mo atubang sa trabaho og obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon. Kay ang busy nga tao, dili pwede maluya.
25: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, og Jalan Generics.
26: Nakasinati ka ba? O kalit nga pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ayaw baliwalaa ang balik-balik nga pagkalipong. Kung mapasagdan, makaapekto kini sa imong adlaw-adlaw nga lihok o trabaho. Ang solusyon, Verticure Capsule. 100% natural, adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina nga makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Ayaw hulata! Yamusamot pa ang lipong-lipong, mag-Verticure Capsule na! Verticure Capsule, kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
27: Zen Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zen Panyawan Plus.
28: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko, mahuhupong masag mayo. Ginaim naman po na ako Zen Panyawan with magusin. Dantan o mga lokasimana, pag nakabaklay-baklay ako so good. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon Hagonoy, Davao del Sur, 40.

Maayong Udto Metro Davao, narito na ang ating Wild FM balita para sa oras na ito. Hinamon ni House Committee on Public Accounts Chairman Terry Ridon si Davao City Congressman Paulo Polong Duterte na patunayan ang aligasyon na tatanggalan ng pondo ang mga kongresista kapag hindi sinuportahan ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Kasabay nito, sinabi din ni Ridon na ipakita ni Pulong ang kanyang tapang sa pamamagitan ng pagdedepensa sa impeachment laban kay VP Sara sa plenaryo ng Kamara. Ang patutsada ni Pulong ay kaugnay naman ng napipintong debate at butuhan sa plenaryo ng Kamara kaugnay ng impeachment laban kay VP Sara. Samantalang kinwestiyon din ni Ridon ang umano ay palaging pagliban ni Pulong sa mga opisyal na aktibidad sa Kamara at hindi rin umano ito nakikita sa mga plenary proceedings. Magugunitang sa kanyang FB account ay tahasang binira ni Pulong ng umano'y pamba-blackmail sa mga kongresista na kung hindi umano buboto pabor sa impeachment ni VP Sara ay tatanggalan ng pondo ang kanilang mga distrito. At yan ang ating Wild FM balita para sa oras na ito, brought to you by UMBN, Mindanao Times, Eternal Vigilance is the Price of Freedom, Mindanao Times. Special thanks to Feelstar.com. Tutok lamang sa Wild FM 92.3 para sa iba pang mga balita. Ako po si Mario Valentino Amar Baladhay para sa Wild FM News. Dagang salamat.

0: Downy, Rock the Rob, Bango Bango, New Downy, even better na versus previous formulation.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: RGM Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor nga prone to canceros. Ang akong pag-inom sa EXL Makabuhay kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week. Nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz din siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
3: Makabuhay. Ala pag-wild!
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Detox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik. Animal Vita!
6: Ako si Gina, buddy. Taga Santaan, Taguluan, Sanid Oriental. Ay, kaya-kaya ako nakagamit sa mga bakti na buyok yung mga aon. Oo, may napapumutan dito na ako, ah, pangaon na nila niya. Sige-gine yung mga ayo. Adit-dit sila mga ayo. Nakaroon na mga dagko na.
7: Pila na sila kabulan?
6: Isa pa kapin.
7: Dagko na kayo?
6: Oo, dagko na.
7: Onsay mong gigamit, ana?
6: Animal Vita.
7: Animal Vita.
4: Animal Vita.
8: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
9: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Gikapoy ka ba?
11: Mag-Aerovit Capsule na!
10: Stress ka ba?
11: Mag-Aerovit Capsule na!
10: Kulang ka ba sa tulog?
11: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit. Aerovit Capsule.
10: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
11: Aerovit Capsule. Makapa-update. Makapalagsik.
12: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Kapoy na ba? O sige kalimot? Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Pase lang imong utok? Kulang na og suporta? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule. Giporma kini aron makatabang sa memory support, focus o mental alertness. Para mas klaro ang paguna-una o para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Perfect kini para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, o pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Ayaw tuguti nga ang kalimot makababag sa imong adlaw. Memo Smart Capsule. Para sa kusog na memorya, kusog po ang diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
14: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Liara, ang kahimsog sa atay. Na, ang Liveride Pro. At Liveride Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang husto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liveride Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liveride Pro. Kapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay ng liver function, Liveride Pro. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
15: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 92.3 Wild FM, Halapag Wild. Oy, breaking news mga higala. Draft report para sa impeachment ni VP Sara Duterte lusot na sa House Justice Committee. Nagkaisa mga miyembro ng House Committee on Justice na aprubahan ang ulat na nagpapatunay na may probable cause para sa impeachment complaints laban kay VP Sara Duterte. Dahil sa unanimous na boto, susunod na itong isasalang sa plenaryo ng Kamara. Nako, bloodbath to ha. Before May 11, ha, next Monday, pagbobotohan na ng lower house itong impeachment complaint laban kay VP Sara. So dapat makakawasan ng 1/3 na boto, no, para ma-move naman ito sa Senado. Nako, abangan po natin ng bloodbath mga higala. Sige. Anyway, wala tayong oras. Maraming salamat po for spending your time. I'll be back tomorrow. Maraming salamat. More music coming up. Ito po si Mario Valentin. Uban po ito mag-uban-uban. Enjoy your Monday. Halong amping. At sibugan time na po. Bye-bye. Always remember, be good and be very good.
1: Wild joke.
2: Kanang ganing sa sige ni maghulat sa insakto nga tao, no? Walang nimodam haba nga. Nahimo na di kang senior citizen. Pag wild be?
3: Ay, te. Pag maoy na dira ah.
4: Hala, pag wild!
5: Himsuga po sa imong anak, uy.
6: Sos, masakiton po na.
5: At! Ang bata nga himsog tan-awon, mahimo gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugselin Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magselin Plus. Araw-araw.
7: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Ang EXL Makabuhay Plus gikan sa mga halamang gamot na makabuhay. Kauban ang 17 ka-ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambol, serpentina, sodium ascorbate, o vitamins B1, B6, o B12. Usa kini ka dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi o layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule ang kinatibuk ang solusyon alang sa masimsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
11: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
12: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. Sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
11: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
13: Paminawon ta ang testimonya sa makapamatuod kung unsa ka epektibo ang Wonder Banaba Plus.
14: Pangihigin ako, kanang magbawas ko. Primero inom na ako, tulog ka buhok. 3 times a day, 4 days. Nag 2 times a day na buko. Pero nag-1 times a day na lang. Magabihibit ako, sige mata-mata. Hindi ako balik kay tulog. Pero mata ko, katlaon na mula, mangihig lang ko. Alin, nag-adiri sa ako, maramag.
15: Wonder Banaba Plus na!
16: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
17: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati o dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basin kulang lang ka o sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Ug sodium ascorbate, kod vitamin C, na mas gentle sa tiyan. Pero kusog, musupport sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon. Kay ang bising nga tao, dili pwede maluya.
19: Ang Magnum C Herbal Capsule, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, ug Jalan Generics.
20: Ubon ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
21: Ang batang lagundi, Plemex!
1: Vitex Segundo L is the generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemix!
21: Sa tambal nga barato,
22: Rojon Pharmacy ta.
21: Sa tambal nga bag-o,
22: Rojon Pharmacy ta.
21: Sa tambal nga kompleto,
22: Rojon Pharmacy ta.
21: Sa paspas nga serbisyo,
22: Rojon Pharmacy ta.
21: Sa duulang maadtuan,
22: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy, pirmi barato. Sa una pa, hantud karon.
23: Cellphone Plus Gold.
24: Ako si Jumar Santillan. Doon ako yung bukol sa Leo. Kapati ako sa rancho nga ang Santan Plus Gold. Efektibo kayo. Kung ina yung itilawan, isa sa aga, isa sa uto, o sa sulod, o sa kabuan. Ang akong bukol na wala.
23: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Malits, magaluti ka. Cellphone Plus Gold.
24: Ako si Jumar Santillan. Doon ako yung bukol sa Leo. Kapati ako sa rancho nga ang Santan Plus Gold. Efektibo kayo. Kung ina yung itilawan, isa sa aga, isa sa uto, o sa sulod, o sa kabuan. Ang akong bukol na wala.
23: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling, pinahusay, malits, magaluti ka.
17: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: It's now 12:16. That time check is brought to you by Price Gas with free delivery service. Just dial 98000. 1 hour delivery guaranteed. That time check was brought to you by Vitron Syrup. Para sa mga batang mahilig sa gadgets, bigyan ng Vitron Syrup for eye protection. Also available, Vitrine Drops for babies 0 to 1 year old.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyo, nabuntoran, Dabaw de Oro. Una, Jul, kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mong dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og simana, amo siyang gipa-admit. Nagdugay mi sa ospital, kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na Jul ang iyang kidney. Nagtuo Jul mi, og kanang mamatay na siya. Kadagabi, ikong naghilak, kay para sa akong anak mo, mata kong kadlaon, masakit yung kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duhan ako katuig, ginanto sa iyang sakit. Maana akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
3: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
4: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, pinong-pino, og humo kaayo. Tilawig yun, ma.
3: Lamigid kaayo, nak. Lahira gid ang Angelina. Puti, pino, ug humo kaayo.
4: Ma, kabalo na gid ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
3: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Uy, Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
2: Ano yung power, Mars?
1: Kahit saan, makakapagluto ka na.
2: Ay, power, Mars!
1: Makakamura ka pa ng sobra?
2: Hala, power!
1: At sobrang dali pang gamitin.
2: Wow, power naman pala. Ano ba yan, Mars?
1: Eddie, Power Kalan. Ang pangmalakasan na Power Kalan para sa ating lahat, 1,200 pesos na lang.
2: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may Power Kalan.
1: Kaya, bili na.
2: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
3: 92.3 Wild FM.
4: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-IASR na SE3 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Geritox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, HB1 Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, ug sa ubang mga butik.
8: Magaginikanan! Kung ang inyong anak nalira makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pag-develop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para mas maayo ang memorya, focus o pagsabot sa leksyon para ang bata aktibo sa klase, dali makatuon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup. Mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon.
9: Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
10: Kabaw ba ka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata? Delikado, maong aniya ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa og New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga bitamina ug minerales. Nagiusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata og labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eye bright, ginkgo biloba, grape seed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C, and E. Maong pag-Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved. Therapeutic claim.

0: kinahanglan. Extra ang handa. Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
1: Naana mga bisita? Kajut lang!
2: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direta.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Hello?
7: Hello, ga. Nag-chat sa ako si paring Rudy. Napoblema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak. Nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
6: Sa atong alma mater, ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon, sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
7: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino, ga.
6: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top-Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top-notchers sa mga national board examinations.
7: Sige, ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you, ga. Bye.
6: Mwah. Love you too, ga. Bye. Mwah.
8: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
9: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
10: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitest Diagnostic Center, or UM Multitest, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitest boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area. See Bangoy, Corner Bonifacio Street, formerly Ponchano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
11: Nakatabang kay Mary Jane Bigona ang iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
12: Itim ko pong gina kong TL. Nga man nagpo ito is tanan nga. Ako siyang iduot, malupyok yun siya. And then, sa pag-try na akong ginumad to, yake nga herbal capsule. Ako siyang gi-3 times a day. Pero may bitap kong mag-iihi. Kung wala na siya mo hukong. Kupos naman.
11: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
13: Ala, pag-wild!
14: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig kulang lang ka, o sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients, ug sodium ascorbate kung vitamin C, na mas gentle sa chan, pero kusog mo support sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon, kay ang busy nga tao, dili pwede maluya.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics. Sample Plus Gold.
13: Ako si Jubilee, na ako gaitero. Gisalayan ako ininom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag o duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na o nawala na jud ako gaiter.
4: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Sample Plus Gold. Sample Plus Gold.
13: Ako si Jubilee, na ako gaitero. Gisalayan ako ininom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako gwete.
4: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Sample Plus Gold.
15: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Tuhod, siko, hawa, kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazin adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazin sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazin dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
17: Kung nangita kag kape alang sa himsog nga panglawas, ani ana ang mga lamian nga kape sa amo ang Healthy Coffee Series. Glutaglow Coffee, Insulin Coffee ug BYTS Tawa-tawa with Natural Stevia. Luwas nga imnon sa mga taong dunay diabetes ug kinaham sa mga health conscious moms ug mga professional nga adunay healthy lifestyle. Nimo sa AMNG Family Enterprise Incorporated. Mapalit sa Amesco Drug, Tesco Drug, Brigada Pharmacy, Rojan Pharmacy, Princess Diaz Drug House, Roa Pharmacy, 318 Pharmacy, Value Plus Pharmacy, Almico Drug, MD Drug, Golden Drug, Botica Karina, Botica Eva, Pharmacia Southern, Loishan Pharmacy, Pharmacia Hagunoy, Davao Central Convenience Store. Og sa mga butikang duol nimo. Wild!

0: Downy. Rock the Rob. Bango bango. New Downy. Even better na versus previous formulation.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Layda Laid, barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos lindawas na akong mata. Halos magila ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay, sa pag-inom dito, times adidjud na ko siya, nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay giba para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay. Nawala siya, nahilis ka na, makaayo jud.
3: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
4: Tunay Natural at Original.
3: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
7: Sa muna yung testimony nung mita, kaya may idea, ano may kaya na-intriga ko, ano yung sa inaayo.
8: Funny, asa lang, natinala naman ko yan, kaya hindi ko kaginawa.
7: Ngayon?
8: Mara ko gitok, naminod akong lawas.
7: Ika kaginawa, mura ka gitok, naminod mong lawas. Na nang himong gigamit, Wonder Herbal Oil.
8: Oh, yeah.
7: Niya, salamat kaya ni mo, sa tingalan ni mo.
8: Ayun, ito, kayo to na.
7: Salamat kay ka nga, thank you.
6: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma goodbye.
9: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Wild FM.
11: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
12: Rolando, Pulan po. Taga Mindoro, Pula. Kaya mga 83 na ito.
13: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
12: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga Pilapin.
13: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
12: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
13: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.
14: Zen Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
15: Naman ko po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng bronchopulmonary kung madunlan na inigaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule. Di karoon, di na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
14: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
16: Kapoy na ba? O sige kalimot? Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Base lang imong utok, kulang na og suporta. Sulayi! Ang Memo Smart Capsule. Giporma kini aron makatabang sa memory support, focus o mental alertness. Para mas klaro ang paguna-una o para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Perfect kini para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, o pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Ayaw tuguti nga ang kalimot makababag sa imong adlaw. Memo Smart Capsule. Para sa kusog na memorya, kusog po ang diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante, napuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaguanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
17: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, HB1 Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, ug sa ubang mga butik.

0: Virginia.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Leida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos lingawas ng akong mata. Halos magilak ko, musinggit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay giba. Dati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay. Nawala siya, nahilis ka na, makaayo dyan.
3: It's a cool summer at Evanson. Get a free aircon with your Metrobank credit card. Enjoy low installment deals with Union Bank GCash discounts. Or buy now, pay later up to 24 months. No credit card? No problem. Easy installment with Baratong Appliance Pahulugan. One valid ID, 0% interest plus freebies. Only at the country's number one appliance store, Evanson. Visit us at the second level of Abriza Mall Davao, fourth level G Mall Bahada, and CCC Mall Buhangin, and third level G-Mall Tagum.
4: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire aron iubos ang iyang blood sugar level.
5: Nina, taman ko wala man ko lang pataka lang kakaon.
4: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
5: Oo, gamintin pa ko gina 3 times a day ko nagbaba ang sugar ko.
4: Mag Serpentina Plus Herbal Capsule na mapalit sa mga butika.
6: Hala, pag-wild. So you
3: Vertical Horizon is coming to Davao. You heard it right. Your favorite alternative rock band will perform live in Davao City on May 20, 2026 at SMX Convention Center, SM Lanang Premier. Buy your tickets now at SM Cinemas and SM Tickets. Vertical Horizon, live in Davao. Brought to you by Blue Posts, Boiling Crabs and Shrimps. Vertical Horizon, live in Davao. Be there.
7: Animal Vital.
8: Ako dai si Pinky Bago, taga Sarangani. Sukat sa akong paggamit sa Animal Vital, sa akong anay nga baboy, problemahan lagi ko kay wa na kaon. Nga nagpalit diha sa gland. Try na mo pag nakakutara nga powder nga Animal Vital sa among anay. Resulta sa akong baboy nga anay natusog na mo kaon. May lawa, nanambog, epektibo kayo. Salamat sa Animal Vital.
7: Animal Vital,
9: a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
10: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati o dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan, basig gulang lang ka o sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Ug sodium ascorbate, kod vitamin C, nga mas gentle sa chine, pero kusog mo support sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon kay ang busy nga tao dili pwede maluya.
12: Ang Magnum C Herbal Capsule

0: Old above, Vitron Syrup for 1 to 12 years old and Vitron Drugs for 0 to 1 year old.
1: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
2: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Margie Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulungol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo na ang mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa Osaka Adlaw, mga 1 week, nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz siya. Siya nang wala ang iyahang bukol. Dahan kain sa

0: Virginia.
1: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitest Diagnostic Center, or UM Multitest, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitests boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area, C. Bangoy, Corner Bonifacio Street, formerly Ponchano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest. Wild.
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihulip sa inyong mga pamahaw. Gihimo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion, makatabang sa regular ng pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: Kabaw baka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata. Delikado. Maong aniya. Ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa og New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga vitamin ug minerales. Nagiusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata og labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eyebright, ginkgo biloba, grape seed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C, and E. Maong pag-Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved. Therapeutic claim.
6: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
7: Good news to all SSS and GSIS pensioners. Ang Davao A+ Credit Corporation gadawat og SSS and GSIS pension loans sa mubong interest lamang og no advanced interest. Alang sa inyong problema, tubagon ka na sa Davao A+ Credit Corporation. Bisitahe ang ilang branches na makapalagaan sa Agdao, Bahada, Buhangin, Lanang, Quirino, Matina, Ulas, Kalinan, Turil, Maa, Mintal, Tibungko, Catalunan Grande o sa Legazpi Street. Para sa dugang kasayuran, tawag lang sa 224-6775 o 226-3767. Davao A+ Credit Corporation. Talagang maasahan.
8: Earn up to 1,000 peso commission for every approved loan referral.

0: Mga timailhan nga ikaw adunay dagang toxin sa imong lawas, dili regular nga pagawa sa hugaw, dugay hilisan, pagbutot sa tiyan, insomnia, kanunay pagsakit sa ulo, panakit sa kalawasan ug lutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, ug ang pagkaluya sa imong tibuok lawas. Huwag tanga ang mga toxin sa imong lawas nga maoy hinungdan sa imong balatian aron maangkon ang mayong panglawas. Inom matagadlaw ug GT Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
1: It's now 1:36. That time check was brought to you by Virginia Foods Incorporated.
2: Hala, pag-wild.
3: Wild. Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita?
3: Kadyot lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang Sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka direta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Hello?
10: Hello, ga! Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa-eskwilahon ang iyang anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
9: Sa atong alma mater, ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon. Sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
10: Kailangan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino, ga.
9: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top-Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Ug taas ang tsansa nga mahimo pang top-notchers sa mga national board examinations.
10: Sige, ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you, ga! Bye!
9: Mwah! Love you too, ga! Bye! Mwah!
11: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
12: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10 og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026. Nurses Licensure Examination.
13: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
14: Isagot lang. Power, Day.
13: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
14: Power!
13: Makabarato, padyod kag maayo.
14: Hala, power!
13: Sayon, padyod kaayo gamiton.
14: Ay, hala! Power! Usa na, Day?
13: Ay, syempre. Wa na'y lain, kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
14: Hala no, power! Jadi ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power kalan.
13: Ay syempre, Jai. Busa, palit na.
15: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
16: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali rakining na wagtang.
17: Yung akong bana, kaguag pigsa. So, isa kuton, yung gibutangan o kiuwi, hindi hampol dito. Pagkatod-tod at to, pag wala-wala ang sakit, moto, gipadayon niya, nauli ang jod.
16: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mapalit sa mga buto. 92.3 Wild
18: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
7: Halanay, lahirag yun ang Angelina. Puti, pinong-pino, og humo kaayo. Tilawig yun, ma.
18: Lamig yun kaayo, nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, pino, og humo kaayo.
7: Ma, kabalo na yun ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends, o sa tanang okasyon.
18: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
19: Gikapoy ka ba?
20: Mag-Aerovit Capsule na!
19: Stress ka ba?
20: Mag-Aerovit Capsule na!
19: Kulang ka ba sa tulog?
20: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
19: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
20: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
21: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
23: Uwi na kasto, taga Sunfor, Barangay 35, Cagayan de Oro. Ako Tiel, Benagway, Ngulngul. Okay kayo, Wonder Herbal Oil. Mental pala, may kipaminawon mo sa hindi human mo gapla.
24: Okay, unya, ang Ngulngul sa imong pati is nawala?
23: Nawala na, sibong ideyang produkto sa Wonder Herbal Oil.
22: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma goodbye.
25: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
26: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa lugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang atong ampingan ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Angko ng ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon.
28: Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.

0: Downy. Rock the Rob. Bango bango. New Downy. Even better na versus previous formulation.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus. Ang EXL Makabuhay Plus gikan sa mga halamang gamot na makabuhay kauban ang 17 ka ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambol, serpentina, sodium ascorbate o vitamins B1, B6 o B12 o sa kinika dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi o layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule ang kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.

0: Virginia.
1: Jai, kabalo na ka sa power nga balita?
2: Isagop na ang power, Jai.
1: Ganahan ka, bisag asa, makaluto na ka.
2: Power!
1: Makabarato, padyod kag maayo.
2: Hala, power!
1: Sayon, padyod kaayo gamiton.
2: Ay, hala! Power! Usa din na, Jai?
1: Ay, syempre! Wa na'y lain, kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
2: Hala, no? Power! Juli ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
1: Ay, syempre, Jai. Usa, palit na.
3: Basta LPG. Price Gas, but the Price Gas LPG.

0: The Royal Mandaya Hotel. Visit our website at www.royalmandayahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: 92.3 Wild FM.
2: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
3: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. Sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Animal Vita!
5: Pagkabaktin akong ipanog Animal Vita.
6: Mm-hmm.
5: Upat siya kabulan, ako siyang ihaw. May karne siya, 45 kilos si Andrew Smith.
6: Mm-hmm.
5: Upat kabulan, unya, kada ang resultas karne, kaya unuron, ipis ang panit, ipis ang tambo. Bagagunod, unya, gamay rasa ng iyang laman loob. So ako gihagit itong mga uban, toto magkagamit itong gamit mo kay kada ang resulta. John Gierno, Kagataguluan.
4: Animal Vita!
7: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
8: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex.
10: Ang batang lagundi, Plemex!
11: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
13: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: It's now 2:08.
1: Time check is brought to you by Nature's Gift Marketing Corporation.
2: Hello, pag wild. Wild.
3: Rewards Club member ka? Ay, perfect! Sa NCCC Department Store, naana ang cool deals, hot rewards! Enjoy exclusive discounts on summer essentials, bundle deals, plus 200 peso cashback sa minimum spend ng 3,000 pesos on participating brands. Tipid na? Naka-cashback pa! February 15 to May 15, only sa NCCC Department Store Mintal o Vista Mall branches. For DTI Fair Trade Permit Number R11-DAV-022 Series of 2026. Terms and conditions apply.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Nabuntoran, Davao de Oro. Una jud di kalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabinamog dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag uli na mo nintingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mama

0: mata. Karun, tagdugay na kay sila matulog ba? Naman nga na isang ligo. Kuya, anan na siya. Inom ko yung Kidiyaki na.
1: Mao ka na ang Kidiyaki vitamins mapalit sa mga butika. 92.3 Wild
2: Ang atay usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot ug mahuyang kini. Diara ang kahimsog sa atay. Na ang Liveride Pro. Ang Liveride Pro adunay silimarin ug mga vitamins. Uban ang gusto nga pagkaon ug ehersisyo, makatabang kini sa pagmaintenar sa kahimsog sa atay. Ang Liveride Pro makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liveride Pro. Kapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay liver function. Liveride Pro. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
3: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig kulang lang ka og sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Og sodium ascorbate kon vitamin C nga mas gentle sa tiyan pero kusog mo support sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok og mas ready mo atubang sa trabaho og obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampapaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon. Kay ang bising nga tao, dili pwede maluya.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
5: Magaginikanan! Kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya o suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon o suporta sa utok sa bata para mas maayo ang memorya, focus o pagsabot sa leksyon para ang bata aktibo sa klase, dali makatuon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup. Mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon.
6: Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.

0: It's now 2:22. That time check is brought to you by Wonder Oil. Arthritis, rheuma, sakit sa katawan. Wonder Herbal Oil, pampatanggal ng stress. Wonder Herbal Oil, mabango, hindi masakit sa balat.
1: Atong oras, hatod ka na to sa Plemex Forte Syrup and Capsule. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
2: Hala, pagwa.

0: Hello? Погуайлд.
1: It's now 2:34.
2: Time check is brought to you by Downy. Downy, rock the rub, bango bango.
0: Hello? Погуайлд.
3: Wild.
4: Happy fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita?
4: Kadyot lang!
6: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka direkta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Hello?
11: Hello, ga! Ni-chat sa ako si Paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
10: Sa atong alma mater, ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon. Sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
11: Ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
10: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
11: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you, ga! Bye!
10: Mwah! Love you too, ga! Bye! Mwah!
12: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
13: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albizo, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026. Nurses Licensure Examination.
14: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
15: RGM Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week. Nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz yun siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
16: Makabuhay. Ala Pagwild!
17: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
18: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, pinong-pino, og humo kaayo. Tilawig yun, ma.
17: Mmm, lamig yun kaayo, nak. Lahira gid ang Angelina. Puti, pino, ug humo kaayo.
18: Ma, kabalo na gid ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
17: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
3: himsog na ang daot nga amahan ni Marlisa Basilio nga si Rolando kay gipatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
8: Papamanggod kay nagreklamo lagi siya nga kapoy kayang lawas, isinghan mo kaon, sakitiyang mga lutahan. Iwang nagod ang iubok, hindi siya gahi. Take siya ganang Yaki Capsule, ang iyang lapalapa, haplasan po o ganang Yaki Oil. At ita, nagina mo resulta ko yan, maayo na iyang pamati.
3: Mapalit sa mga butika.
19: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihulip sa inyong mga pamahaw. Gihimo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion, makatabang sa regular nga pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
20: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.

0: Downy, Rock the Rob, Bango Bango, New Downy, even better na versus previous formulation.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Nagkabata ug nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuot. Ginama kini sa mga natural na sangkap nga siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay!
3: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
4: Isagot na! Power, Day!
3: Ganahan ka! Bisag asa, makaluto na ka!
4: Power!
3: Makabarato, padyod kag maayo!
4: Hala, power!
3: Sayon, padyod kaayo gamiton!
4: Ay, hala! Power!
3: Usa din na, Day! Ay, syempre! Wa na'y lain, kundi power ka lang! Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang!
4: Hala, no! Power! Diyo di ako madaginot ani sa lutoan! Basta na ay power ka lang!
3: Ay, syempre, Day! Musa, palit na! Basta LPG, price gas, LPG.

0: The Royal Mandaya Hotel. Visit our website at www.royalmandayahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: Ala, pagwild!
2: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
3: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. Sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako rin sigar, grabe kita sa akong sugar sa una. 200 kapin. Pagkaringog na ako sa radyo, may epektibo ang Sample Plus Gold. Akong gipan natin dalibig na. 3 times aligid na. After 2 to 3 weeks na ako painom, pagbalik na ako chase akong sugar. Nag-iikti na lang.
4: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Patalit sa mga butika. Sample Plus Gold.
5: Ako rin sigar, grabe kita sa akong sugar sa una. 200 kapin. Pagkaringog na ako sa radyo, may epektibo ang Sample Plus Gold. Akong gipan natin dalibig na. 3 times aligid na. After 2 to 3 weeks na ako painom, pagbalik na ako chase akong sugar. Nag-iikti na lang.
4: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Patalit sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Maayong adlaw sa tanan. Kini si Tatay Diggs. Mino mo dia. Kanunay lang ko maghaplas anang Wonder Herbal Oil. Kanagong produkto sa RSB Trading. Perting ninduta. Kailangan nyo yan. Itong Wonder Herbal Oil ng RSB Trading. Salamat po.
8: Papalit sa inyong suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang dinhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
10: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: It's now 2:56. That time check is brought to you by Price Gas with free delivery service. Just dial 98000. 1 hour delivery guaranteed.
1: Hello, Pagwai.
2: Rewards Club member ka? Ay, perfect! Sa MCCC Department Store, naana ang cool deals, hot rewards! Enjoy exclusive discounts on summer essentials, bundle deals, plus 200 peso cashback sa minimum spend ng 3,000 pesos on participating brands. Tipid na? Naka-cashback pa! February 15 to May 15, only sa MCCC Department Store Mintal o Vista Mall branches. For DTI Fair Trade Permit Number R11-DAV-022 Series of 2026. Terms and conditions apply.
0: It's a cool summer at Evanston. Get a free aircon with your Metrobank credit card. Enjoy low installment deals with Union Bank GCash discounts. Or buy now, pay later up to 24 months. No credit card? No problem. Easy installment with Barato Appliance Pahulugan. One valid ID, 0% interest plus freebies. Only at the country's number one appliance store, Evanston. Visit us at the second level of Breeza Mall Davao, fourth level G Mall Bahada, and CCC Mall Buhangin, and third level G-Mall Tagum.
3: Nawala na ang pag-antos sa dysmenorrhea ni Connie Cervantes.
4: Kuan mang kuya nang dugun ko tapos gamay lang. Adungog ko na niya si kuya. Gusto la yan ako siya. Ibo man din siya kay karon magtunong na og kanapit sa akong ligla tapos dili na magsakit ang akong tutong kuya.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butik.
5: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hala, pag-wild!
8: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
9: Ako po si Elviro sa Piliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
8: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
11: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati o dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan, basig kulang lang ka og sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients, ug sodium ascorbate, kung vitamin C, na mas gentle sa chine, pero kusog mo support sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, ug mas ready mo atubang sa trabaho o obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon ng Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampapaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon, kaya ang busy nga tao, dili pwede maluya.
12: Ang Magnum C Herbal Capsule, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
13: Kung kay baluka nga naa si mong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure, mamahimong mamana. Mao ka ng atong ampinga ng atong kalawasan. Kitang tanan, mag-Zed Panyawan. Zed Panyawan Garlic Capsule. Angko ng ahos, banaba o panyawan. Panyawan Herb, Zed Panyawan Garlic Capsule, Hypertension, Buntugon. Kini mo sa Zed Marketing Incorporated. Tatak magaling. Wild.

0: It's now 3:08.
1: That time check was brought to you by Virginia Foods Incorporated. Time check is brought to you by aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone, Kreml S. Hyperbilis. Bilis bilis, hyperacidity in as fast as 5 minutes. Time check is brought to you by United Home Ferrous Sulfate Iron. Healthy blood, kaya my healthy glow.
2: Kulas and Ate Cheng!
3: In love? Kabalo ko sa spelling, pero nalimot na ko sa feelings.
4: Nye! Hala pag-wild!
5: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
6: Nagkabata o nagkadaghan ng adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
5: May buhay sa makabuhay!

0: Virginia.
1: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
2: Isagot na ang power, Day.
1: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
2: Power!
1: Makabarato, padyod kag maayo.
2: Hala, power!
1: Sayon, padyod kaayo gamiton.
2: Ay, hala!
3: Power!
2: Usa din na, Day?
1: Ay, syempre. Wa na'y lain kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
2: Hala, no? Power! Jodi ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
1: Ay, syempre, Day. Musa, palit na.
4: Basta LPG. Price Gas, Basta Price Gas LPG.
5: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitest Diagnostic Center, or UM Multitest, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitest boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area, C. Bangoy, Corner Bonifacio Street, formerly Ponchano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
6: Shuffle Glass Gold.
7: Ako si Berto, nagpapitid ako ng gwembo, hindi ko kaginawa, nagaskit akong ulo. Abatian ako sa radio, ang Santong Plus Gold ipalit ko. Nitake ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man ang nagamit, ayaw ko.
6: Shuffle Glass Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalik sa mga butika. Shuffle Glass Gold.
7: Ako si Berto, nagpapitid ako ng gwembo, hindi ko kaginawa, nagaskit akong ulo. Abatian ako sa radio, ang Santong Plus Gold ipalit ko. Nitake ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man ang nagamit, ayaw ko.
6: Shuffle Glass Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalik sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: 92.3 Wild FM.
6: Animal Vital.
10: Ako si Rune Sanguan, nagpuyo diri sa Buena Vista, Kapatagan, Lano del Norte. Pasalamat ko inyo ang produkto sa Animal Vital nga epektibo yun, kaya nga kuang baka gani, hindi ka roon, hindi kayong lawas. Yung sa wari bito, katong akong gamay po. Kulot-kulot na itong buhok. Akaroon, malibu ba? Kulot-kulot. Oh, akaroon, hindi na kayong lawas.
6: Ay. Animal Vita,
11: a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga aggregate supply.
8: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: It's now 3:26. Time check is brought to you by NCCC Department Store.
1: Hello, Pagwai.
2: Kulas and Ate Cheng.
1: Kulas, ni ako'y tigmo-tigmo.
3: Unsa man na Ate Cheng?
1: Ug malipay mo gamay, ug masako mo dako. Unsa man?
3: Mata.
4: Hala Pagwai. Naulian na ka, ma?
5: Wala pa.
4: Naulian na ka, ma?
5: Wala pa.
4: Naulian na ka, ma?
5: Wala pa.
4: Nga nung dugay man ang sip-una, ma?
6: Kung naay sip-un, muhinay ang immunity, maong dugay maulian. Pag Niazep Z Plus Forte, karon naanay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation, aron paspas maulian sa sip-un symptoms sa sulod sa duhahan tutulo ka adlaw uban ang saktong kaon og exercise. Maong mabalik ang kalipay sa mga gusto nimong himuon.
4: Naulian na ka, ma?
5: Gahapon pa.
4: Maayo ha, oy!
6: Basta Niazep Z Plus Forte, karon naay zinc.
7: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Hello?
9: Hello, ga. Ni-chat sa ako si Paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa-school ako ng iyang anak. Mga bago lang ni-graduate sa senior high school.
8: Sa atong alma mater, ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon, sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
9: Ang misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
8: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Og taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
9: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UMP school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you, ga. Bye.
8: Mwah. Love you too, ga. Bye. Mwah.
10: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
11: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026. Nurses Licensure Examination. So
0: Vertical Horizon is coming to Davao. You heard it right. Your favorite alternative rock band will perform live in Davao City. On May 20, 2026 at SMX Convention Center, SM Lanang Premier. Buy your tickets now at SM Cinemas and SM Tickets. Vertical Horizon, live in Davao. Brought to you by Blue Posts, Boiling Crabs and Shrimps. Vertical Horizon, live in Davao. Be there.
4: Hala Pagwild!
2: Vitron, subok na!
12: Margarita, Mendoza Garcia, Barangay Mati, Caguay, Sorga del Toro. Ako nakuanan sa Vitron Syrup, nakatry na gayog ko. Kay, ang ako apo, dili halos mukaon, dili makatulog.
13: Okay.
12: Nakainom na siya. Kuya, kusog na mukaon. Ya, makatulog na siya. Gamay na siya mukaon.
13: Okay.
12: Abtik na siya. Abtik na siya mulihok. Ayaw na siya mudula. Ya, nibuyag ko na siya.
2: Vitron Syrup, multivitamins plus iron.
14: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
15: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Papaminog sa gamot, tiil og likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw ka ba? balaka kay ani ana. Ang Nerflex Capsule. Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves ug sa adlaw-adlaw nga trabaho. Makatabang sa pagbalig-on sa mga ugat, makaayo sa pagpaminod ug kapoy sa lawas, makapalig-on sa resistensya batok sa stress ug makapakunod sa inflammation. Aron andam kanunay sa talang buluhaton, Nerflex Capsule atong gamiton. Nerves nga lig-on, hapsay nga kinabuhi. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit. Wild!

0: Downy, Rock the Rob, Bango Bango, New Downy, even better na versus previous formulation.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus. Ang EXL Makabuhay Plus, gikan sa mga halamang gamot na makabuhay, kauban ang 17 ka-ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambol, serpentina, sodium ascorbate, o vitamins B1, B6, o B12. O sa kini ka dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi o layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
2: Makabuhay
3: Wild FM.
4: Rewards Club member ka? Ay perfect! Sa NCCC Department Store, naana ang cool deals, hot rewards. Enjoy exclusive discounts on summer essentials, bundle deals, plus 200 peso cashback sa minimum spend ng 3,000 pesos on participating brands. Tipid na? Naka-cashback pa! February 15 to May 15 only sa NCCC Department Store Mintal o Vista Mall branches. For DTI Fair Trade Permit Number R11-DAV-022 Series of 2026. Terms and conditions apply.
5: Uy, Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
6: Ano yung Power Power Mars?
5: Kahit saan, makakapagluto ka na.
6: Ay, Power Mars!
5: Makakamura ka pa ng sobra?
6: Hala, power!
5: At sobrang dali pang gamitin.
6: Wow, power naman pala. Ano ba yan, Mars?
5: Eddie, Power Kalan! Ang pangmalakasan na Power Kalan para sa ating lahat, 1,200 pesos na lang.
6: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may Power Kalan.
5: Kaya, bili na.
6: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
7: Hala pag-wild!
8: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
9: Ako si Dante Bagaloyos, Ipil, sa Buanga, Sibugay. Nagkamit ko kaya karog, Wonder Herbal Oil. Doon ay katol-katol akong anak. Mga siyang lawas, mga drugs yung mana, ayaw na. Yung katol siyang dugan, ayaw. Ako giyaplasan. Salamat sa mga produkto nyo, kuya Kart, sa Wonder Herbal Oil.
8: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
10: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
11: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
13: Kitas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagid po nabli. Dahil pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
12: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
14: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day with proper diet and exercise. Kung believe kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alé Fogwai Wild.
1: Kulas and Ate Cheng.
2: Sa Don Marcelino.
3: Sa Kalinan og Malalag.
2: Sa Kiblawan.
3: Sa Malita, nagwild na.
4: Ala pagwild. Wild.
5: It's now 3:56.
6: Time Check is brought to you by Yummy Delicious Juice.
7: Time Check is brought to you by Nature's Gift Marketing Corporation.
8: Daghan nagaanto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinay-hinay pagdaot sa lawas sa tawo. Kung magpabilin ang toxin sulod sa lawas sa tawo, ang toxins mo atake sa mga cells ug tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Huwag tanga ang mga toxins sa imong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panglawas, inom matagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
9: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
10: RGM Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo kay kayo na ang mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week, nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz din siya. Siya nang wala ang iyahang bukol. Dahan kayong salamat.
11: Gikapoy ka ba?
12: Mag-Aerovit Capsule na!
11: Stress ka ba?
12: Mag-Aerovit Capsule na!
11: Kulang ka ba sa tulog?
12: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule.
11: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
12: Aerovit Capsule. Makapa-update, makapalagsik.
13: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Diara, ang kahimsog sa atay. Na, ang Liveride Pro. Ang Liveride Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang gusto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liveride Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liveride Pro. Kapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay liver function. Liveride Pro. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro. 92.3
15: Wild FM. Kaluya ka ba adlaw-adlaw? Ibalik ang kabaskog sa imong panglawas. Pinaagi sa pag-inom o Dragon Explode Coffee. Ang instant coffee mix na kusgan. Kay kini, adunay tongkat ali, ginseng o maca extract. Usa ka sachet lang ug mabati na nimo ang kainit ug ang kakusog nga mulahutay. Ibalik ang kumpiyansa sa kaugalingon ug suwayi ang Dragon Explode Coffee. Hinimo sa AMNG Family Enterprise Incorporated. Mapalit sa Amesco Drug, Tesco Drug, Brigada Pharmacy, Rojon Pharmacy, Princess DS Drug House, Roa Pharmacy, 318 Pharmacy, Value Plus Pharmacy, Almico Drug, MD Drug, Golden Drug, Botica Karina, Botica Eva, Pharmacia Southern, Loishan Pharmacy, Pharmacia sa Hagunoy, Davao Central Convenience Store o sa mga butikang duol nimo.
16: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
17: Pangatlong patinig ko sa inyo, bago ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero subukan ko. Marami na po akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbago ako doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Subukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cooker. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, eh, maganda. Maraming nagpapatunay na kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako subukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga. Ako ah. Maganda nga.
16: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
18: Unsang oras na?
19: Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon.
18: Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon?
19: Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka.
18: Basin dili na katapulan.
19: Basig gulang lang ka o sustansya.
18: Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients.
19: Ug sodium ascorbate,
18: kod vitamin C,
19: na mas gentle sa chan,
18: pero kusog, musupport sa immune system.
19: Para mas gaan ang pamati,
18: mas alert ang utok, ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya.
19: Ayaw hulata nga mahurot ka.
18: Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule.
19: Gaan ang lawas,
18: pampabaskog sa resistensya.
19: Magnum C Herbal Capsule dayon.
18: Kay ang busy nga tao, dili pwede maluya.
20: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug ug Jalan Generics.
21: Kabaw ba ka nga nagkabataan na karon ang mga taong adunay heart diseases? Sama sa heart attack ug stroke. Maong paliguna ang imong lawas. Protect your heart and improve your lifestyle. Take Omega Plus with double strength. Ang Omega Plus is award-winning food supplement imported from New Zealand. Aduna kini vitamin A, D and E with highest level of EPA and the HA Omega 3 nga giusa aron mas healthy ang imong lawas. Ang Omega Plus is good for the heart and for blood circulation. Take Omega Plus. No approved therapeutic claim. Wild.

0: Gaming at padcore.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@padcore.ph.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya na tingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag uli namo ning tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak, mo mata ko kadlawon masakit jud. Ayaw, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Saduhan ako katuig, ginanto sa iyang sakit. Mauna akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
2: Isagot na ang power, Day.
1: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
2: Power!
1: Makabarato, padyod kag maayo.
2: Hala, power!
1: Sayon, padyod kaayo gamiton.
2: Ay, hala! Power! Usa din na, Day?
1: Ay, syempre. Wa na'y lain, kundi power kalan. Ang pinakakusgan nga power kalan para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
2: Hala, no? Power! Jodi ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power kalan.
1: Ay, syempre, Day. Busa, palit na.
3: Basta LPG. Price Gas. Basta Price Gas LPG.
4: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
5: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, tinong-tino og humo kaayo. Tilawig yun ma.
4: Lamig yun kaayo, Nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, pino og humo kaayo.
5: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
4: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
6: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: It's now 4:29.
1: Time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Rise to the summit.
2: Time check is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
3: Time check is brought to you by NewZep Z Plus 40 with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
4: Hala, pag-wild.
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
6: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
7: Naana ang mga bisita?
5: Kajut lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kaldereta.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
13: Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B, para walay mubuhi sa trabaho.
14: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Walang BBTO, mag Farex B araw-araw.
16: Na ay high cholesterol o diabetes?
17: Oh no!
16: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
17: Yes!
16: Say yes to GlucoPro.
18: Use under medical supervision.
10: Unilab quality yan.
15: Say yes to the super fiber drink, GlucoPro.
19: Hello?
20: Hello ga! Nag-chat sa ako si paring Rudy. Na problema siya kung asa niya pa eskwela ko ng iyang anak. Nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
19: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon, sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
20: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
19: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top-Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top-notchers sa mga national board examinations.
20: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UMP school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
19: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
21: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Bottom Street, Davao City.
22: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albizo, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026. Nurses Licensure Examination.
23: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitask Diagnostic Center, or UM Multitask, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitask boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest. Conveniently located at Davao City's downtown area. See Bangoy, Quarter Bonifacio Street, formerly Ponciano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
0: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves ug sa adlaw-adlaw nga trabaho. Makatabang sa pagbaligon sa mga ugat, makaayo sa pagpaminod ug kapoy sa lawas, makapaligon sa resistensya batok sa stress ug makapakunod sa inflammation. Aron andam kanunay sa talang buluhaton, Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, HB1 Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, ug sa ubang mga butika.
18: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide. Wild!

0: Downy. Rock the Rob. Bango bango. New Downy. Even better na versus previous formulation.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng vanular.
4: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. Daan na may progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals ra gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me kung wala kay energy. Unya masakiton pagyug ka. Bisag ayuhon ni mog plano, lisod ginay achieve kung bagsak ang energy. Apilang imong immunity. Dili manuon ka kuwang sa ambisyon o motivation. Abini mo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kuwang yug ka sa energy. Unsa man, hantud planning, booking o imagining na lang yug ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na! Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tayong mga lalaki, kayo araw-araw, kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang ikot-ikot, gambot, dawat, kibot.
9: Mag-charming breathable panty liners every day. For everywear confidence, pH balance, and may breathable back sheet pa. Iwas skin irritation.
8: Gambot, bawat, kibot. Charmy!
10: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
11: Ako si Lay Dalaid, Barangay Baguio District, Davao City. Ako'y tungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos nindawas ang akong mata. Halos magila ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kag nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay, sa pag-inom dito times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay giba ati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay. Nawala siya, nahilis ka na, makaayo jud.
12: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
13: Hala nay, lahira gyud ang Angelina. Puti, pinong-pino og humo kaayo. Tilawi gyud ma.
12: Lami gyud kaayo nak. Lahira gyud ang Angelina. Puti, pino, ug humo kaayo.
13: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
12: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
14: Kung nangita kay kape alang sa himsog na panglawas, ani ana ang mga lamian nga kape sa mo ang Healthy Coffee Series. Barley Coffee, Rice Coffee o Turmeric Coffee. Ang Barley, Rice o Turmeric Coffee with Natural Stevia. Luwas nga imnon sa mga taong dunay diabetes o kinaham. Sa mga health conscious moms o mga profesional nga dunay healthy lifestyle. Hinimo sa AMNG Family Enterprise Incorporated. Mapalit sa Amesco Drug, Tesco Drug, Brigada Pharmacy, Rojo Pharmacy, Princess DS Drug House, Roa Pharmacy, 318 Pharmacy, Value Plus Pharmacy, Almico Drug, MD Drug, Golden Drug, Botica Karina, Botica Eva, Pharmacia Southern, Loishan Pharmacy, Pharmacia Hagunoy, Davao Central Convenience Store. Ug sa mga butikang duol nimo.
15: Wonder Banaba Plus. Wonder Banaba Plus.
16: Pinagsamang banaba and mangosteen sa isang food supplement, kaya mas epektibong herbal capsule.
17: Banaba lowers blood glucose in people with type 2 diabetes according to very early research.
18: Iwas diabetes. It lowers blood sugar.
19: Good for kidney problem.
2: Prevention. Avoid kidney stone formation.
4: Lowers blood pressure.
3: Maganda para sa mga hypertensive o may high blood.
14: Wonder Banaba Plus na!
10: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
16: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: may nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Vitron, subok na!
3: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniti, Balsawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Vitron Tablet nga dako kayog nakatabang sa mua, labi na sa kumbana nga nasakit. Na-stroke na siya, di na siya katindog, dili siya kalakaw. Kayo gani kay nakapalit ni Vitron Tablet, duha ka simana, gikan pagamit na mo, makalakaw-lakaw na siya, unya, ganahan na kay siya mukhaon. Magpasalamat yun ni sa Vitron Tablet.
2: Vitron, subok na!
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig kulang lang ka og sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Og sodium ascorbate kung vitamin C na mas gentle sa chan pero kusog mo support sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon kay ang busy nga tao dili pwede maluya.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug ug Jaylan Generics.
8: Nakasinati ka ba? O kalit nga pagkalipong? Murag nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin vertigo na! Ayaw maliwalaa ang balik-balik nga pagkalipong. Kung mapasagdan, makaapekto kini sa imong adlaw-adlaw nga lihok o trabaho. Ang solusyon, Verticure Capsule. 100% natural. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina nga makatabang sa pagpalig-on sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Ayaw hulata! Nga musamot pa ang lipong-lipong, mag-Verticure Capsule na! Verticure Capsule, kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
9: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
10: Idagan ako siya sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nagpalit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
9: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
11: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
12: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako bilhin.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.

0: You weren't listening to 92.3 Wild FM. It was Michael Jackson, Billie Jean. Yes, mga kabayan, kasabay niyo pa rin si DJ Kergat. Boarding for you, oras natin ngayon, alas 5.14 na 5.14 in the afternoon. Yan, maulan pa ba? Oo, sa lahat ng mga pauwi ngayon, galing work or nag-overtime, ay, laban lang kita sa life. And, ingat-ingat po and amping sa inyo ang pag-uli. If you are driving now, eyes on the road and ears on Wild FM. Hello, hello to Ma'am Felda Pugoy. Good afternoon. Mabugnaw nga hapon, kanimo Ate Kat-Kat, mga pinadayon ta. Ikapilang naman na nimo. Ikapilang higup naman na nimo, Ate Felds. Hello as well to Ma'am Alice Bentulan Buhion. Maayong hapon, kanimo ma'am. Ayan, and also to Ma'am Lina Reduya. Hello DJ Kat-Kat. Pakigreet ko sa akong anak nga si Prince Amora, Prince Aaron Amora, and Mama Pansang. Ridulia diha sa Tibungko. Maayong pagpaminaw kaninyo mga kawat. And thank you so much. Ayan. At ano gini nga, subdan o basa ang inyohang mga tuwag sa atong pangutana karong adlaw nga. Basta Lunes na gani. Ay, unsa man, unsa may naas sa Lunes ba? Ingo ni Sir Vejay Mahumot Apaw. Hello there, Sir Vejay. Sabi niya, basta Lunes, dugay kayo mahuman ang adlaw. Sige, raguro ni mong bantayan ang oras, no? Mao nang madugay na siya kuan, na isbog dito sa kuan. Madugay kuan ba? Madugay og, si tawag ani? Padayon, og, unsa man jud. Madugay isbog ang oras ba? Kaya sige ni mong bantayan. Ingon po ni Ma'am Inday sa Karam Intan. Good afternoon, ganin mo Ma'am Inday. Good afternoon, DJ Kat-Kat. Basta Lunes na gani, mubati na po ko og kalaay og kamingaw. Kaya ako na po isa mabilin din sa balay. O, diba? For how many years na naginabuhat ni Ma'am Inday? Grabe no, ang kamingaw gyo, diligid na tumasab. Makabungol gyo ng kamingaw usahay mga kawad. Nagining naanad ka nga kuan, na imuhang mga anak, na imuhang mister or mga iso nimo sa panimalay nga kanang nga time na muhawa na sila or mag-eskwela o trabaho niya ikaw na lang usa no makabati gyud kag ay grabe no ani gyud ang feeling sa kamingaw
1: tinuod
0: di ba daghan kadig mabuhat si Ma'am Inday sa iyang balay ba kay kuan kanang siya lang usa di ba kung si mo mabuhat Ma'am Inday mabuhat gyud kay na nimo
1: tinuod
0: makalaba kang bisag bag-o ra ka na humaglaba manglaba na pugka

0: Bisag bag-o ra nimo na hugasan ang mga plato, imong hugasan og usab. Bisag bag-o ra nimo na limpyuhan ang kusina og ang CR wherever. Ah, diba? Imo ang limpyuhan og usab kay ngon anak ka boring, ngon anak ka mingaw, imo ang kuan pa ni Malay. Ah, diba? Napod siya'y benefit on the other hand kay makalimpyo man ka, diba?
1: Tinood!
0: Hello to Lola Banji ko, mayong gabi, mayong hapon. Ayan. Ingon po di, Ma'am Leticia de Gondon, maayong hapon di siya kerkat. Basta Lunes, trabaho na sad. Ah, ganun talaga mga kawag. Ganun talaga yung reality, no? Araw-araw. Work days natin. Of course, hinahanglan yun natin mo report sa trabaho. Nabay tayo business na gina-handle, no? Hinahanglan yun natin siya ikuan. Hands-on dapat sa itong mga business, di ba mga kawal? So, isa pa na siya kagamay. Basta kay gipaningkamutan ni mo, no? Nagatrabaho ka with integrity. And you're doing your best sa imuhang trabaho or sa imuhang eskwela. Baka ron, i-reward gina ni Lord.
1: Tinood!
0: Eventually.
1: Tinood!
0: Hello, hello to Cyril Osama. May hapon ka ni mo, Sai. Maulan na hapon. Kanimo, Cyril. Para sa natin ngayon, alas 5:18 na, and you are still with DJ Kerkat. Sala pag-wild.
2: Time Check is brought to you by
3: Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan. Extra galing na. Up to 3% faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Time Check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanular.
4: Time Check is brought to you by United Home Supracid. Pag may acid, Supracid. United Home Supracid.
5: Time Check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
6: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajud lang!
7: Maglangay-langay pagyud ka na ay extra nga panlaban ana ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Oy, concerned ako! Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Gremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaunog exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
13: Unilab quality yan.
14: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
16: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
17: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
18: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Akoy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
20: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
21: Rexilo Forte!
22: Mas paspas, banat sa upat!
23: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
24: Unilab quality yan.
23: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Rexidol Forte. Mas paspas, banat opat.
26: Naay high cholesterol o diabetes?
27: Oh no!
26: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang o block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
27: Yes!
26: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
24: Unilab quality yan.
25: Say yes to the super fiber drink, GlucoPro.
28: Cheers sa barkada nating
29: night shift,
28: OT,
29: breadwinner.
28: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
29: Drink responsibly.
28: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
30: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
0: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos lindawas na akong mata. Halos magila ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Pag-ipa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay, sa pag-inom dito times, adi dyan na ko siya nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay. Nawala siya, nahilis ka na, makaayo dyan.
1: Rewards Club member ka? Ay, perfect! Sa MCCC Department Store, naana ang cool deals, hot rewards! Enjoy exclusive discounts on summer essentials, bundle deals, plus 200 peso cashback sa minimum spend ng 3,000 pesos on participating brands. Tipid na? Naka-cashback pa! February 15 to May 15, only sa MCCC Department Store Mintal o Vista Mall branches. For DTI Fair Trade Permit Number R11-DAV-022 Series of 2026. Terms and conditions apply.
2: Uy, Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
3: Ano yung power, Mars?
2: Kahit saan, makakapagluto ka na.
3: Ay, power, Mars!
2: Makakamura ka pa ng sobra?
3: Hala, power!
2: At sobrang dali pang gamitin.
3: Wow, power naman pala. Ano ba yan, Mars?
2: Eddie, power ka lang. Ang pangmalakasan na power ka lang para sa ating lahat, 1,200 pesos na lang.
3: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may power ka lang.
2: Kaya, bili na.
3: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.

0: It's now 5:34.
1: Oras hatod kaninyo sa Right Med. Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
2: Time Check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas, banat sa upat.
3: Hala, pag-wild.
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita?
4: Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pirmi ka. Apoy, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
11: United Home. Unilab yan.
12: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
13: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
14: Tagad na kaon ng oily food. Maka-acid na.
15: Pag may acid, Supra-Sid.
16: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, aron mahupay ang sakit sa tiyan.
17: United Home.
18: Unilab yan.
19: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Eh, naubos na ako ang tinda. Ug naghatod pa ko sa orders.
21: Ako, nagbantay sa shop, nag-ayo og laptop, nag-gym, ug naapay extra.
22: Unsang extra?
21: Extra time kay Mrs.
23: Kanang taga Mindanao, naay extra kanunay, dugang na paghago ug labing-labing. Gikan sa Maxvit, kargado og 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, tabang sa kusog sa lawas, aptik na utok, ug sa labing-labing with proper diet and exercise.
22: Extra gain. Extra rice!
24: Maxvit Cargado.
25: Unilab quality yan.
23: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mag-Maxvit para kargado ang lakas ng katawan. Listo ng isip at salambingan.
26: Basta na ay hilanat.
27: Dapat matik. Ibay Jessic.
26: Sa hilanat, hunahuna, unkun, unsay, luwas, makapaayo.
27: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
26: Dapat matik, iBiogesic!
18: Alagang Unilab yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
29: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
9: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang BBTU. Mag-Farix B araw-araw.
30: Himsuga po sa imong anak, uy.
31: Sos, masakitun po na.
30: At! Ang bata nga himsug tan-awon, mahimo gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugzeline Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Zeline Plus araw-araw.
25: Unilab quality yan.
9: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay. Drink responsibly.
32: Hello?
33: Hello ga! Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Problema siya kung asa niya pa eskwelahan ang iyang anak nung bag-o lang ni-graduate sa senior high school.
32: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon, sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
33: Mauni ang eskwelahan. kailangan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
32: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
33: Sige ga, salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
32: Mwah! Love you too ga! Bye!
0: Mwah! Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Bolton Street, Davao City.
2: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10 og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
3: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
4: Kana kinalota ganyan niya, napahas, wala tabuan, buhok, matoy, butangan na tog yakin, nanupo dito.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil, mapalit sa mga butika.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
7: What?

0: It's now 5:46.
1: Time Check is brought to you by Aluminum Hydroxide Magnesium Hydroxide Simethicone Cremel S. Hyperbilis. Bilis hyperacidity in as fast as 5 minutes. This Time Check is brought to you by MaxFit. Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan. Listo ng isip at salambingan.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift!
2: OT!
3: Breadwinner!
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: Pre, naubos na ako ang tinda. Ug naghatod pa ko sa orders.
5: Ako, nagbantay sa shop, nag-ayo og laptop, nag-gym, ug naapay extra.
4: Unsang extra?
5: Extra time kay Mrs.
6: Kanang taga Mindanao, naay extra kanunay. Dugang na paghago ug labing-labing. Gikan sa MaxFit. Kargado og 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly. Tabang sa kusog sa lawas. Aptik na utok ug sa labing-labing. With proper diet and exercise.
4: Extra gain? Extra rice.
7: MaxFit Kargado.
8: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan. Listo ng isip at salambingan.
9: Naulian na ka, ma?
10: Wala pa.
9: Naulian na ka, ma?
10: Wala pa.
9: Naulian na ka, ma?
10: Wala pa.
9: Nga nang dugay man ang sip-on, ma.
11: Kung naay sip-on, muhinay ang immunity, maong dugay maulian. Pag Neozep Z Plus Forte, karon nanay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation. Aron paspas maulian sa sip-on symptoms sa sulod sa duhahan tutulo ka adlaw o banang saktong kaon og exercise. Maong mabalik ang kalipay sa mga gusto ni mong himuon.
9: Naulian na ka, ma?
10: Gahapon pa.
9: Maayo ha, oy!
11: Basta Neozep Z Plus Forte, karon naay zinc.
8: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
14: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
15: Unilab yan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, malate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Rise to the summit, drink up.
19: The right hydration matters.
20: To perform.
21: To win.
19: To rise above challenges.
22: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
19: Fuel your peak.
21: With the right hydration.
19: With the right minerals.
18: Drink up. Fuel up. Rise up.
19: Summit Natural Drinking Water.
1: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
23: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift!
2: OT!
3: Breadwinner!
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
24: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
8: Unilab quality yan.
25: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
0: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulungol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kay kayo na ang mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa Osaka Adlaw, mga 1 week, nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz yun siya. Siya nang wala ang iyahang bukol. Dahan kayong salamat.
4: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
5: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, pinong-pino, og humo kaayo. Tilawig yun, ma.
4: Mmm, lamig yun kaayo, nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, pino, og humo kaayo.
5: Ma, kabalo na yun kaon sa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends, og sa tanang okasyon.
4: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
7: Paminawon ta ang testimonya sa makapamatuod kung unsa kay epektibo ang Wonder Banaba Plus.
10: Ako si Alex Hamigin, sir, taga Karumin, Cagayan de Oro City, sir. Dako kayong tabang ang Wonder Banaba Plus, sir, kay tungod na ulian ang problema sa akong pagpangi. E sa una, sakit gid kayo, sir. Di ginako makayaw sa hayo. Mong nagpasalamat ko sa Wonder Banaba Plus, na ulian gid ko. Okay na gid kayong pamati, sir. Salamat kayo sa inyong grupo sa Wonder Banaba Plus.
20: Wonder Banaba Plus na!
26: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
27: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: It's now 5:58.
1: Time check is brought to you by Downy. Downy, rock the rub, bango bango.
2: Time check is brought to you by Tandwai 5 years. Tibay ng loob, tibay Tandwai.
3: Time check is brought to you by
2: Gluco Pro. Say yes to super fiber drink. Gluco Pro.
4: Hala, pag wild.
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana ang mga bisita?
5: Kadyot lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
6: Naa! Bisag pang Sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direta.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Himsuga po sa imong anak, uy.
12: Sos, masakitun po no.
13: At!
14: Ang bata nga himsug tan-awon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugselin Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magselin Plus. Araw-araw.
9: Unilab quality yan.
10: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
9: United Home. Unilab yan.
16: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
17: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
18: Tagag na kaon nga oily food. Maka-acid na.
19: Pag may acid, Supra-acid.
18: United Home Supra-acid. Supra-acid, sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
9: United Home.
20: Unilab yan.
16: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-acid. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Kung RightMed ang gisaligan, ipugos ug pangayua.
22: Basta RightMed, dito na ko sa nailhan ako ug ako nang nasaligan. Kaya, basta RightMed.
23: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
24: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin, nagumaling kayo.
25: Ang topic nato karong adlaw, ang top 5 plans nga dili madayon. Number 5, magdigom nako.
26: Relate. January 1 pa lang, na ako'y gi-add to cart.
25: Number 4, new year, new hobby.
26: Sahi man gyud pakatapol kaayo nga tuon og new skill.
25: Number 3, magsugod og galingong negosyo.
26: Daghan nato ganahan magka-negosyo pero magtuo ta nga waay oras.
25: Number 2, magja-fun with friends.
26: Sinood na kanang mga hiling mag-Japan? Halos taman na sa GC.
25: Ang top plan na di gid madayon, magbalik alindog na mi.
26: Guilty ko, Ana. Lisod, bumalik sa gym kung gikan ka nagsakit, oy.
25: Pero kahit baba mo nga nung di madayon ang mga plano, dili tungod wala tay time. Walang may follow through. Kulang magin mog energy. Basin bagsak sa in immunity.
26: Sakto. Wala yung mahitabok sa plano kung wala sad mo energy to make them come true. Lami na kung pirmi ka magka-flu.
25: Pag-Enervon Z-Plus na mo, mutabang ni ugatag og extra energy o magpabaskog sa immunity with proper diet and exercise. Aron ang mga plano nyo sa kinabuhi. Finally, matinood na!
26: Maong make it happen, Enervon Z Plus!
25: Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
28: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang BBTO. Mag-Farix B araw-araw.
29: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tandwai. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tandwai.
30: Drink responsibly.
29: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tandwai.
30: Drink responsibly.
31: Ang likot-likot kembot bawat kibot.
32: Mag-charming breathable panty liners every day. For everywhere confidence. pH balance. And may breathable back sheet pa. Iwas skin irritation.
31: Kembot bawat kibot. Charming.
1: Gusto ba nimong mawagtang ang imong kauhaw? Suwayi ang yummy delicious juice. Lambi kayo siya na makawala sa imong kauhaw. Oo, kay ako na kining natilawan. Busa, ayaw pa uwahi. Palit na, aron imong masinati ang kalami sa yummy delicious juice. Nga naay pito ka mga flavors. Sagot gulaman, pineapple, red iced tea, blue lemonade, lemon iced tea, cucumber, and orange. Ang yummy delicious juice. Lamian na, makadaginot ka pa. Hinimo sa AMNG Family Enterprise. Mapalit sa Lots for Less Supermarket, NCCC Supermarket, JS Gaisano Supermarket, ER Supermarkets in Davao Oriental, Public Markets, ug sa mga sari-sari store nga duol nimo.
0: Kapoy na ba? O sige kalimot? Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Pase lang imong utok, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus o mental alertness. Para mas klaro ang paguna-una o para mas uptake ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Perfect kini para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, o pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Ayaw tuguti nga ang kalimot makababag sa imong adlaw. Memo Smart Capsule. Para sa kusog na memorya, kusog po ang diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Vitron, subok na.
2: Juan, Marvin, Ambasakan, Tagaynitaw. Ang Vitron Drop, epektibo gid siya nga vitamin C. Sa pag-inom pa lang niya, nakatulog dayon siya. Tapos kusog na siya mututoy. Tapos na yan tulog.
3: Sa una day?
2: Mugmata siya.
3: Niya karon, okay na yan tulog.
2: Okay na yan tulog.
3: So good, nakainom o...
2: Vitron Drop.
3: Ilang edad sa imong bata, sir?
2: 4 months. Kusog siya mo tutoy. Lingas kayo, basta makamata na siya.
1: Vitron. Subok na!
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kabaw baka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata. Delikado, maong aniya. Ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa og New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga vitamin ug minerales. Nagiusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata og labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3. Pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eyebright, ginkgo biloba, grape seed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin, og vitamin A, C, and E. Maong pag Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved. Therapeutic claim. Wild!

0: You weren't listening to 92.3 Wild FM's Backstreet Boys. Everybody. How's everybody right there? Ayan, oras natin ngayon, alas 6:14 na po, ay 6:14 in the evening, maayong, maadyong gabi isa tanan. Ay, kamusta yung, ano natin dyan, paminsar natin dyan? Nag-prepare na ba for dinner? O si panihapon, o si sudan na itong lami karong adlawa? Palami agi yung sudan karon kay Monday ba ya? At ang naging niya, humanunog basa ang inyuhang mga tubag sa atong pangutan na karong adlaw nga. Basta Lunes gani? Hoy! Hello to you, Ma'am May Silvano. Sabi ni Ma'am May, hi DJ Kerkat. Basta Lunes na gani, ting arangkada na sad. Yes, balik alindog, balik trabaho na naman tayo, ano? Ingon po ni Sir Raymond John Santos Sildes. Kapoy kay, ay, uberhang daw. O, lagi. Na overhang, na sobraan po, oy. Drink responsibly lagi. Basta pagkaugma na ni trabaho. Tino! Di na magpalabi. Discipline yourself. Diba? Kay for sure, ikaw ragin ang mag-antos na inigaugma niya, overhang ka. Ay, nako, sinasabi ko sa iyo. Ingon po ni Sir Rest Ultras, mayung hapon di siya, Kerkat. Basta Lunes na gani, maningkamot na pod! That is right. Ingon po ni Rastafi Curry, hello to you. Basta magpatugtog lagi kong bini mo, comment kay ni siya. Sabi niya, basta Lunes na gani, sugod na po taog. Request og bini sa pinakagwapa na DJ sa Wild FM. Tarungagid na diha. Tarungag yun. Tarungag yung kugitik. Kaya hindi na gito ka mapakuanan, ma-requestan sa imo hang bini, no? Gitikag yung tama na akong lapa-lapa. Ingon pa limang Concepcion Pipino Abalye. Hello, pretty kid cat. Basta Lunes na gani, magplano unsay maayo para sa tibuok si Mana. Dili magpaluya-luya kay musamot og kalaay. That is right, good ma'am, no? Pero dili lang karong adlaw atong hunahunaon, but also tomorrow and for the next day na po, no? Kay syempre, mas maayo man ang maghunahuna tag-advance, no? Kaysa kuan ba, maka-cut off guard ta, dili ta makahunahuna or maka-desisyon dayon sa ato mga ginatinguha every single day. Sakto kay ning ginabuhat. Mama gid si Ma'am Concepcion. Kay dili lang karon ang ginahunahuna, pati ang ugma, pati ang next week, no?
1: Tinood.
0: Ayan. Ingon po ni Sir Jenrix Arroyan, mag-wait sa imong live DJ. Pasensya na kayo, hindi ako naka-live ngayong araw. Kasi meron akong pupuntahan and lain po kayo mag-live ko nung dali ra po kaayo ko. Mas mayo man ang makastusturya po taga ginagmay po. O hagwaon lang tamo. Pag mag-live ko, hagwaon lang tamo. Inan na lang kadali mga 5 minutes, mag-out na dayong ko. Diba? Kasi may dili ganahan na. Tomorrow na lang, I will, tomorrow sa Black App, I will, live tomorrow. Ayan, tomorrow ka na lang mag-wait, sir.

0: Wait ka until tomorrow. Kung makapaabot pa ka. Oras natin ngayon, alas 6:17 na, and you are still with DJ Kirkat. Hala pag wild.
1: Time Check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3% faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Time Check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanular.
2: Time Check is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
3: Oras, hatod ka ninyo sa RightMed. Di kalidad at abot kayang gamot? Ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
4: Halamang wild! Wild FM.
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ala pagwa!
11: Tagad na kaon ng oily food. Maka-acid na.
12: Pag may acid, Supra-Sid.
13: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
14: United Home.
15: Unilab yan.
16: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
18: Unilab quality yan.
16: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
10: Ala pag wild!
19: Pre, naubos na ako ang tinda ug naghatod pa ko sa orders.
10: Ako, nagbantay sa shop, nag-ayo og laptop, nag-gym ug naapay extra.
19: Unsang extra?
10: Extra time kay Mrs.
5: Kanang taga Mindanao, naay extra kanunay, dugang na paghago ug labing-labing. Gikan sa Maxvit, kargado og 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly. Tabang sa kusog sa lawas, aptik na utok ug sa labing-labing with proper diet and exercise.
19: Extra gain?
10: Extra rice.
3: Maxvit kargado.
6: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mag-Maxvit para kargado ang lakas ng katawan. Listo ng isip at salambingan.
7: Basta na ay hilanat.
2: Dapat matik. Ibay Jessic.
7: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
2: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
7: Dapat matik, iBiogesic.
15: Alagang Unilab yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ala pag wild!
1: Ako eh, nabugat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
17: Rexidol Forte!
15: Mas paspas, banat sa upat!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Rexidol Forte. Mas paspas, banat sa upat.
19: Naay high cholesterol o diabetes?
13: Oh no!
19: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
13: Yes!
19: Say yes to GlucoPro.
9: Use under medical supervision.
6: Unilab quality yan.
3: Say yes to the super fiber drink, GlucoPro.
20: Cheers sa barkada nating
21: night shift,
20: OT,
21: breadwinner.
20: Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama.
21: Drink responsibly.
20: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
10: Ala pag wild!
22: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Ang EXL Makabuhay Plus, gikan sa mga halamang gamot na makabuhay. Kauban ang 17 ka-ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambol, serpentina, sodium ascorbate, o vitamins B1, B6, o B12. Usa kini ka dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi o layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang
0: kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa Makabit.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
2: Isagot na ang power, Day.
1: Ganahan ka. Bisag-asa, makaluto na ka.
2: Power!
1: Makabarato, padyod kag maayo.
2: Hala, power!
1: Sayon, padyod kaayo gamiton.
2: Ay, hala! Power! Usa na, Day?
1: Ay, syempre. Wa na'y lain, kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
2: Hala, no? Power! Jadi ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
1: Ay, syempre, Day. Busa, palit na.
3: Basta LPG. Price Gas. Basta Price Gas LPG.
4: Hala pag wild!
5: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon.
6: Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon?
7: Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig kulang lang ka o sustansya.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Ug sodium ascorbate, kung vitamin C, na mas gentle sa chan. Pero kusog, musupport sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, ug mas ready mo atubang sa trabaho o obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon ng Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon. Kaya ang busy nga tao, dili pwede maluya.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.

0: It's now 6:29.
1: That time check is brought to you by Wonder Oil. Arthritis, rheuma, sakit sa katawan. Wonder Herbal Oil, pampatanggal ng stress. Wonder Herbal Oil, mabango, hindi masakit sa balat.
0: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas, banat sa upat.
2: Hala, pag wild.
3: Wild.
4: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ala pagwild.
6: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug nang loose pad, basin anemia na ug ang mutabang aron healthy ang blood ug naay healthy glow. United Home for sulfate iron with proper diet and exercise.
7: United Home.
8: Unilabyan.
6: Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. If symptoms persist, consult your doctor.
9: United Home for sulfate iron. Healthy blood para sa healthy glow.
10: Kung Right Med ang gisaligan, ipugos ug pangayua.
11: Basta Right Med. Didto nako sa nailhan nako ug ako nang nasaligan. Kaya basta Right Med.
12: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin, nagumaling kayo.
5: Ala pagwild!
13: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu!
14: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab yan.
15: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
17: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Walang BBTO, mag-Farix B araw-araw.
19: Himsuga po sa imong anak, uy.
20: Sos, masakitun po na.
21: At...
19: Ang bata nga himsugtan awon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugselin Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magselin Plus araw-araw.
8: Unilab quality yan.
17: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selin Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ala pagwild.
22: Hello.
23: Hello ga. Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Naproblema siya kung asa niya pa-eskwelahon ang iyang anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
22: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Ug naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon. Sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
23: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
22: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
23: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
22: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
24: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
25: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10 og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026. Nurses Licensure Examination.
0: Animal Vita.
1: Ako si Romilly Dondon. Taga-glance ng ganit pa, Ben. Dugay na magod niya akong mga baktin. Gikan pa ni sa akong suon niya. Dugay kayo siya ni tubo. Tapos, nakadungog man ko ano ni Kuya Kurt sa Animal Vita. Niya, aningon mo na akong papa nga. Sisisingan kaya natin. Try na ako mga ano... 1 week pa lang. Ganahan na sila magkaon. Tagapaghatag na ko sila. Mahurot na nila. Tagapasalamat yung kway kay. Kung wala nang Animal Vita, managko ka ha.
0: Animal Vita,
2: a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
3: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ala pagwild!
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o operahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, HB1 Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, ug sa ubang mga butik.
21: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire aron niubos ang iyang blood sugar level.
26: Nina, taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
21: Nagamintin kagapon sa Serpentina?
26: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa day ko, nagbaba ang sugar ko.
21: Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na, mapalit sa mga butika.
0: Vitron, subok na!
27: Si Rosilyn Barbon taga Barangay Patimanes diri sa General Santos City. Dako kay akong kalipay sa bang kay tinawag lang diri sa Panghambog. Akong anak ako pa na ko di pa tumar og Vitron syrup. Dali sakit, dali ubhon, dali tipunon. Nag-uol kay ko sir kay ang sulti sa doktor allergic ko na sa abog. Dako kay akong kalipay sir kay nara day sa radyo ang Vitron syrup.
0: Vitron syrup, multivitamins plus iron.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Wild.

0: foundation.
1: With the right minerals.
2: Summit Natural Drinking Water.
3: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right mineral.
4: Ala pag-wild!
5: Ang ikot-ikot, kembot, bawat kibot.
6: Mag-charming breathable panty liners every day. For everywhere confidence, pH balance, and may breathable back sheet pa. Iwas skin irritation.
5: Kembot, bawat kibot. Charming!
7: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo nabuntoran Davao de Oro. Una jud gikalentura lang ni siya na tingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor pag uli na mo ning tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo mata ko kadlawon masakit jud. Kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duhan ako katuig, ginanto sa iyang sakit. Maon na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
4: Makabuhay! Ala pag wild!
9: Rewards Club member ka? Ay, perfect! Sa NCCC Department Store, naana ang cool deals, hot rewards! Enjoy exclusive discounts on summer essentials, bundle deals, plus 200 peso cashback sa minimum spend ng 3,000 pesos on participating brands. Tipid na? Naka-cashback pa! February 15 to May 15, only sa NCCC Department Store Mintal o Vista Mall branches. For DTI Fair Trade Permit Number R11-DAV-022 Series of 2026. Terms and conditions apply.
10: V-Tron, subuk na.
11: Si Stable Aslag, taga-tumpagon, video. Maayo ka ay sa tanang tambal.
12: Mm-hmm.
11: Ay sa una, man ko makatulog o makamata ko kadlaw na. Makamata ko sa alas 3, di na din ko makabalik o tulog. Pero pag inom na ako sa V-Tron,
12: okay.
11: Alas 7 na ko sa buntag makamata, oy. O, makatulog na kong tarong. Maayo gid ang V-Tron. Basta naghangyo ko sa tanan, nga mo palit gid sa V-Tron tablet.
10: V-Tron, subuk na.
13: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
14: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Gikapoy ka ba?
10: Mag-Aerovit Capsule na!
15: Stress ka ba?
10: Mag-Aerovit Capsule na!
15: Kulang ka ba sa tulog?
10: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
15: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
10: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
14: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ala pag wild!
16: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
17: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, pinong-pino og humo kaayo. Tilawig yun ma.
16: Mmm, lamig yun kaayo nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, pino, o gumo kaayo.
17: Ma, kabalo na yun ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends, o sa tanang okasyon.
16: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.

0: It's now 6:58.
1: That time check is brought to you by Price Gas with free delivery service. Just dial 98000. 1 hour delivery guaranteed.
2: Atong oras, hatod ka na to sa Plemex Forte Syrup and Capsule. Luag ang paginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
3: Hala, pag wild. Wild.
4: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ala pagwild.
6: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug nang loose pad, basin anemia na.
7: Ug ang mutabang aron healthy ang blood ug naay healthy glow. United Home for sulfate iron with proper diet and exercise.
8: United Home. Unilabyan.
7: Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. If symptoms persist, consult your doctor.
9: United Home for sulfate iron. Healthy blood para sa healthy glow.
10: Oh, DJ Steph, kamusta? Murag luya lagi ka.
11: Gisapot lagi ko sa akong kaugalingon lately.
10: Nga naman.
11: Kuan manggod, di lang ikaw nakabantay ang uban sa nakabantay sa akong kaluya. Maunang KJ kunuko. Sige na lang kong pasalig na next time na lang ang mga lakaw sa life. Gusto unta ko pero wa mang kuigana. Pirmisag kong magkasakit. Sige na lang tag next time, ani.
10: Agoy, kahibaw ko, ana. Feeling na ko, wala na kay energy. Oh guys, basig ka-relate pod mo, ani. Energy is important. Important sad nga dili kadali magkasakit. Niagi po ko, ana, actually.
11: Unsay mong gibuhat?
10: Nag-Enervon Z Plus ko. Dakong tabang ni sa ako. Labi nagdaghan ta gusto buhaton sa life. Nakay extra energy from B vitamins, napagyo kay stronger immunity from zinc o vitamin C with proper diet and exercise. Tabang aron dili ka pirmi magkasakit.
11: Sakto para ang next time na ko, matinood na this time. I'll make it happen with Enervon Z Plus.
10: Oh, kadungog mo ato guys. I-share po niya akong tips sa uban.
12: Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ala pagwild!
13: Naulian na ka ma?
10: Wala pa.
13: Naulian na ka ma?
10: Wala pa.
13: Naulian na ka ma?
10: Wala pa.
13: Nga nung dugay man ang sip-on ma.
14: Kung naay sip-on, muhina yung immunity, maung dugay maulian.
15: Pag Niazep Z Plus Forte, karon naanay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation. Aron paspas maulian sa sip-on symptoms, sa sulod sa duhahan tutulo ka adlaw, uban ang saktong kaon o exercise. Maung mabalik ang kalipay sa mga gusto ni mong himuon.
13: Naulian na ka ma?
10: Gahapon pa!
13: Maayo ka, uy!
15: Basta Niazep Z Plus Forte, karon naay zinc.
16: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niazep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
18: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
19: Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ala pagwild.
20: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw, kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang may bagong Revicon, ang Strongman's multivitamin. May 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
16: Unilab quality yan.
21: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Himsuga po sa imong anak, uy.
23: Sos, masakiton po no.
22: At ang bata nga himsog tan-awon, mahimo gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugselin Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magselin Plus araw-araw.
16: Unilab quality yan.
24: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ala pagwild!
25: Paminawon ta ang testimonya sa makapamatuod kung unsa ka epektibo ang Wonder Banaba Plus.
26: Pangihigin ako, kanang magbawas ko. Primero inom na ako, tulo ka buhok, 3 times a day, 4 days, nag 2 times a day na pugo. Pero nag 1 times a day na lang, magabihibit ka, sige mata-mata, di na magbalik ka ikdolog. Pero mata ko, kaglaw, alam mo na, mangihig lang ko. Alin, nagadiri sa kuhan, maramag.
27: Wonder Banaba Plus!
28: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
29: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang dinhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
0: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta Lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Ala, pag-wild!
2: Magaginig ka nan! Kung ang inyong anak nalira makalimot o glisod makafocus sa klase, pasin kulang siya o suporta sa pag-develop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup! Brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon o suporta sa utok sa bata para mas maayo ang memorya, focus o pagsabot sa leksyon para ang bata aktibo sa klase, daling makatuon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup. Mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon.
3: Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: Sunfall Plus Gold.
6: Ko si Melissa, na ako diabetes. Pero sa naay nakasulti na ako, masuwayan o tumar ang Sunfall Plus Gold. Duha ka kapsula o tulog ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nangilindot na ang akoang pamatian.
4: Sunfall Plus Gold. Mas pinamakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Sunfall Plus Gold.
6: Ko si Melissa, na ako diabetes. Pero sa naay nakasulti na ako, masuwayan o tumar ang Sunfall Plus Gold. Duha ka kapsula o tulog ka beses sa usa ka adlaw. Sulod sa duha ka semana, nangilindot na ang akoang pamatian.
4: Sunfall Plus Gold. Mas pinamakas, pinagaling, pinahusay. Mapat sa mga butika.
29: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Wild!

0: kung RiteMed ang gisaligan, ipugos ug pangayua.
1: Basta RiteMed, didto nako sa nailhan nako ug ako nang nasaligan. Kaya basta RiteMed.
2: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RiteMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
5: Pre, naubos na ako ang tinda. Ug naghatod pa ko sa orders.
6: Ako, nagbantay sa shop. Nag-ayo og laptop, nag-gym, ug naapay extra.
5: Unsang extra?
6: Extra time kay Mrs.
7: Kanang taga Mindanao, naay extra kanunay. Dugang na paghago ug labing-labing. Gikan sa Maxvit. Kargado og 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly. Tabang sa kusog sa lawas. Aptik na utok ug sa labing-labing. With proper diet and exercise.
5: Extra gain?
6: Extra rice.
8: Maxvit Kargado. Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mag Maxvit para kargado ang lakas ng katawan. Listo ng isip at salambingan.
10: Basta na ay hilanat.
11: Dapat matik. Ibay Jessic.
10: Sa hilanat, hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
11: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribes sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
10: Dapat matik, iBiogesic!
12: Alagang Unilab yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
15: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
16: Rexidol Forte!
17: Mas paspas, banat sa upat!
18: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Rexidol Forte. Mas paspas, banat sa upat.
19: Naay high cholesterol o diabetes?
20: Oh no!
19: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang o block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
20: Yes!
19: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
12: Unilab quality yan.
9: Say yes to the super fiber drink, GlucoPro.

0: XL. Makabuhay Plus. Gikan sa mga halamang gamot na makabuhay. Kauban ang 17 ka-ingredients sama sa ashitaba. Garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambo, serpentina, sodium ascorbate, o vitamins B1, B6, o B12. O sa kinik ka dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi o layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
1: Makabuhay. Ala pag wild!
2: It's a cool summer at Evanston. Get a free aircon with your Metrobank credit card. Enjoy low installment deals with Union Bank GCash discounts. Or buy now, pay later up to 24 months. No credit card? No problem. Easy installment with Baratong Appliance Pahulugan. One valid ID, 0% interest plus freebies. Only at the country's number one appliance store, Evanston. Visit us at the second level of Breeza Mall Davao, fourth level G Mall Bahada, and CCC Mall Buhangin, and third level G-Mall Tagum.
3: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
4: Bisagot na ang power, Day.
3: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
4: Power!
3: Makabarato, padyod kag maayo.
4: Hala, power!
3: Sayon, padyod kaayo gamiton.
4: Ay, hala! Power! Usa din na, Day?
3: Ay, syempre. Wa na'y lain, kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
4: Hala, no? Power! Diyo di ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
3: Ay, syempre, Day. Musa, palit na.
5: Basta LPG. Price Gas, basta Price Gas LPG.
6: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati o dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan, basig gulang lang ka og sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients, ug sodium ascorbate kag vitamin C nga mas gentle sa chan pero kusog mo support sa immune system para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon. Kay ang busy nga tao, dili pwede maluya.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
8: Vitron, subok na!
9: Ikaw ang isa si Bibi Mohandag Tagda, Datal Bukay Plan, Rangalipa din. Ay, kinimung anak mo ko, sir. Sudo na ko siya, Vitron 3 months, pero mag 7 months na siya. Karoon, pustol kayo mo, Bibi. Tapos, ganaan kayo sa matulog. Pag may pag siya, ang gini mo patulogon na yun, na, lagsi
8: Subuk na.
10: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
11: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. So you
2: still... Vertical Horizon is coming to Davao. You heard it right. Your favorite alternative rock band will perform live in Davao City. On May 20, 2026 at SMX Convention Center, SM Lanang Premier. Buy your tickets now at SM Cinemas and SM Tickets. Vertical Horizon, live in Davao. Brought to you by Blue Posts, Boiling Crabs and Shrimps. Vertical Horizon, live in Davao. Be there.

0: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Magremel S tablet. The best brand for hyperacidity based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection. Ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex, the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
4: Himsuga po sa imong anak, uy.
5: Sos, masakiton po no.
4: At ang bata nga himsog tan-awon, mahimo gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugselin Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magselin Plus araw-araw.
2: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
8: United Home. Unilab yan.
9: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
11: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
12: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Walang BBTO, mag Farex B araw-araw.
14: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
15: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
16: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
17: 92.3 Wild FM!
18: Happy Fiesta!
19: Kinahanglan, extra ang anda.
18: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
19: Naana mga bisita?
18: Kadyot lang!
20: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
19: Wow! Mas maayo pa?
20: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
19: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
18: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta!
20: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
22: Hello?
23: Hello ga! Nag-chat sa ako si Paring Ruti. Na-problema siya kung asa niya pa-eskulahon ang iyang anak. Mga bago lang ni-graduate. Sa senior high school.
22: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Ug naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon. Sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
23: Kailahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ka.
22: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Og taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
23: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
22: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
0: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMAIN, Bolton Street, Davao City.
1: Congratulations, Shira Lumanta og Elrugen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
3: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Fiol Pascual po, pa-easy easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
25: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihulip sa inyong mga pamahaw. Gihimo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion, makatabang sa regular ng pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na!
26: Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
27: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
28: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 Capsule, cholesterol and fat-free. MX3 Capsule, dito ako believe.
29: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: Wild

0: kinahanglan, extra ang handa. Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
1: Naana mga bisita?
0: Kadyot lang!
2: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas maayo pa?
2: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
1: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direkta.
2: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Dagag na kaon nga oily food. Maka-acid na.
7: Pag may acid, Supra-Sid.
8: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
9: United Home.
10: Unilab yan.
11: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kung RightMed ang gisaligan, ipugos ug pangayua.
13: Basta RightMed. Dito na ko sa nailhan ako ug ako nang nasaligan. Kaya, basta RightMed.
14: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ni kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin, nagumaling kayo.
17: Oh, kumusta man tong nagsulti nga, 2026 is gonna be my year. Daan na may progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals na gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me kung wala kay energy. Unya masakiton pagyug ka. Bisag ayuhon ni mog plano, lisod ginay achieve kung bagsak ang energy. Apil ang imong immunity. Dili man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation. Abi ni mo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kuwang yug ka sa energy. Unsa man, hantud planning, booking o imagining na lang yug ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na! Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Naay high cholesterol o diabetes?
19: Oh no!
18: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
19: Yes!
18: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
20: Unilab quality yan.
21: Say yes to the super fiber drink, GlucoPro.
22: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
20: Unilab quality yan.
23: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ang

0: Virginia.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nagkabata ug nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuot. Ginama kini sa mga natural na sangkap nga siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay. Wild
3: FM. Day, kabalo na ka sa power nga balita?
4: Isagot na ang power, Day.
3: Ganahan ka, bisag asa, makaluto na ka.
4: Power!
3: Makabarato, padyod kag maayo.
4: Hala, power!
3: Sayon, padyod kaayo gamiton.
4: Ay, hala! Power! Usa din na, Day?
3: Ay, syempre, wa na'y lain kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
4: Hala, no? Power? Jodi ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
3: Ay, syempre, Day. Usa, palit na.
5: Basta LPG. Price Gas, basta Price Gas LPG.
6: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
7: Hala nay, lahira gyud ang Angelina. Puti, pinong-pino og humo kaayo. Tilawi gyud na.
6: Lami gyud kaayo nak. Lahira gyud ang Angelina. Puti, pino og humo kaayo.
7: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
6: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
8: Nakasinati ka ba? O kalit nga pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin vertigo na! Ayaw baliwalaa ang balik-balik nga pagkalipong. Kung mapasagdan, makaapekto kini sa imong adlaw-adlaw nga lihok o trabaho. Ang solusyon, Verticure Capsule. 100% natural. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina nga makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Ayaw hulata! Ngamusamot pa ang lipong-lipong. Mag-Verticure Capsule na! Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
9: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig kulang lang ka o sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Ug sodium ascorbate, kod vitamin C, na mas gentle sa chine, pero kusog mo support sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, ug mas ready mo atubang sa trabaho o obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon. Kay ang busy nga tao, dili pwede maluya.
10: Ang Magnum C Herbal Capsule, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
11: Kabaw ba ka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata? Delikado, maong aniya. Ang Lutein Plus, with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus, adunay 18-in-1 ng vitamin at minerales. Nag-iusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eyebright, ginkgo biloba, grape seed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin, o vitamin A, C, and E. Maong pag-Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved. Therapeutic claim.

0: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medsra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
4: Himsuga po sa imong anak, uy.
5: Sos, masakitun po no.
4: At ang bata nga himsog tan-awon, mahimo gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo ug Celine Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
2: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
8: United Home. Unilab yan.
9: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
11: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
12: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Walang BBTO. Mag Farix B araw-araw.
14: Ala pag wild!
15: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu!
16: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan.
6: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Naulian na ka ma?
18: Wala pa.
17: Naulian na ka ma?
18: Wala pa.
17: Naulian na ka ma?
18: Wala pa.
17: Nga nang dugay man ang sipon na ma?
2: Kung naay sipon, muhinay ang immunity, maong dugay maulian. Pag Niozep C Plus Forte, karon naanay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation, aron paspas maulian sa sipon symptoms sa sulod sa duha hangtod tulo ka adlaw uban ang saktong kaon og exercise. Maong mabalik ang kalipay sa mga gusto nimong himuon.
17: Naulian na ka ma?
18: Gahapon pa.
17: Maayo ha oy.
2: Basta Niozep C Plus Forte, karon naay zinc.
6: Unilab quality yan. Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sunphone Plus Gold.
20: Ako si Andrew. Ang akong punggol sa nawong dahang kaayo sa akong likod na akong iyaan nga mag-cleansing pag tumarog Sunphone Plus Gold. Akong isulayan nun yung 3 times a day. After 3 weeks, wala na akong punggol.
19: Sunphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinapusay. Mapalit sa mga butika. Sunphone Plus Gold.
20: Ako si Andrew. Ang akong punggol sa nawong dahang kaayo sa akong likod na akong iyaan nga mag-cleansing pag tumarog Sunphone Plus Gold. Akong isulayan nun yung 3 times a day. After 3 weeks, wala na akong punggol.
19: Sunphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinapusay. Mapalit sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Sa tambal nga barato,
22: Rojon Pharmacy ta.
21: Sa tambal nga bag-o,
22: Rojon Pharmacy ta.
21: Sa tambal nga kompleto,
22: Rojon Pharmacy ta.
21: Sa paspas nga serbisyo,
22: Rojon Pharmacy ta.
21: Sa duulang maadtuan,
22: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy, perme barato. Sa una pa, hantod karon.
23: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
24: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Wild!

0: kinahanglan, extra ang handa. Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
1: Naana mga bisita? Kadyot lang!
2: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas maayo pa?
2: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
1: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direkta.
2: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Naubos na ako ang tinda. Ug naghatod pa ko sa orders.
7: Ako, nagbantay sa shop. Nag-ayo og laptop. Nag-gym. Ug naapay extra.
6: Unsang extra?
7: Extra time kay misis.
8: Kadang taga Mindanao, naay extra kanunay. Dugang na paghago ug labing-labing. Gikan sa Maxvit. Kargado og 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly. Tabang sa kusog sa lawas. Aptik na utok. Ug sa labing-labing. With proper diet and exercise.
7: Extra gain? Extra rice?
9: Maxvit Kargado.
4: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mag Maxvit para kar

0: nga di gid madayon, magbalik alindog nami.
1: Guilty ko ana. Lisod sa bumalik sa gym kung gikan ka nagsakit oy.
0: Pero kahit baba mo nga nung di madayon ang mga plano, dili tungod wala tay time. Walang may follow through. Kulang magin mog energy. Basin bagsak sa in immunity.
1: Sakto. Wala yung mahitabok sa plano kung wala sad mo energy to make them come true. Labi na kung pirmi ka magka-flu.
0: Pag Enervon Z-Plus na mo, mutabang ni ugatag og extra energy ug magpabaskog sa immunity with proper diet and exercise. Aron ang mga plano nimo sa kinabuhi finally matinood na.
1: Maong make it happen Enervon Z-Plus.
0: Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z-Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kuy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko ana.
4: Paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexidol Forte, mas paspas, banat sa upat!
8: Naulian na ka, ma?
9: Wala pa.
8: Naulian na ka, ma?
9: Wala pa.
8: Naulian na ka, ma?
9: Wala pa.
8: Nga nung dugay man ang sipon na, ma?
10: Kung naay sipon, muhinay ang immunity, maong dugay maulian. Pag Niazep Z Plus Forte, karon naanay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation, aron paspas maulian sa sipon symptoms sa sulod sa duha hangtod tulo ka adlaw uban ang saktong kaon og exercise. Maong mabalik ang kalipay sa mga gusto nimong himuon.
8: Naulian na ka, ma?
9: Gahapon pa.
8: Maayo ha, oy!
10: Basta Niazep Z Plus Forte, karon naay zinc.
6: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niazep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Virginia. Ala, pag-wild!
1: Uy, Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
2: Ano yung power, Mars?
1: Kahit saan, makakapagluto ka na.
2: Ay, power, Mars!
1: Makakamura ka pa ng sobra.
2: Hala, power!
1: At sobrang dali pang gamitin.
2: Wow, power naman pala. Ano ba yan, Mars?
1: Eddie, power ka lang. Ang pangmalakasan na power ka lang para sa ating lahat, 1,200 pesos na lang.
2: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may power ka lang.
1: Kaya, bili na.
3: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.

0: The Royal Mandaya Hotel. Visit our website at www.royalmandayahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati o dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig kulang lang ka o sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga

0: Natural powerhouse sa nutrients. Huwag sodium ascorbate. Good vitamin C. Na mas gentle sa chine. Pero kusog, musupport sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, o mas ready mo atubang sa trabaho o obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon ng Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon. Kaya ang busy nga tao, dili pwede maluya.
1: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
2: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: It's now 8:28.
1: That time check is brought to you by Price Gas with free delivery service. Just dial 98000. 1 hour delivery guaranteed.
2: Hello, Pagwai.
3: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, piyesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita?
3: Kadyot lang!
5: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Dagag na kaon ng oily food. Maka-acid na.
10: Pag may acid, Supracid.
11: United Home Supracid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
12: United Home.
13: Unilab yan.
14: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supracid. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
16: Unilab quality yan.
14: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
18: Kung RightMed ang gisaligan, ipugos ug pangayua.
19: Basta RightMed, didto nako sa nailhan nako ug ako nang nasaligan. Kaya basta RightMed.
20: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
21: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
22: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
13: Unilab yan.
8: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ala pag-wild!
24: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
25: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Walang BBTU. Mag-Farix B araw-araw.
26: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Hello?
28: Hello, ga! Nag-chat sa ako si paring Rudy. Naproblema siya kung asa niya pa eskwela ko ng iyang anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
27: Sa atong alma mater, ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon, sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
28: Eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
27: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
28: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you, ga! Bye!
27: Mwah! Love you too, ga! Bye! Mwah!
0: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Bolton Street, Davao City.
1: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10 og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
2: Kitang mga ginikanan, dakong problema gyud kong ubos sa timbang atong mga babies, aron di ta mahasol pagpakatulog sa atong mga babies, labinas kagabhion kung atong anak 1 to 12 years old gamita. Vitron Syrup. Ang Vitron na vitamins para sa mata, makaligon sa kabukugan, makatangkad sa height, o makapa-active sa memory sa atong mga kabataan, aron mahimo silang mga bright. Kung sa mga ginikanan, nanay o tatay, sulaye o gamita na ang Vitron Drops o Vitron Syrup na gama sa RSV Training.
3: Papalit sa inyong suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Zen Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakog ikatabang sa panuhot sa tiyan.
7: Kito kayo akong tiyan nga grabe katuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapagid po nabi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
6: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
16: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
23: Animal Vita.
29: Ako si Gina Bade, taga Santaan, Taguluan, sa Middle Oriental. Ay, kaya sir, ako nakagamit sa mga bakti na buyok kay mga aon. Oo, may napapumutan dito na ako, ah, pangaon na sila niya. Sige, nagigil yung mga ayo. Adit-git sila mga ayo. Nakaroon na mga dagko na.
30: Pila na sila kabulan?
29: Isa pa kapin.
30: Dagko na kayo?
29: Oo, dagko na.
30: Onsa imong gigamit, ana?
29: Animal Vita.
30: Animal Vita.
23: Animal Vita.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
4: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ang maong kanta.
1: Hatod ka na to sa Plemex Forte Syrup and Capsule. Luag ang paginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
2: This song is brought to you by Angelina Bake Shop.

0: It's now 8:40.
1: Atong oras, hatod ka na to sa Plemex Forte Syrup and Capsule. Luag ang paginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
2: Halamang wild!
3: Wild FM.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita? Kadyot lang!
6: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta!
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Himsuga po sa imong anak, uy.
11: Sos, masakiton po no.
12: At
10: ang bata nga himsug tan-awon, mahimo gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugzeline Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magzeline Plus. Araw-araw.
8: Unilab quality yan.
9: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Oh, DJ Steph, kamusta? Murag luya lagi ka.
14: Gisapot lagi ko sa akong kaugalingon lately.
13: Nga naman.
14: Kuan manggod, di nang ikaw nakabantay ang uban sa nakabantay sa akong kaluya. Maunang, KJ kuno ko. Sige na lang kong pasalig, nga next time na lang ang mga lakaw sa life. Gusto unta ko pero wa mang kuigana. Pirmisag ko magkasakit. Sige na lang tag next time, ani.
13: Agoy, kahibaw ko ana. Feeling nako, wala na kay energy. Oh guys, basig ka-relate pud mo ani. Energy is important. Important sad nga dili kadali magkasakit ni agi pugwana actually.
14: Unsay imong gibuhat?
13: Nag Enervon Z Plus ko. Dakong tabang ni sa ako, labi nagdaghan ta gusto buhaton sa life. Nakay extra energy from B vitamins, napagyu kay stronger immunity from zinc ug vitamin C with proper diet and exercise. Tabang aron dili ka pirmi magkasakit.
14: Sakto para ang next time nako matinuod na this time. I'll make it happen with Enervon Z Plus.
13: Oh, kadungog mo ato guys. I-share po ni akong tips sa uban.
15: Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Naulian na ka ma?
17: Wala pa.
16: Naulian na ka ma?
17: Wala pa.
16: Naulian na ka ma?
17: Wala pa.
16: Nga nang dugay man ang sip-on na ma.
18: Kung naay sip-on, muhinay ang immunity, maong dugay maulian. Pag Niazep Z Plus Forte, karon naanay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation. Aron paspas maulian sa sip-on symptoms sa sulod sa duhahan tutulo ka adlaw o banang saktong kaon o exercise. Maong mabalik ang kalipay sa mga gusto ni mong himuon.
16: Naulian na ka ma?
17: Gahapon pa!
16: Maayo ha, oy!
18: Basta Niazep Z Plus Forte, karon naay zinc.
8: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niazep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
20: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
21: Unilab yan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, malate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ala, pag-wild!
23: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
24: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
25: Rexido Forte!
26: Mas paspas, banat sa upat!
27: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
27: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Rexidol Forte. Mas paspas, banat opat.
29: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
30: Isagot na ang power, Day.
29: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
30: Power!
29: Makabarato, padyod kag maayo.
30: Hala, power!
29: Sayon, padyod kaayo gamiton.
30: Ay, hala! Power! Usa din na, Day?
29: Ay, syempre. Wa na'y lain, kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
30: Hala no, power? Jige ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
29: Ay, syempre, Jai. Busa, palit na.
27: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
31: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
32: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe.
33: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
34: Unsang
0: Anong oras na?
1: Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon.
0: Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon?
1: Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka.
0: Basin dili na katapulan.
1: Basig gulang lang ka og sustansya.
0: Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients.
1: Og sodium ascorbate,
0: kod vitamin C,
1: na mas gentle sa tiyan.
0: Pero kusog, musupport sa immune system.
1: Para mas gaan ang pamati,
0: mas alert ang utok, og mas ready mo atubang sa trabaho og obligasyon sa pamilya.
1: Ayaw hulata nga mahurot ka.
0: Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampapaskog sa resistensya.
1: Magnum C Herbal Capsule dayon.
0: Kay ang gising na tao, dili pwede maluya.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, og Jalan Generics.
3: Papaminog sa kamot, tiil og likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ania na ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves ug sa adlaw-adlaw nga trabaho. Makatabang sa pagbalig-on sa mga ugat, makaayo sa pagpaminod og kapoy sa lawas, makapalig-on sa resistensya batok sa stress ug makapakunod sa inflammation. Aron andam kanunay sa talang buluhaton, Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga lig-on. Hapsay nga kinabuhi. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: Sunfold Plus Gold.
5: Shira, kahit po nga akong tiilog akong kamot, sakit kay lihok. Sa pagkadungog na ako sa Sunfold Plus Gold, akong gitukuntos ang pagtake duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang bagubag o sakit sa akong kamot.
4: Sunfold Plus Gold. Mas pinamakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Sunfold Plus Gold.
5: Shira, kahit po nga akong tiilog akong kamot, sakit kay lihok. Sa pagkadungog na ako sa Sunfold Plus Gold, akong gitukuntos ang pagtake duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang bagubag o sakit sa akong kamot.
4: Sunfold Plus Gold. Mas pinamakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: This song is brought to you by Price Gas with free delivery service. Just dial 98000. 1 hour delivery guaranteed.
1: Kining kanta, hatod ka na to sa Optin Lutein Capsule. Ampingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.

0: It's now 8:58.
1: Oras hatod ka na to sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
2: Hala, pag-wild. Wild.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pumpirmi ka. Apoy, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na.
10: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
11: United Home. Unilab yan.
12: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
13: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
14: Tagag na kaon ng oily food. Maka-acid na.
15: Pag may acid, Supra-Sid.
16: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, aron mahupay ang sakit sa tiyan.
17: United Home.
11: Unilab yan.
12: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
20: Kung RightMed ang gisaligan, ipugos ug pangayua.
21: Basta RightMed, dito na ko sa nailhan nako. Ako nang nasaligan. Kaya, basta Right Med.
22: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
23: Ala, pag wild!
24: Na ay high cholesterol o diabetes?
25: Oh no!
24: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
25: Yes!
24: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
7: Unilab quality yan.
19: Say yes to the super fiber drink, GlucoPro. Good news to all SSS and GSIS pensioners. Ang Davao A-Plus Credit Corporation, gadawat og SSS and GSIS pension loans. Sa mo bong interest lamang, og no advanced interest. Alang sa inyong problema, tubagon ka na. Sa Davao A-Plus Credit Corporation, bisitahe ang ilang branches na makapalagaan sa Agdao, Bahada, Buhangin, Lanang, Quirino, Matina, Ulas, Kalinan, Turil, Maa, Mintal, Tibungko, Catalunan Grande, o sa Legazpi Street. Para sa dugang kasayuran, tawag lang sa 224-6775 o 226-3767. Davao A-Plus Credit Corporation. Talagang maasahan.
26: Earn up to 1,000 peso commission for every approved loan referral.
27: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
28: Isagot na ang power, Day.
27: Ganahan ka, bisag asa, makaluto na ka.
28: Power!
27: Makabarato, padyod kag maayo.
28: Hala, power!
27: Sayon, padyod kaayo gamiton.
28: Ay, hala, power! Usa din na, Day.
27: Ay, syempre, wa na'y lain, kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
28: Hala, no? Power? Judy, ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
27: Ay, syempre, Day. Busa, palit na.
29: Basta LPG. Price Gas, Basta Price Gas LPG.
30: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
31: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
32: Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang dinhawa, Plemex 40 capsule. Ang Plemex 40 capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa easy easy dahil may Plemex 40 capsule. Basta labundi, Plemex!
33: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
34: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
0: Sa tambal nga barato.
1: Rojon Pharmacy ta.
0: Sa tambal nga bag-o.
1: Rojon Pharmacy ta.
0: Sa tambal nga kompleto.
1: Rojon Pharmacy ta.
0: Sa paspas nga serbisyo.
1: Rojon Pharmacy ta.
0: Sa duulang maadtuan.
1: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon, meron. Rojon Pharmacy. Pirmi barato. Sa una pa, hantod karon.
2: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Kaya ang kahimsog sa atay. Na, ang Liverate Pro. Ang Liverate Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang husto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liverate Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liverate Pro. Kapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay nga liver function. Liverate Pro. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.

0: Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: Ala pagwild.
2: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire aron iubos ang iyang blood sugar level.
3: Nina, dita man ko wala man kulang la pataka lang ta kaon.
4: Nagamintin kag gapon sang Serpentina?
3: Oo, gamintin pa ko gina 3 times a day ko nagbaba ang sugar ko.
2: Mag Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
5: Nakasinati ka ba? O kalit ka pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin vertigo na! Ayaw baliwalaa ang balik-balik ka pagkalipong. Kung mapasagdan, makaapekto kini sa imong adlaw-adlaw nga lihok o trabaho. Ang solusyon, Verticure Capsule. 100% natural. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina nga makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Ayaw hulata! Namusamot pa ang lipong-lipong. Mag-Verticure Capsule na! Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: Hello?
1: Hello, ga. Nag-chat sa ako si paring Rudy. Naproblema siya kung asa niya pa eskwela ko ng iyang anak. Mga bago lang ni-graduate sa senior high school.
0: Sa atong alma mater, ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon, sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee o paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan o mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela, taliwala sa kalisod sa panahon.
1: Ang misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
0: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Og taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
1: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you, ga. Bye.
0: Mwah. Love you too, ga. Bye. Mwah.
2: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Bolton Street, Davao City.
3: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
4: Ala pag wild.
5: Said Health Report.
6: Health Report.
7: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. Sugar nga nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kabutag o skabulan. Pa sugar ko usog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
8: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Gigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
9: Tunay Natural at Original.
8: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Vitron. Subok na!
1: Si Alice Makabasa, Tagalinabo, balingan sa ni Samis Oriental. Kuan man gud kana sa una, insomnia ko, dili ko pakatulog, pilagit ka bulan akong gibati. Kalo ay suggest karon, ang Vitron gagit ang nakauli na ako.
2: Karon, wala na insomnia.
1: Oh, wala na. Pasalamat ko, nakatabang sila sa ako. Magbuntag, di po katulog, sir.
2: Mm-hmm.
1: Karon, kalo ay sa Diyos, nakatulog na ko, sir.
0: Vitron, subok na.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kabaw baka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata. Delikado, maong aniya. Ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus, adunay 18-in-1 ng vitamina at minerales. Nag-iusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eye bright, ginkgo biloba, grapeseed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C, and E. Maong pag Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved. Therapeutic claim.
6: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
7: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: The Royal Mandaya Hotel. Visit our website at www.royalmandayahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: Cell phone plus gold.
2: Ako si Marilyn, kayo ti ay ko. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Di particular sa kumbahan na o Cell phone plus gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular po lang akong menstruation.
1: Cell phone plus gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika. Cell phone plus gold.
2: Ako si Marilyn, kayo ti ay ko. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Di particular sa kumbahan na o Cell phone plus gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular po lang akong menstruation.
1: Cell phone plus gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

this right here.

Why don't the five of us just blow some harmony?

0: Come on, Aminos, 92.3 Wild FM. Oras na to, my gala, alas 4:08 na. 92.3 Wild FM.
1: Ala, pagwal!
0: Good morning, Nining Adlang Martes. Kinisikulas in the morning. Ada bangon gising. Alas 4:08.
2: Kulas and Ate Cheng!
3: Tips para dili ka biyaan sa imong uyab.
4: Unsa man?
3: Onhig biya.
1: Hala pagwal.
5: Ang atay usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot ug mahuyang kini. Diara ang kahimsog sa atay. Na ang Liverate Pro. At Liverate Pro adunay silimarin ug mga vitamins. Uban ang gusto nga pagkaon ug ehersisyo, makatabang kini sa pagmaintenar sa kahimsog sa atay. Ang Liverate Pro makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liverate Pro. Mapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay nga liver function, Liverate Pro. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako diya si Robert na initubo na kong bukulo hubag sa akong likod. Kaya naman tambal ang akong nasuwayan ng tumar. Pero sa akong nasuwayan sa Sample Plus Gold, itumar na ko duha ka kapsula tulo ka beses sa usag adlaw sa sulod sa usag kabuan. Nihuyos ang akong bukulo sa akong likod.
6: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Balik na magagutik. Sample Plus Gold.
7: Ako diya si Robert na initubo na kong bukulo hubag sa akong likod. Kaya naman tambal ang akong nasuwayan ng tumar. Pero sa akong nasuwayan sa Sample Plus Gold, itumar na ko duha ka kapsula tulo ka beses sa usag adlaw sa sulod sa usag kabuan. Nihuyos ang nakubukol sa kong likod.
6: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Balik na magagutik.
8: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kapoy na ba? O sige kalimot? Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Base lang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi! Ang Memo Smart Capsule. Giporma kini aron makatabang sa memory support, focus o mental alertness. Para mas klaro ang paguna-una o para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Perfect kini para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, o pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Ayaw tuguti nga ang kalimot makababag sa imong adlaw. Memo Smart Capsule. Para sa kusog na memorya, kusog po ang diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
2: Vitron, subok na.
10: Kaya ko dahil si Saidi, ngayon son, taga Proxing ko San Miguel. Pasalamat si ko sir, kahit wala po na kayo naman kung bata sir ba. Grabe katahila, kahit kung dugay ni mo siya at imanong dito, grabing yabaw. Sukad nga nakainom siya Vitron sir, na lahi iyang pangon dito sa iyang dagan siya iyang panlawas. Dali ramat matulog, kunya, ayara siya mo mata pag gutumon. Salamat ko sa Vitron Drop.
2: Vitron! Subok na!
11: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sa Wild FM, Kulas in the Morning!
0: Alas 4:11, 92.3 Wild FM. Halahigop na tagkape. Paminaw na to ang kanta nga, Hindi na Masakit. Wala nang aray.

0: A los 4:18, 92.3 Wild FM. Sana'y malaman mo. Wa pa ko'y ligo. Good morning, good morning, good morning. Tok toga oknok.
1: It's mabuo.
0: Hello, nining mabug na ang kabuntagon. Ang inyong pagduka diha. Siwason akong duka. Bitaoy, good morning. Kini si Kulas in the morning. Mayo 5, 2026, Martes. Mga ka-wild, i-greet dayon nako si Vanji Labor Barite. Good morning, good morning. May buntag dayon kang Nanay Bina Labor. Onya si Pidyong Soperales o si Merlin Soperales. Good morning, usab kang Iko Okay. Diha sa Manambulan, salamat sa inyong pagpaminaw. Greetings coming from Vanji Evangeline Labor Barite. Guapa, lame. May buntag, taga Bukana, si Leticia Dagundon. Hello, Leticia Dagundon. Good morning, Nimuda Liti. Dayon si Yang Yang Baltonado. Good morning, good morning, good morning, Nimuda Yang Yang Baltonado. Akong amigo nga si Robert Libritipdas. Good morning, Robert Libritipdas. Dayon si Eliorder Esparagusa. Eliorder Esparagusa, good morning. Ingon siya nga, good morning, Kulas. Mga pinatakulas kay buntag na dayon, maminaw og Wild FM. I-greet na ko akong amigo nga si Mark, si Reggie, o si Melvin nga naminaw karong takna.
1: Ipabuo!
0: Doktogaoknok eh!
1: Ipabuo!
0: Greetings coming from Eliorder Esparagusa, akong amigong buutan gamay. Buotan gamay, aptik ni si Mukuot. Mukuot, og mo inspeksyon sa mga taong mosulod sa establishmento nga iyang bantayan, mga ka-wild. Sa tanong mga security guard on duty, good morning. Baskog lang gihapon ta. Baskog, dapat pirming gahi. Sana all gahi.
1: Sana all.
0: Good morning, taga Mandug. Nga si Lia Fabroa Katawa. Nanapog kay 4 kakilong lansang numero 8. O niya si Leticia Dagundon, nanapod ni siya 4 kakilong lansang numero 8 gihapon. Ihatag na ako karong Pasko kohon. Alas 4:21 na, mga ka-wild. Pangako sa uli mo ang puso ko. Kay nanay tagiya ni Adto. Sige, paminaw na ito ng kanta. 92.3 Wild FM. May pamag-wild.
2: Hala, pag-wild!

0: Boss and Ate Cheng.
1: Ang imong batasan ba kay dili magkaon og iro?
2: Nanigula ang lalangko aning kalibutan na. Wala jud ko kakitang iro ni kaon og batasan.
3: Ala pagwain.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: RGM Oxtero, 54 years old, magtutudlo sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kay kayo na mga doktor nga prone to canceros. Ang akong pag-inom sa EXL Makabuhay kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week. Nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz yun siya. Siya nang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
6: Kapoy na ba? O sige kalimot? Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Pase lang imong utok, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Giporma kini aron makatabang sa memory support, focus o mental alertness. Para mas klaro ang paguna-una o para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Perfect kini para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, o pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Ayaw tuguti nga ang kalimot makababag sa imong adlaw. Memo Smart Capsule. Para sa kusog na memorya, kusog po ang diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
7: Wild FM! Animal Vita!
8: Ang pabuhay, ikan sa pagkabaktin akong ipanog Animal Vita. Upat siya kabulan, ako siyang ihaw. Ni karne siya, 45 kilos si Andrew Smith. Upat kabulan, unya, kada ang resultas karne kay unuron, ipis ang panit, ipis ang tambo. Bagagunod, unya, gamay rasa ng iyang laman loob. So ako gihagi itong mga uban, toto magkagamit itong gamit mo kay kada ang resulta. John Gierno, kagataguluan.
7: Animal Vita!
9: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga aggregate supply.
10: Mahalagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Tuhod, siko, hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
12: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
13: Ang batang lagundi, Plemex!
14: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: A las 4:42, 92.3 Wild FM. Mayong buntag kaniyong tanan, hinaot nga mayo ang inyong katulugon. Katong sayo magmata. Sige, adlaw Martes, karong adlaw mga ka-Wild, Martes na. Mayo 5, 2026. Isa ka bulan kapin na lang ayaw mo balik ang tingbukas sa atong tingtungha sa klase 2025-2026. La, good morning, Corazon Simbahon. Salamat sa pagpaminaw, Corazon. Corazon Simbahon, onya si Felda Pugoy. Ingon pa si Felda Pugoy nga, good morning sa unang biyahe, Patong Tiil, Funky Town, Budots Budots. Si Felda Pugoy, Odong Parat. Good morning, Kang Ilyorder Esparagusa. Dayon si Robert Tipdas, Leticia Dagundon, Vanji Barite. Good morning, kaniyong tanan diha. Oy, sa tanang mga namaligyag mga karinderya diha, mga kananan, good morning, kaniyong tanan. Onya, good morning, dayon kang kuan kang Vanji Ribalde. Good morning, Zaida, Marita, Ligi, Marilu, Ruby, Lilibeth, Sibiti, Nene. Good morning, kaniyong tanan. Onya, good morning usab kang Samira Pati, taga Barangay Sintro Agdao, Tikto Lopez. Good morning kang Eliza Jacob o si Bless Christine Kiluhano. Good morning kang Bless Christine Kiluhano. Onya si Maris, si Donat, Maita de Montinverde. Good morning dayon kang Rosalie, si John Christian, GR, Roxanne Hamara, taga Santa Lucia, Barangay Sintro Agdao. Good morning kang Inday Intan. Salamat sa pagpaminaw permin mo dia Inday Intan. Regards ko sa imong abokado dia Inday. Lami ra ba imong abokado bisag wa gi ko katilaw. Human na pag walking si Inday Intan mga ka-Wild. Nag-walking sa iyang katre. Hala, kato nagluto diha. Kato naghinuktok pa. Good morning, kanyang tanan. Adlaw karong Martes, nga murag Lunes. Good morning, taga Bangkiruhan. Sa tanang mga naminaw ron diha sa Bangkiruhan. Namaligya diha. Sa karnihan, isdaan, gulayan, alimu, alimanguhan, alimanguhan, hanhan. Taga mandog nga si Sigig Katawa, Lia Fabroa Katawa. Good morning kaniyong tanan diha. Alas 4:45 na mga ka-Wild. Lisod baka nga makatulog tungod sa sakit sa imong lawas? Ayaw tuguti nga kuhaon sa kasakit ang imong pahulay. Ang Pau Liniment makatabang sa pagpakalma sa imong huna-huna aron mas dali ka makapahulay o makatulog ugayo. Pahiri ang kakapoy o kasakit para sa malinawon o komportabling pahulay. Ang sikreto sa Pau Liniment kay naay si Capmo Extract o sa katalagsaong kombinasyon sa 8 ka espesyal nga mga tanom sama sa Pau de Arco. Ang iyang mga phytochemicals musulod lapas sa panit aron moabot ang sakit nga mga kaunoran o hubag nga mga lutahan. Dili lang itabunan ang kasakit. Mutabang usab kini sa imong lawas sa pagkontrol sa hubag ug kahasol. Ang Pau Liniment maoy angay para sa tanang sakit sa lawas dahil walang aw sa pau. Alas 4:46 na sa buntag, 92.3 Wild FM. May pamag-wild.
1: Hala, pag-wild.
2: That song was brought to you by United Home Ferrous Sulfate Iron. Healthy blood, kaya may healthy glow.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing.
1: ka makabuhay, pahinumdum gikan kay atean. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay.
4: Sample Plus Gold.
5: Ko si Melissa na ako diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, mga suwayan og tumarang sa Sample Plus Gold, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nangilindot na ang ako ang pamatian.
4: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Dapat sa mga butika. Sample Plus Gold.
5: Ko si Melissa na ako diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, mga suwayan og tumarang sa Sample Plus Gold, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nangilindot na ang ako ang pamatian.
4: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Dapat sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
7: Pangatlong patunod ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama sa ako pero sabukan ko. Maraming po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama sa ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa ako ng rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na ano, kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Walang buo. Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig kulang lang ka o sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Ug sodium ascorbate, kung vitamin C, na mas gentle sa chine. Pero kusog, musupport sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, ug mas ready mo atubang sa trabaho o obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon ng Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampapaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon. Kaya ang busy nga tao, dili pwede maluya.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
10: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdum, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
3: Wonder Banaba Plus! Wonder Banaba Plus! Pinagsamang banaba and mangosteen sa isang food supplement, kaya mas epektibong herbal capsule. Banaba lowers blood glucose in people with type 2 diabetes according to very early research. Iwas diabetes, it lowers blood sugar. Good for kidney problem prevention. Avoid kidney stone formation. Lowers blood pressure. Sure. Maganda para sa mga hypertensive o may high blood.
11: Wonder Banaba Plus na!
12: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by United Home Ferrous Sulfate Iron. Healthy blood, kaya may healthy glow.
0: Alas 4:51, 92.3 Wild FM.
13: Nilunok ko ang lahat.
0: Paminaw na ito ng kantahan eh. Ayaw po hotdog lunok ha.

0: a las 4:57, 92.3 Wild FM. Good morning, mga pusong bato diha. Nakamata na si pusong bato. Hala, sige, dapat mabango na. Good morning kang Miss Gingging Magloyan. Naghigda-higda pa. Nagpahumot-humot, nagpagamay-gamay, nagpag-cute-cute. May buntag na yun kang Felda Pugoy. Si Felda Pugoy, i-greet niya sila si Gina Amparado, Gingging Magloyan, Juan Alcacid, Ryan Amita, Lorely Lagata, Ami Conde, George Cortez, Arlene Managikon, Mr. Lonely Boy, Leticia Dagundon, Imelda Espanto, og si Leslie. Greetings coming from Felda Pugoy ng Agdao. Good morning kang Adrian Galera. Good morning, good morning, good morning, good morning ni Maria Adrian Galera. Salamat sa pagpaminaw, Permi Adrian. O niya, mayong buntag. Mayong buntag dayon kang Res Altres. Akong amigong buotan gamay. Sinaw pagyod. Doktogaw knock! Alas 4:59 na giyod mga ka-wild. Alas 4:59. Si Rez Altres, i-greet niya sila si Robby Wispin, Vanji Barite, Chi Akman, GC Albaran, Leticia Dagundon, Anisita Albaran, si Lolita Albaran, Alma Antasuda. Oh, greetings coming from Rez Altres, Buotan Gamay. May buntag kang Liza Plaza. Oh, si Liza Plaza nga nagmata na. Ganina rin nagmata si Liza Plaza mga ka-wild. Ipangita niya ang iyahang kabo kay maligo na ni siya. Pero unya paning hapon maligo si Liza Plaza. Hala, sige, sige. Good morning dayon sa mga nila ni Inday Intan, Christine Alaba, Rain Bacalso, Emily Puerzas, Emily Tangal. Good morning ninyo. Alas 5 na sa buntag, karon to taod. Karon to taod, wapag itaod. Ipabudot na ko ni si Kuan, si Fildalita Pugoy, karon to taod, pag humaniinin.
1: Ate Ching!
2: Bubblegum ka ba?
3: Nga naman!
2: Nagkadugay? Nagkawala na kay lami!
4: Ala pag-wild!
5: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
6: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
5: May buhay sa makabuhay!
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
8: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. Sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Vitron! Subok na!
9: Ang nagamit sa Vitron, kuya, kung gagaw si Juno, tungkol sa anak na may kansiro sa sitaw sa dugo. Mukalitra bitaw, napaklapak yung dugo, kuya. And may palitan namin yung Vitron, no, kaya nakukuno kayo nagigatabang sa bata ng tulong. Vitamins pa yun sa bata. Pagkaon na mo dahil ng bata, tapos kamangit tayo naman sa vitamins. Kaya 1 week lang, kuya, nakatarong nga siya baklay, kaya gatiyang-kiyang mong utya ito. Pagkain naman niya sa Vitron, kuya, gana na kaya yung tulog, di na siya magmatamata.
5: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
10: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
11: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basalagundi, Plemex!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
14: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Diara, ang kahimsog sa atay. Na, ang Liveride Pro. At Liveride Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang husto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liveride Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liveride Pro. Kapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay liver function. Liveride Pro. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
15: Sample Plus Gold.
16: Ako diya si Robert na initubong akong bukulo hubag sa akong likod. Kaya naman tambal ang akong nasuyan ng tumar. Pero sa akong nasuyan ng Sample Plus Gold, itumar na ko doon kakapsula tulog ka beses sa usag katlaw sa sulog sa usag kabuan. Nihuyos ang akong bukul sa akong likod.
15: Sample Plus Gold. Mas pinakas, pinagaling, pinahusay. Balik ng mga butik. Sample Plus Gold.
16: Ako diya si Robert na initubong akong bukulo hubag sa akong likod. Kaya naman tambal ang akong nasuyan ng tumar. Pero sa akong nasuyan ng Sample Plus Gold, itumar na ko doon kakapsula tulog ka beses sa usag katlaw sa sulog sa usag kabuan. Nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
15: Sample Plus Gold. Mas pinakas, pinagaling, pinahusay. Balik ng mga butik.
11: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wild!

Alas 5.17, 92.3 Wild FM. Alas 5.17 na mga ka-wild. Good morning kanyang tanan, kumusta mo? Nining adlaw Martes, hinaot nga ang inyong problema na dugangan. Mayong buntag dayon kang Rowena Lupiba, diha sa may Bahada, ang gwapa ng Bahada. Good morning kang Vanji Ribalde, diha sa may SIR Matina. Si Vanji Labor Barite, good morning. Nagbudots-budots na si Vanji ron. Onya, good morning sa iyang Nanay Bina Labor. Good morning usab kang Merlin Soperales o si Pidio Soperales. Good morning usab kang Iko Okay diha sa may Manambulan. Taga Manambulan, nag-wild na. Good morning kang Ging Asibido. Salamat sa pagpaminaw.

0: Maong wala ka na appeal sa 4-piece kay. Daghan makarelate ni ini mga ka-wild. Sige. Ingon pa ni Junjun nga taga Barangay Talomo, Davao City. Maong wala ka na appeal sa 4-piece kay. Ikaw man ang gi-4-pi. Pala utang, pala huwam, pala absent, o pala reklamo. Hala! Ingon pa ni Mirna, taga Panakan. Maong wala ka na appeal sa 4-piece kay. Mas kompleto pa imong koleksyon sa Shopee kaysa requirements. Ingon pa ni Dudong, taga Mintal. Maong wala ka na appeal sa 4-piece kay. Pirmi ka makita sa mall. Mura kang sponsor sa aircon dito. Ingon pa ni Aling Nina taga Bahada. Maong wala ka na appeal sa 4-piece kay. Ikaw man ang gipangayuan. Dili ikaw ang mangayo. Ingon pa ni Ramil. Taga Matina Aplaya. Ingon pa si Ramil ba nga. Maong wala ka na mi appeal. Maong wala ka na appeal sa 4-piece kay. Dili ni mo kaila ang tiglista. Hala ka mo diha. Gipost na sa page sa 92.3 Wild FM ang pangutana nga, ang pasumpay nga linyada nga, maong wala ka na appeal sa 4-piece kay. O mauni akong pangutana ha. O kung na kay pangutana diha, tagae ko. Kay di basta-basta. O, online na ang hilabtanon. Good morning kang Mirna Ogay. Good morning taga Bukana. Labi na kang Lilia Magada. Nakamata na si Lilia Magada taga Bukana. Ingon pa si Mirna Ogay. Alas 5:21. 92.3 Wild FM.
1: Atong oras, hatod ka na to sa Plemex Forte Syrup and Capsule. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
2: Mga timailhan nga ikaw adunay dagang toxin sa imong lamas. Dili regular nga pagawa sa hugaw, dugay hilisan, pagbutot sa tiyan, insomnia, kanunay pagsakit sa ulo, panakit sa kalawasan o glutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, ug ang pagkaluya sa imong tibuok lawas. Huwag tanga ang mga toxin sa imong lawas nga maoy hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang mayong panglawas, inom matagadlaw og GT-Tox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Wild FM!
0: Okay pa ba sa alright? Mas okay pa oy. Labi na kung sugdan nato ang adlaw nga naipahiyom og walang aray. Ang Paul Liniment mao'y kauban sa atong paningkamot sa trabaho, ang mga sakit o kahasol nga makaapikto sa atong performance. Kung dili ka makapokus sa imong trabaho tungod niini nga problema, ang Paul Liniment mutabang nimo. I-apply ang Paul Liniment sa apektadong parte sa lawas aron epektibong mapakunhod ang sakit o kahasol nga imong ginabati matag adlaw. Dili misama sa oral pain reliever nga posibleng makaapekto sa imong mga internal organs. Ang Paul Liniment, usa ka high quality nga produkto nga adunay sikap mo extract nga mosulod sa panit ug moabot sa target nga joints, muscles, connective tissues ug uban pang apektadong parte. Ang Paul Liniment maoy angay para sa tanang sakit sa lawas dahil walang aw sa paw. Alas 5:23 na. 92.3 Wild FM. May pamagwild.
3: Ala pagwild.
4: Kulas and Ate Ching.
5: Nagdamgo ko nga nasa Hong Kong daw ko.
6: Ako pod, nagdamgo. Tulo ka babae ang akong kuyog.
5: Kauban ba ko sa tulo?
6: Wala, kay naaman ka sa Hong Kong.
3: Ala pagwild.
7: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
8: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos lindawas na akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor.

0: Gipa-CT scan ko, na sila nakita nga doon ako'y tumor sa akong ulo, pektuhan akong mata. So kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay, sa pag-inom dito times, adidyon ako siya, nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay, nawala siya, nahilis ka na, makaayod yun.
1: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
4: Armando Castillo ng Danday.
5: O Danday?
4: Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung akon sa radyo. Eh sabi ko din sana ko, eh bilan mo nga ako niya at baka sakali ako ilalakad pa.
5: Oo.
4: Abay, nung nakaapat na kauno ako, ay nakalakad ako.
5: Wow! Apat na kahon ng ating...
4: Rice coffee po.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Wild
6: FM! Kunsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig kulang lang ka o sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Ug sodium ascorbate, kod vitamin C, nga mas gentle sa chine. Pero kusog, musupport sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampapaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon. Kay ang busy nga tao, dili pwede maluya.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
8: Tuhod, siko, hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.

0: Kining kanta, hatod ka nato sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
1: This song is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanular.

0: anjing, put-put, put-put. Oras na to mga ka-wild. Alas 5.31. 92.3 Wild FM. May pamag-wild. Alas 5.31 na, kinisikulas in the morning. 92.3 Wild FM. May pamag-wild.
1: Alam mag-wild.
2: Kulas and Ate Ching!
1: Ayaw surrender sa tao kung naapakay gusto. Timan eh, lisod magulat, pero mas lisod magmahay.
3: Alam mag-wild!
4: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
5: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo na ang mga doktor nga prone to canceros. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa Osaka Adlaw, mga 1 week, nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz din siya. Siya nang wala ang iyahang bukol. Dahan kayong salamat.
6: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire aron iubos ang iyang blood sugar level.
7: Nina, dita man ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
6: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
7: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
6: Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na, mapalit sa mga butika.
2: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa SED Panyawan Plus.
8: O sa kabulan ko nga di kabaklay kay gawas nga ng hupong kontiil, maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko hupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako SED Panyawan with magusin dantan o mga lokasimanan. Pag nakabaklay-baklay na kong sugod, ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr., taga Poblacion Hagunoy, Davao del Sur, 40.
9: Kanan. Kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Sira, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para mas maayo ang memorya, focus ug pagsabot sa leksyon para ang bata aktibo sa klase, dali makatuon ug maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup. Mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon.
10: Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
11: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal og dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
2: Vitron. Subok na.
12: Dayon sayandong sa sakop sa lantapan si Wangay. So, wala pa sila nagamit, dili kay gutaon. Pag gamit nila, gakaon na.
13: So, sa imo ang paggamit ani sa imong mga bata, sa una dili sila ganahan og kaon.
12: Oh, dili. Karon kaon na.
13: Ah, pila edad sa imong bata, sir?
12: 1 year.
13: O sa katuig?
12: Oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
2: Vitron! Subok na!
14: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
15: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
17: Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L is the generic name of Plenex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mommies, aga panagad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
19: Sa Wild FM, Kulas in the Morning! This song is brought to you by United Home Supracid. Pag may acid, Supracid. United Home Supracid. This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan. Extra galing na. Up to 3% faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: A las 5.43, 92.3 Wild FM. Hala, sige, luto nagpamahaw diha. Karang namaligyag karinderya. Lutong-luto na. Oh, nalata na pod ang pot holder. Og ang trapo sa lamisa. Good morning mga kusinero, mga kusinira nga gipaningot na karong adlaw. Kadto mga servidora nga nagsugod nagpang-arin sa mga bangko. Nagtiko ko. Hala sige, plastar, plastar, plastar. Kay kuluban. Timplahin na, timplahin na, timplahin na ang pagkaon. Ang sudan nga imong giluto. Og trapuhin na dayon ang angayng trapuhan. Ang pasumpayng linyada karong adlaw kay maong wala ka na appeal sa 4-piece kay ingon pa ni Vanji Ribaldi taga SIR. Kulas, wala ko na appeal sa 4-piece tungod sa mga Marites. Maupod korbida ni mga Marites. Ingon pa ni Bongbong taga Lanang. Kulas, mangula ko na appeal sa 4-piece kay kusog kayo kamo ingonog libre lang na onya ikaw di ay ang bayran. Ayay. Ingon pa ni Jean ng Kabantian. Ingon siya nga maong wala ka na appeal sa 4-piece kay gi-review imong lifestyle morag influencer dili beneficiary. Ingon pa ni Tatay Boy ng Sa-Sa, maong wala ka na appeal sa 4-piece kay imong anak naka private school pero ikaw naka utang forever. Bitaw pa. Ingon pa ni Ramil ng Agdaw, maong wala ka na appeal sa 4-piece kay dili ka poor, poor decision maker lang. Hala, good morning, kanyang tanan diha, kamo diha, unsa inyong ipasumpay? Di-post ko na sa 92.3 Wild FM nga page. Hala, sige, sige, tubaga ninyo, sumpayin ninyo diha. Magpakatok og tubag, maglingaw-lingaw lang ta din hey, mga ka-wild ha. Hala, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sibog, sibogi, sibog, sibogi. Good morning! Esmeralda Amor. Good morning, Esmeralda Amor. Dayon ang taga Bread Village Buhangin nga si Ryan Amita nga nagpakilay na karong adlawa mga ka-wild. Ingon pa ni Duke Lowy, maong wala ka naka-appeal sa 4-piece kay maot ka og naong. Maot pod og batasan. Dayon way ligo. Ayay. Ayaw lang ning naong apila. Salamat Doc Chloe ha. O niya si Yam Silvusa, good morning o happy happy birthday. Aaron Silvusa. Aaron Silvusa, happy happy birthday. Greetings coming from Yam Silvusa and family. Hala bangon gising gising gising gising gising. Lisa Mahinay Bakos, good morning ni Muda Liza. Salamat sa pagpaminaw, pirmi ni Muda Liza. Oh, good morning kang Leah Fabrawa, Juan Alcacid, Rez Altres, Lisa Plaza, Inday Intan, Corazon Simbahon, Robert Tipdas, Leticia Dagundon. Good morning si Flora Aranda. Good morning Flora. O niya si Fe Falyorina. Si Fe Falyorina, kauban iyang banang buutan gamay. Oh, naminaw sila karong takna ang mga Falyorina family diya sa Barangay San Antonio. Good morning kang Barangay Kagawad. Good morning kang Barangay Kagawad Vic Librado. Good morning ni Wede Kagawad. Kumusta naman ka Kagawad? Kagawad Victor Librado. Good morning, good morning. Ingon pa ni Gingging Magloyan, Wala ko na appeal sa Forpi Sky. Dili ko dool sa luwag. Maapad. Ayay. Good morning kang Ana Marie Gallego. Ingon pa ni Ana Marie Gallego. Maong wala mi naka-appeal anang Forpis kay duha raman akong anak. Ang madawat tagtulo or daghan og anak maoray madawat sa Forpis. Adi ay maodi ay maopod. O dugangi ha, paripulding. Karon ngit-ngit pa man gamay. Dugangi. Naapay ngit-ngit ron. Aron matulo na ninyong anak. Paripolding, paits! Good morning, Lynn Bourbon Baroiz. Salamat sa pagpaminaw, pirmi ni muda. Lynn Bourbon Baroiz. Gitrangkahan na kulas. Sakto pod, oy. Pura, Dennis Folding, di ayak. Trangka naman. Alas 5.49 na mga ka-wild. Lain pa ato, ayaw hulata nga magsakit ang imong atay. Proteksyoni og Leverid Pro. Ang Leverid Pro, aduna kini si Limarin og multivitamins B1, B6, B9 og B12 nga nagtabang sa proteksyon og pag-ayo sa atay. Kini usa ka hepatic protector nga makatabang sa fatty liver, liver injury og uban pang problema sa atay. Over the counter kini, dili na kinahanglan og resita. Para sa Pro Liver, Pro Health og Pro Protection, Leverid Pro. Mag-liver up na, mapalit na sa tanan ng mga butika. O kung dili pa mawala ang gibati, ayaw kalimot, makonsulta ka sa inyong doktor. Alas 5.50.
1: Oras hatod ka nato sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
2: Daghan nagaanto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uguban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinay-hinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxin sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Huwag tanga ang mga toxins sa imong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panglawas, inom matagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
3: Kulas and Ate Ching!
4: Ayaw mo, sige post og picture nga love ninyo ang matag-usa. Kabalo ba yami ha? Nga sige mo gaway?
5: Mag-wild ko be.
6: Hala, pag-wild!

0: Downy. Rock the Rob. Bango bango. New Downy. Even better na versus previous formulation.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay!
3: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
4: Hala nay, lahira gyud ang Angelina. Puti, pinong-pino og humo kaayo. Ilawi gyud ma.
3: Lami gyud kaayo nak. Lahira gyud ang Angelina. Puti, pino og humo kaayo.
4: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
3: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
5: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Wild FM!
8: Sample Plus Gold!
9: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawunggang kaayo o sa akong likod na akong iyaan nga mag-cleansing pag tumaro sa Santon Plus Gold. Akong isulayan o niyong 3 times a day. After 3 weeks, wala na akong punggol.
8: Sample Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinapusay, mapalit sa mga butika. Sample Plus Gold!
9: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawunggang kaayo o sa akong likod na akong iyaan nga mag-cleansing pag tumaro sa Santon Plus Gold. Akong isulayan o niyong 3 times a day. After 3 weeks, wala na akong punggol.
8: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinapusay. Mapalit sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Gikapoy ka ba?
12: Mag-Aerovit Capsule na!
11: Stress ka ba?
12: Mag-Aerovit Capsule na!
11: Kulang ka ba sa tulog?
12: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
11: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy. Si Mindanao White.
12: Aerovit Capsule. Makapa-update, makapalagsik.
13: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Liara, ang kahimsog sa atay. Na, ang Liveride Pro. At Liveride Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang husto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liveride Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liveride Pro. Kapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay liver function. Liveride Pro. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
15: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, HB1 Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, ug sa ubang mga

Alas 6 na sa buntag, mga ka-wild. Alas 6 na sa buntag. Alas 6 dapat na mubangon. Lihok. Maong wala ka na apil sa 4P Sky. Manay pangutana na mo ni Ate Cheng. Hisigutan nato ni 4P, mga ka-wild. I-apil po doon tami mga taxpayer. Ah, sige. Ingon pa ni Rodel. Ingon siya nga, maong wala ka na apil sa 4P Sky. Kada sweldo, one day millionaire. Dayon balik utang pagkaugma. Ingon pa ni Marites nga tagamaa. Maong wala ka na apil sa 4P Sky, ang sudaan ninyo usahay toyo o mantika. Pero naka-unli data. Adlaw-adlaw na ay Shopee. Ingon pa ni Dudong Nards ng Kalinan. Maong wala ka na apil sa 4P Sky, na kay TV nga dagko, pero signal nga noisy, murag kinabuhi. Ingon pa ni Red Lips, maong wala mi na gi-apil sa 4P Sky, siminto among balay. Tuwara! Very valid rason. Ingan pa ni Vanji Labor Barite. Ingan siya nga, maong wala ka pa na-apil sa 4P

0: Hala sige, tubaga na ninyo mga ka-wild. Kay karong tataon, makauban ako si Ate Cheng. Hangtod mi alas 9 in the buntag pagatukion, pagabasahon ang inyong mga tubag mga ka-wild. Mahitungod ni ining pasumpay nga linyada. Maong wala ka na appeal sa 4-piece kay Blank. Good morning, Daytood! Good morning, Daytood! Taga BNB Cinemap! Lami di basta-basta!
1: Lami kayo!
0: Lami gaday! Alas 6:02 na mga ka-wild! Sugda na na to ang adlaw nga na'y pahiyom o walang aray! Ang Paulinement mao'y kauban sa atong paningkabot sa trabaho o mga sakit o kahasol nga makaapikto sa atong performance. Kung dili ka makapuko sa imong trabaho, tungod niini nga mga problema. Ang Paulinement, mutabang nimo. I-apply ang Paulinement sa apektadong parte sa lawas aron epektibong mapakunhod ang sakit o kahasol ang imong ginabati matag-adlaw. Dili sama sa oral pain reliever nga posibleng makaapikto sa imong mga internal organs. Ang Paulinement o sa ka-high quality nga produkto nga dunay sikap mo extract nga musulod sa panit o maabot sa target nga joints, muscles, connective tissues o guban pang apiktadong parte. Ang Paulinement mao'y angay para sa tanang sakit sa lawas. Dahil walang aw sa paw. Alas sa stress.
2: Kulas and Ate Cheng.
3: Asa ka mo adto?
4: Magpalit ko og piyesa sa motor. Ay akong papugihon akong pinanggang motor.
3: Sige lang ka og papugi sa imong motor pero kana imong brief law-law na kaayo.
5: Ala kong wild.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus. Ang EXL Makabuhay Plus, gikan sa mga halamang gamot na makabuhay, kauban ang 17 ka-ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambol, serpentina, sodium ascorbate, og vitamins B1, B6, og B12. O sa kini ka dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi og layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
6: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa SED Marketing Incorporated. Tatak magaling.
7: Kung nangita kag kape alang sa himsog nga panglawas, ani ana ang mga lamian nga kape sa mo ang Healthy Coffee Series. Barley coffee, rice coffee o turmeric coffee. Ang barley, rice o turmeric coffee with natural stevia. Luwas nga imnon sa mga taong dunay diabetes o kinaham. Sa mga health conscious moms o mga professional nga dunay healthy lifestyle. Hinimo sa AMNG Family Enterprise Incorporated. Mapalit sa Amesco Drug, Tesco Drug, Brigada Pharmacy, Rojan Pharmacy, Princess Diaz Drug House, Roa Pharmacy, 318 Pharmacy, Value Plus Pharmacy, Almico Drug, MD Drug, Golden Drug, Botica Karina, Botica Eva, Pharmacia Southern, Loishan Pharmacy, Pharmacia Hagunoy, Davao Central Convenience Store. O sa mga butika ang duol nimo.
8: Kanan. Kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, paasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon og suporta sa utok sa bata para mas maayo ang memorya, focus og pagsabot sa leksyon para ang bata aktibo sa klase, dali makatuon og maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup. Mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
1: Sa tambal nga barato,
5: Rojon Pharmacy ta.
1: Sa tambal nga bag-o,
5: Rojon Pharmacy ta.
1: Sa tambal nga kompleto,
5: Rojon Pharmacy ta.
1: Sa paspas nga serbisyo,
5: Rojon Pharmacy ta.
1: Sa duulang maadtuan,
5: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon, meron. Rojon Pharmacy, perme barato. Sa una pa, hantod karon.
9: Tuhod, siko, hawa, kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
10: Animal Vital.
11: Ako si Rene Sanguan, nagpuyo diri sa Buena Vista, Kapatagan, Lano del Norte. Pasalamat ko inyo ang produkto sa Animal Vital nga epektibo yun, kaya nga kuang baka gani, hindi ka roon, hindi ka yung lawas. Yung sa wari bito, katong ako ang gamay po. Kulot-kulot na katong buhok, akaroon. Malibo ba, ang kulot-kulot, akaroon, hindi na kayong lawas.
10: Ay. Animal Vita,
12: a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga aggregate supply.
13: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Wild!

0: 92.3 Wild FM Metro Davao. Welcome once again, mga kawag. Syempre pa programang Happy Morning po. Ito is a beautiful Tuesday morning. At sa mga kawag nato din ha, no, na makaingon yun. Ay, Ate Chiang, grabe yun kanindot ang kabuntagon. Ay, bakit naman ganon, mga kawag? Siguro, hindi nananakit ang iyong katawan. Alam nyo mga kawag, nung kita mang yun, grabe mang yun tamaning kamot sa kinabuhi. Di ba, makaingon ganita. Ay, grabe, Ate Chiang, multitasker talaga ako. Pero alam nyo ba ha, na kanang kapartner yun anang sakripisyo nato, mga kawag, eh yung pananakit ng ating katawan. Pero syempre, kung ingon ana magud ang daga nato, ingon ana ang routine nato sa ato ang kinabuhi, abay kailangan sabayan natin lagi ng Pau Liniment. Dahil ang Pau Liniment, mga kawag, kinilang yun ang liniment nga adunay sikap mo extract. Ito po ang formula, mga kawag, ha, nga manuot yun sa ilalom sa ato ang panit unya, mauni ang maghatag og long term nga alibyo laban sa pananakit ng ating katawan, kana bang pamaol, mga muscle cramps, or kung unsa-unsa pang nararanasan nato din ha. Kaya kung ikaw dyan, mga kawild, gusto nimo na kanang okay na okay ang dating ng iyong katawan everyday, kailangan mag-Pau Liniment ka. Dahil ito po ang liniment na makatabang yun para maalibyuhan ang back aches, ang headaches, and syempre yung mga discomfort ng arthritis and rheumatism. Syempre mga kawal, no, ganahan pag yun kayo ta, dahil ang Pau Liniment adunay aromatic kaayong amoy na talagang nakaka-relax naman ng ating katawan at isipan. So mga kawal, kung ikaw gusto mo ng maayos na pagtulog, relaxing lang yun kaayo ang imuhang kalawasan, abay Pau Liniment with si Capmo Extract na kaagad, mga kawag. Ihaplas lang nato ni sa kanaganing affected areas kung saan yung nananakit, dito nato ihaplas, mga kawag. Yung syempre, massage-massage ng konti. And syempre, mga kawag, ang Pau Liniment, available po yan sa lahat ng mga drugstores and supermarkets nga dool sa imuha. Aduna po'y 60ml, 30ml, and 10ml bottles na available ang Pau Liniment Instant Relief nga variant. Syempre sa mga kawal natin dyan, ano ba ang pipiliin mo? Ay, dito na tayo sa the only liniment with si Capmo Extract, best for all body pains, dahil walang aw sa Pau. Yes, mga kawal, welcome once again, programang Happy Morning po ang ato ang ginaubanan karong buntaga, kauban si Kulas and Ate Cheng. Mga kawal, sa mga listeners natin out there, ipadangat lang ang inyong mga greetings and request sa 0928-452-5606 ugang inyuhang tubag para sa ato ang linyada nga. Ay, daghan yun ganahan na ni mga kawag, no? Ay, nga nung ikaw, kanang wala ka na-appeal sa 4-piece? Ay, naku, ano ba yung dahilan mo? Hala, text na kaagad, mga kawag. Nga naman yun kung wala na-appeal sa 4-piece, Ate Cheng, na-deserve ba nung tanako? Oras natin ngayon, mga kawag, alas 6, this is 6.
1: Time Check is brought to you by Downy. Downy, rock the rub, bango-bango.
2: Time Check is brought to you by
1: Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanular.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita? Kadyot na!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Na ay high cholesterol o diabetes?
11: Oh no!
10: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
11: Yes!
10: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
7: Unilab quality yan.
12: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
13: Ala pag wild!
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: 9.
1: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
5: Isagot na ang power, Day.
4: Ganahan ka, bisag asa, makaluto na ka.
5: Power!
4: Makabarato, padyod kag maayo.
5: Hala, power!
4: Sayon, padyod kaayo gamiton.
5: Ay, hala! Power! Usa din na, Day?
4: Ay, syempre! Wa na'y lain kundi power. Power Kalan, ang pinakakusgan nga Power Kalan para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
5: Hala no, Power, juli ako madaginot ani sa lutoan, basta na ay Power Kalan.
4: Ay syempre Jai, busa palit na.
6: Basta LPG, price gas, basta price gas, LPG.

0: Alapagwild!
1: It's now 6:24.
2: Time check is brought to you by
3: Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan. Extra galing na. Up to 3% faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: Alapagwild! Wild.
4: Basta na ay hilanat,
5: dapat matik. Ibay, Jessic.
4: Sa hilanat, hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
5: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
4: Dapat matik. Ibay, Jessic.
6: Alagang Unilab yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oh, kumusta man tong nagsulti nga? 2026 is gonna be my year. Daan na may progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals ra gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me kung wala kay energy. Unya masakiton pagyugka. Bisag ayuhon ni mog plano, lisod ginay achieve kung bagsak ang energy. Apil ang imong immunity. Dili manuon ka kuwang sa ambisyon o motivation. Abi ni mula kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kuwang yugka sa energy. Unsa man, hantud planning, booking o imagining na lang yugka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na! Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
10: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Walang BBTO. Mag Farix B araw-araw.
12: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
13: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab yan.
7: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Rewards Club member ka? Ay, perfect! Sa NCCC Department Store, naana ang cool deals, hot rewards! Enjoy exclusive discounts on summer essentials, bundle deals, plus 200 peso cashback sa minimum spend ng 3,000 pesos on participating brands. Tipid na, naka-cashback pa! February 15 to May 15 only sa NCCC Department Store Mintal o Vista Mall branches. For DTI Fair Trade Permit Number R11-DAV-022 Series of 2026. Terms and conditions apply.
0: Alapagwild!
15: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
16: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una jud gikalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag uli na mo natingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak, mo mata ko kadlawon masakit jud. Kayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duhan ako katuig, ginanto sa iyang sakit. Maon akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na.

0: 92.3 Wild FM, it's Benga Boy! Shalalala! Ay, shalalalala nga nga to ang kabutago niya mga kamald. Martes na naman.
1: Martes, ay, Martes. So,
0: sa Martes sa Putkulas, ikalimang adlaw na sa bulan sa Mayo. Ah,
1: dali araw eh.
0: Kung baga pa karon na sa kanang mahilig mag-online shopping, 5-5. Oh. Ano?
1: Pwede!
0: So, batayin na inyo ang mga misis dira.
1: No, bantayan yun.
0: Tingala na lang mo. Daghan na po kayo ng ipang add to cart.
1: Ayay!
0: Ay, hala-hala, sige na dahil yun, mga kawald. Ayaw mo pag add to cart, ha? Kung ka nang ipit ang budget. Kung why ayuda.
1: Why ayu?
0: Dili mag add to cart. Sige na, mga kawald. Ako, kabalo ka kulas no, kaling ato ang pangutana ba? Maog yun, isa yun sa kanang mainit nga trending issue karon.
1: Tinood yun.
0: Di ba? Hala, sige. Hindi na ako ni Padugayo na. Ito na sila palaguton.
1: Nagbaga-baga na. Maong wala ka na appeal sa Forfi Sky.
0: Ay,
1: nahala, sige. Pwede po nga, nganong wala ka na appeal sa Forfi. Pwede po na siya.
0: Pwede yung wala na. No? Ano kaya? Ano ba jud ko wala na appeal sa Forfi sa Ati Cheg? Di ba no?
1: Sige. Ingon pa ni Inday Arcala. Ingon siya nga, wala ko na appeal sa Forfi Sky. Ingon nila, kwartahan man ko. Pero wala di ay sila kabalo nga pait di kayo sa pananaw nila.
0: Oh, mau na ron. O, ingon ni Mary Jane Panos. Ay, wala chuko na appeal sa 4-piece kay.
1: Kay?
0: Pinili, ramang good nila.
1: Ay, ay.
0: Dili ko ka-appeal kay daghando ko gamit ang gi-appeal noon kanang mga sugarol.
1: Ay, ay, tuwara.
0: Ay, paita. No, mau na yung makasakit sa dughan ko, Laza, diba? Kita nagmuna-muna tagtrabaho niya ang nidawa sa ato ang ano kanang party sa nahatag nato sa 4-piece ay nagpa-rebond.
1: Mao man.
0: Asara.
1: Ingon pa ni Wela Campo o ni Jimmy Campo taga Shrine Matina.
0: Yes.
1: Ingon siya nga kula so gatecheng. Wala ko na appeal sa 4-piece kay tambok daw ko.
0: Oy!
1: Himsog daw ko.
0: Oy! Oy! Unsa dai kailangan? Kana na kayayak na? Ano ka nang laspag kay kang dagway dito?
1: Basin part.
0: Unsa ba dai na oy? Basilan. Ay, hindi na ko laspag kay stick to one manggod ko ate. Ano? Ingo naman ni Elves and Dax. Good morning ko lasog ate Shang. Mahong wala ko na appeal sa 4-piece kay.
1: Kay.
0: Dili ko kabalo mo tong X. Ay, nako. Sa to, actually, kung laso kaning mga ginapantubag, dili yun ito ang opinion, ha? No, opinion ni sa mga nanubag.
1: Exactly.
0: No? And for sure, kung laso, kaning ilang mga rason, mga gina ilang nakitaan. Di ba?
1: Sige, ingan pa ni Red Lips.
0: Come on now.
1: Che Formentera Rochelle. Ingan siya nga, wala may gi-appeal sa 4-piece kay Semento among balay. Masa de gusto nila nga kuan nga panimalay
0: mao gani kanang kanang katumpagon na gyud pastila na lagi wala lagi na sila kabalo ba di ba mo na giniingon ko last no na di lagi nato kailangan magmukhang problema pud nato ingon naman niyo ni say wala ko dapat sa 4PS kay siguro mag god ay dili mi duol sa blank.
1: Ay, maapa.
0: Bitaw, oy. Sukad sa una, wala jud mi ka-appeal, ana, ay.
1: Bitaw po.
0: Tama.
1: Happy, happy birthday kang Bubong Buskagan.
0: Uy!
1: Asawa ni Helen Soria Buskagan.
0: Jan! Biko, dira. Biko.
1: Gabi iko.
0: Nice.
1: Ihaw lang may manok isa ka buok.
0: Ay,
1: kapait sa kay ana.
0: Oh, sana ko ana di ba no? Ihaw ng isa ka manok kunya na pulo ka halok. Kani gisa. No, 9 na lang kahalok ang kulang.
1: Happy happy birthday Bubong Buskagan. Happy happy birthday.
0: Yes, happy birthday.
1: Tuyok.
0: Ang mga pasahero sa Love Bus ko lang. So, naka Wild FM sila. Salamat ka. Ayo. And syempre po dahil no, tingalig na minaw lang yun ko last ba.
1: Sige daw.
0: Ting ka-importante yun kayo nang ge-endorse diri sa ito ano. So, diri sa ito sa ito ang Lost and Found section. No, actually ko last na ge-endorse diri sa ito nga kaning PUB Driver's Identification Card. Ha? Kanang sa LTFRB yun mismo. Unya, naapod diri ang kanaganing jeepney ID niya. No, ka PUB Driver's Identification Card gihapon. Naa ang iyang rehistro. Man siguro na ano rehistro sa iyang unit na iyang confirmation sa iyang insurance coverage and most of all naa diri ang iyang driver's license. Oy, ala sige kung kinsay nakaila din ha kay Orlando Ranke. Kay Orlando Ranke palihog may ingon nga naa din taon diri ang iyang mga credentials sa pagbiyahe. Okay, way siguro ani Nicolas pila na ni kaadlaw way biyahe ron.
1: Gani,
0: kay di man ka makabiyahe gwa kay mga ingon ani.
1: Maogyod.
0: Di ba? Kay di man po na ako ni itago lain pag kaayog ato anang himuong unsa koleksyon dire, di ba? So hinaot na makuha na kanong adlaw ko las.
1: Kinsa to si Ranke?
0: Orlando.
1: Orlando Ranke.
0: Mao na pasing na nakaila diha sa inyo ang mga kawalda paaliara ninyo.
1: Oh, dinhi sa Wild FM Studio. Sa Maydalan, Bangoy.
0: Ana lang ha, kay. Kundi niya ni makuha, ay idulog din nimo. Hala, sige mga kamalto. Ay, magpalista sa ta.
1: Hala, palista sa four piece.
0: Kauban si Colas.
1: Og Ate Cheng.
0: Oras ka ron, alas 6:48.
2: That Time Check is brought to you by Tandwine Light. Gaan ng may kasama. Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
3: Hala, pag wild. Wild.
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: The right hydration matters.
11: To perform.
12: To win.
10: To rise above challenges.
13: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
10: Fuel your peak.
12: With the right hydration.
10: With the right minerals. Drink up.
14: Summit Natural Drinking Water.
15: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right mineral.
16: Ala pag-wild!
17: Health is wealth. And good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitest Diagnostic Center, or UM Multitest, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitest boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area. See Bangoy, Corner Bonifacio Street, formerly Ponchano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
18: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
19: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for a
20: healthy family. Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
21: Hala nay, lahi ra gyud ang Angelina. Puti, tinong-tino og humo kaayo. Tilawig gyud ma.
20: Mmm. Lamigid kaayo nak. Lahira gid ang Angelina. Puti, pino, ug humo kaayo.
21: Ma, kabalo na gid ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
20: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
7: Ala pagwild!
11: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Toril, Davao City, dali ni kubos ang iyahang almuranas.
16: Oh, di ko na ko kalingkod kuya, kaya mangungol nga, duga-duga na kong dala, mga doon na katuhin. Sige, balik-balik. Stingan ako kuya, Yaki Capsule o Yaki Oil, nagkupos yun, wala na.
11: Ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil, mapalit sa mga butika.

0: Hello? Pogwild.
1: It's now 6:58.
2: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas, banat opat.
3: Time check is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
2: Time check is brought to you by
4: GlucoPro. Say yes to super fiber drink. GlucoPro.
0: Hala, pagwild.
5: Wild. I have sipon, pag 2, pwedeng flu!
6: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biojessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biojessic anytime, anywhere. Ingat!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is a generic name of Biojessic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihulip sa inyong mga pamahaw. Gihimo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion, makatabang sa regular ng pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na.
12: Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
13: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
14: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos lindawas ng akong mata. Halos magila ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-sitiskan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom ko, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay giba. Dati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay. Nawala siya, nahilis ka na, makaayod yun.
15: Makabuhay!
16: Ala, pag wild!

0: The Royal Mandaya Hotel. Visit our website at www.royalmandayahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, og pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
2: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati o dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan, basig kulang lang ka og sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients, ug sodium ascorbate, kung vitamin C, na mas gentle sa chine, pero kusog mo support sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon ang Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon, kay ang busy nga tao, dili pwede maluya.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
4: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
5: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako bilhin.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Wild!

0: 92.3 Wild FM Hyperstay the Samba the Floor Match Show Davao Kulasa natin siya po ang programang Happy Morning. Syempre pa kami lang naman na nagpapasaya, nagpapasayaw sa inyo ang kabuntagon mga kawild. And always remember, dako kung naghahanap po tayo ng premium liniment, lalong-lalo na para sa pananakit ng ating katawan o ang mga discomfort din ng ato ang ginabati mga kawild ha. Again, Pau Liniment with si Capmo Extract ang kasagutan dyan. Ang Pau Liniment with si Capmo Extract, maugyod ni siya ang natatanging liniment mga kawild nga. Ang si Capmo Extract niya maugyo na yung munuot sa ilalom sa ito ang mga panit ug maghatag yun ug maayong epekto para alibyohan yung pamamaga and syempre para mabawasan yung pananakit na ating nararamdaman. Syempre, ang Pau Liniment with si Capmo Extract is FDA approved, manufactured by an ISO certified company. I-apply lang yun na ito mga kawad ang Pau Liniment with si Capmo Extract sa affected nga area para ma-experience na natin ang very relaxing na epekto nito. Para sa mga kawal na to din ha, na aduna pa yung daghang pangutana about Pau Liniment with si Capmo Extract, pwede kayong mag-log in sa www.facebook.com/PauLinimentOfficial. O kung gusto mong order online, pwede nyong bisitahin ang www.ulink.store. Available po yan mga kawal sa lahat ng mga butika and even grocery stores nationwide. Ang only liniment with si Capmo Extract, the best for all body pains dahil walang else sa Pau.
1: Okay. Dinhita, dinhita sa mga four-piece.
0: Diha na ta sa mga nakadawat, mga nagngisi.
1: O, mga nagngisi o mga naguol. O, ingon pa ni Ruby Wispin. Tubag siya nga, mawala ko na appeal sa four-piece kay dili daw simentado among CR.
0: Oo.
1: Oh, pag CI nila duol po daw mi og kanal.
0: Oh.
1: Gitubag jud nako kulas og Ate Cheng. Ma'am, lisod pod ma'am simentado among CR unya balay kahoy. Ana day na ma'am, dili day basihan ang kapobre sa tao kay CR og kanal di ay ang basihan kung nindot ba? Unya napurpis ang mga dato.
0: Diba? So, diligid po nato na ma-deny kulas nung kaya naagay mga inyo na na. Diba? O, ingon naman ni Jay Ang. Ay, kulas nung Ate Siyang wala. Diyo ko na-apil kablok na nga, no?
1: Nga naman.
0: Gipili ang duol sa dughan.
1: Tuwa ka.
0: Maoy gilista. Oo, unfair daw ka ayo. Tinood ka lang ingon na kulas.
1: Tinood na.
0: Ah, okay.
1: Tinood na kay wala mapog ko na-apil.
0: Ay, tama na.
1: Tibayan ba yata o tax?
0: Tama na, no? Oh. So, nakalimot
1: nalimutan naman na yung mga diha kumaring Ate Cheng.
0: No, sa magulay ko ay saya nga ito ay papalit na lang itong isang kasakong bugas.
1: O gani, ipang riban nung takni mo to.
0: Puti na ang takay ko ron. Gani.
1: O inga pa ni Algin Ando. Ingon siya nga, wala ko gi-appeal sa four-piece kay nindot daw among background sa among balay.
0: Oy.
1: Nindot daw ang balay sa akong bayaw. Maong wala ko gi-appeal, ang pangutan na kulas o Ate Cheng, ila man ang balay, dili man amoa.
0: Oh.
1: Ay, makalibog yun yung four-piece. Murang
0: diba?
1: Nakipuyo siya.
0: Oo, ingon na.
1: Nakipuyo
0: diba?
1: Siya sa ang bayaw.
0: Mao na ang lisod maguda na kulas no kay mao po na siguro daghan maglagot daghan nagaligot-got no kay wa jud kasabot unsaon bagyo di ay unsa gi qualifications gud ay ani no unsa gi naging basihan mao na kay kung ang basihan na gyud ang kawad-on lang gyud ay apil tang duha no
1: kay apil na to na sila impeach
0: ay, ingon naman ni Lynn Bourbon Barwiz. Ay, wala ko na-appel sa 4-piece kay naamay tindahan o car.
1: Ay,
0: para ragi daw na sa walang-wala gyud. Ako muuyon dyan ko, Anikolas. Kanang walang-wala gyud.
1: Oh,
0: diba? Ako muuyon dyan ko, Ana. Oh. Diba?
1: Pero naamay, uban nga, walang-wala man. Kay naasay mamaligya siya o kining banana queue.
0: Onya
1: gitukuran pa sa dapin sa dalan sa iyang anak og balay.
0: Oh.
1: Matong wala siya na appeal.
0: Ay, o di ba dapat ingon ana baka nang walang wala gyud. Onya kana ganing wala nay pag-asa nga makatrabaho.
1: Oh.
0: Kana untang mga ingon ana, di ba? Kay para di pon maguot ang ato ang dughan. Ay,
1: kanang naa sa kilis dalan no kanang mga tulog sa dapin sa dalan magabi eh.
0: Oh, di ba no?
1: May tagain ninyo.
0: Ingon ana, onya napagay mas better yun ana ko last no. Mas nindot pag gidunta ba? mas may pagkanang livelihood program.
1: Oh, kana.
0: Oh, no, ingon ana unyang ato ang tax dito ipundo sa kana. Ano mismo? Sa unsa ba diha nga foundation or what? Diba? Usahay na magsakit ang akong unsa, magsakit ang akong dughan kay ang akong kaistorya nga four piece baguna pong tattoo iyang kilay. No, unya akong kilay nagkiwi.
1: Ay, nako. Kaming mga taxpayer, kita mga taxpayer unta no, naapod na tay mga refundable.
0: Tama.
1: Bisag kada December lang.
0: Sakto. Kablo ka kulas no, ang isa gyud sa ako ang gina-wish gyud unta no, nakitang mga taxpayers ba? Unsa na lang gyud unta nang aduna tay subsidy no, aduna tay subsidy kada tuig whether gamito na to or dili kana gani sa hospitalization
1: kana.
0: Mahalag worth 50,000 o worth balihag 100,000 depende sa tax nga imong ginabayad o di ba kay maya na lang na no na naatay makuha in kaso mahalag gamito ni mo dili masakit ka o

0: Rochelle.
1: Na, bedaw ba? Kinsa pa man ang naadere.
0: Ingon pa ni Rodel ng Bangkal. Ingon siyang, wala, nganong, wala, maong wala ka na appeal sa four-piece kay kada sweldo, one day millionaire dayon balik utang pagkaugma.
1: Ayaw, ana. No? So, sa paita, anak, kulas ka na mabuhi na lang kasi utang. Do, na agay mga yun, ano, no? Pero kabalog yung tanga pitos ng ingon anak nga kinabuhi.
0: Oo, oh, ingay, kine, kine, kine, kine. Maong wala ka na appeal sa four-piece. Kay naa kay TV nga dako.
1: Ah,
0: pandudong.
1: Naka LED wall. Ano ba no? Sus. Ala sige di habang kakawala magpalista sa aming kulas bik kasi maapil na miruan. Ah, di ba? Pasig di oi, kalau ano kalau sige na kay paabutan kada bulan ma. Ay nako.
0: Apilon gina ko sa Rochelle.
1: Makasana all lang kita. Sige mga kamanda, padayon sa mayunahan with kulas. Oras karon, alas 7:20.
2: Time Check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Rise to the summit. Time Check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
3: Himsugapod sa imong anak, uy.
4: Sos, masakiton pod no.
3: At ang bata nga himsog tan-awon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugselin Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magselin Plus araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
8: Tosiran Forte.
5: Unilab quality yan.
6: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tosiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubong makulit? Just stop it.
10: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
11: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
12: Naana mga bisita?
11: Kadyot lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
12: Wow, mas maayo pa?
13: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
12: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
13: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ala pagwa!
16: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Charming breathable panty liners every day for everywhere confidence, pH balance, and may breathable back sheet pa. Iwas skin irritation.
18: Dako ang pasalamat ni Rolando Ignacio sa Kidiyaki Vitamins. Kay ganado na mukaon ang iyahang 5 anyos na anak nga si Lilian.
19: Oh, may gigamit kung sa kung ano rin, sir. Bata, sir. Kidiyaki Vitamins, sir. Sir, ako yun man, sir. Yung maayo pong tulog ba? Hey, lagi ko saban, sir. Ba? Ganado man kaon. At dili kisahon na, sir. Ay, magtimi-timi.
18: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mapalit sa mga butika.

0: Hello, Pogwild.
1: This song is brought to you by Yummy Delicious Juice. Time Check is brought to you by
2: Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3% faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Time Check is brought to you by Tandwai 5 Years. Tibay ng loob. Tibay Tandwai.
3: It's now 7:28.
4: Cheers sa barkada nating
5: Night Shift,
4: OT,
5: Breadwinner.
4: Deserve na deserve nyo mag-Tandwai Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tandwai Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tandwai Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
6: Ang topic nato karong adlawa, ang top 5 plans nga dili madayon. Number 5, magdigom nako.
7: Relate! Nuwari 1 pa lang, tanda ko yung add to cart.
6: Number 4, new year, new hobby.
7: Kahit man yun, makatapon kaayo ng tuon o new skill.
6: Number 3, magsugod o kaugalingong negosyo.
7: Taghan nato, ganahan magka-negosyo, pero magtuota, nawatay oras.
6: Number 2, mag-Japan with friends.
7: Sinood na ka ng mga hiling mag-Japan? Halos taman na sa GC.
6: Ang top plan nga di gid madayon, magbalik alindog na mi.
7: Guilty ko, Ana. Lisod, bumalik sa gym kung gikan ka nagsakit, oy.
6: Pero kahit baba mo nga nung di madayon ang mga plano, dilito mo't wala tay time. Walang may follow through. Kulang magin mog energy. Basin bagsak sa in immunity.
7: Sakto. Wala yung mahitabok sa plano kung wala sad mo energy to make them come true. Lami na kung pirmi ka magka-flu.
6: Pag Enervon Z-Plus na mo, mutabang ni ugatag og extra energy o magpabaskog sa immunity with proper diet and exercise. Aron ang mga plano nyo sa kinabuhi, finally, matinood na.
7: Maong make it happen Enervon. Enervon Z Plus!
6: Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Naulian na ka ma?
9: Wala pa.
8: Naulian na ka ma?
9: Wala pa.
8: Naulian na ka ma?
9: Wala pa.
8: Nga nung dugay man ang sip-una ma?
10: Kung naay sip-un, muhina yung immunity, maung dugay maulian. Pag Niazep Z Plus Forte, karon naanay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation, aron paspas maulian sa sip-un symptoms sa sulod sa duha hantod tulo ka adlaw uban ang saktong kaon og exercise. Maung mabalik ang kalipay sa mga gusto nimong himuon.
8: Naulian na ka ma?
9: Gahapon pa.
8: Maayo ha oy.
10: Basta Niazep Z Plus Forte, karon naay zinc.
11: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
13: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
14: Unilab yan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ala pag-wild!
16: Rise to the summit, drink up.
17: The right hydration matters.
18: To perform.
19: To win.
17: To rise above challenges.
20: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
17: Fuel your peak.
19: With the right hydration.
17: With the right minerals.
16: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
17: Summit Natural Drinking Water.
1: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
21: Happy fiesta!
22: Kinahanglan, extra ang handa.
21: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
22: Naana mga bisita?
21: Kajut lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
22: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
22: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
21: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Basta na ay hilanat.
24: Dapat matik. Ibay Jessic.
23: Sa hilanat, hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
24: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
23: Dapat matik. Ibay Jessic.
10: Alagang Unilab yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Ala pagwild!
26: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus. ang EXL Makabuhay Plus. Gikan sa mga halamang gamot na makabuhay. Kauban ang 17 ka-ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambol, serpentina, sodium ascorbate, o vitamins B1, B6, o B12. Usa kini ka dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi o layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule ang kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
0: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
2: Isagot lang. Power, Day.
0: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
2: Power!
0: Makabarato, padyod kag maayo.
2: Hala, power!
0: Sayon, padyod kaayo gamiton.
2: Ay, hala! Power! Usa din na, Day?
0: Ay, syempre. Wa na'y lain, kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
2: Hala, no? Power! Juli ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
0: Ay, syempre, Day. Musa, palit na.
3: Basta LPG. Price Gas, basta Price Gas LPG.
5: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
9: Drink responsibly.
5: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
9: Drink responsibly. Why?

0: Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose Ingat, choose Biogesic.
1: It's now 7:42.
2: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
6: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B. Para walay mubuhi sa trabaho.
7: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang BBTO. Mag-Farix B araw-araw.
8: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ala pag-wild!
10: Happy fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
14: Drink responsibly.
13: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
14: Drink response.
15: Nakatabang kay Mary Jane Bigona ang iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
16: Tukar kita po kiti, mukong kita po tiil. Nga mandag po kiti tanan nga. Ako siyang iduot, malupyok yun siya. And then, sa pag-try na akong inumad to, Yaki nga Herbal Capsule, ako siyang gi-treatels addict. Pero maybe tapong mag-iihi. Kung ano, wala na siya mo hupong. Kupos naman.
15: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.

0: Hala, pag-wild.
1: Mga timailhan nga ikaw adunay dagang toxin sa imong lawas, dili regular nga pagawa sa hugaw, dugay hilisan, pagbutot sa tiyan, insomnia, kanunay pagsakit sa ulo, panakit sa kalawasan ug lutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, ug ang pagkaluya sa imong tibuok lawas. Huwag tanga ang mga toxin sa imong lawas nga maoy hinungdan sa imong balatian aron maangkon ang mayong panglawas. Inom matag adlaw ug G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: It's now 7:57.
3: Time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
4: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas, banat opat.
5: Oh, DJ Steph, kamusta? Murag luya lagi ka.
6: Gisapot lagi ko sa akong kaugalingon lately.
5: Nga naman.
6: Kuan manggod, di lang ikaw nakabantay, ang uban sa nakabantay sa akong kaluya. Maunang, KJ kunuko. Sige na lang kong pasalig, nga next time na lang ang mga lakaw sa life. Gusto unta ko pero wa mang kuigana. Pirmisag kong magkasakit. Sige na lang tag next time, ani.
5: Agoy, kahibaw ko ana. Feeling na ko, wala na kay energy. Oh guys, basig ka-relate pod mo ani. Energy is important. Important sad, nga dili kadali magkasakit. Niagi pod ko ana actually.
6: Unsa mong gibuhat?
5: Nag-Enervon Z Plus ko. Dakong tabang ni sa ako. Labi nagdaghan ta gusto buhaton sa life. Nakay extra energy from B vitamins, napagyo kay stronger immunity from zinc o vitamin C with proper diet and exercise. Tabang aron dili ka pirmi magkasakit.
6: Sakto para ang next time na ako, matinood na this time. I'll make it happen with Enervon Z Plus.
5: O, kadungog mo ato guys. I-share po niya akong tips sa uban.
7: Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
9: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
10: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kuy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
13: Rexido Forte!
14: Mas paspas, banat sa upat!
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Rexidol Forte. Mas paspas, banat sa upat.
18: Naay high cholesterol o diabetes?
19: Oh no!
18: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
19: Yes!
18: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
16: Unilab quality yan.
20: Say yes to the super fiber drink, GlucoPro.
21: Ala pag wild!
22: Cheers sa barkada nating
23: Night Shift,
22: OT,
23: Breadwinner.
22: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
24: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Ang EXL Makabuhay Plus, gikan sa mga halamang gamot nga makabuhay, kauban ang 17 ka-ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambol, serpentina, sodium ascorbate, o vitamins B1, B6, o B12. O sa kinik ka dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi o layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
25: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
21: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, pinong-pino, og humo kaayo. Tilawig yun, ma.
25: Lamig yun kaayo, nak. Lahira gyud ang Angelina. Puti, pino, ug humo kaayo.
21: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
25: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
0: unsang oras na?
1: Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon.
0: Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon?
1: Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka.
0: Basin dili na katapulan.
1: Basig gulang lang ka o sustansya.
0: Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Ug sodium ascorbate, kod vitamin C, na mas gentle sa chan. Pero kusog, musupport sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon. Kay ang busy nga tao, dili pwede maluya.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, og Jaylan Generics. Wild!